0: controlar sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: Salrigan Epic Tipo.
1: DTX 500.
2: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga mayara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage ang kwan.
2: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices. Pusto.
5: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang sa maayong panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Balik na mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
7: Clinical Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Hala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: for Man. Ako si Ere.
12: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman
13: for Man. X10 Food Supplement for Man.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangal.

0: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: nga may Physio.
2: Ang Physio
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinica Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman balaga!
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap! Pabakang sa mga butika! DTX Beauty Soap!
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor, nabuya na ako magatubang sa akong mga customers, pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap, kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Pabakang sa mga butika!
9: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang D3. Gamay BCO. Ang BCO. Gamay D3. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM. Kampyon!

0: sa mat?
1: Ay, huuday eh. Best in mat ni sang kinder, ya?
0: Bao, abisigitis tingan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tistingan ta pagid be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
0: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malang ang pamangkot.
1: Bao, ti siyempre gin suli ko man ang sabat eh. Best in mat, gani mo?
4: Hey, hi, Galingawang Time!
5: D3 Payo.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Gasa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
9: Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
9: My PC.
5: Mabaka mga butika.
9: My PC.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: My PC.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masamin nabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.

0: 康平安。
1: K5 格林牛安泰。
2: Isa sa to ka election sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akong asawa.
4: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be.
5: Ay, ari tay ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
5: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to, bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko, kada eleksyon gabalik pa siya di para magbuto.
1: Hey, hi, galing nga wanta!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: My D3.
8: Mabakas, mga butka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
10: Garantisado!
6: Epektibo!
10: Aramis!
6: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uno?
10: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
10: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar
10: DTX 500
6: garantisado
10: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
17: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
23: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsul kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow. Ayos,
14: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masalikan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masalikan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mahigit
4: ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina energy?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
9: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
9: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Sag 1 capsule, 3 after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
21: Mabaka mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayos. Ayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
27: Good news!
26: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
26: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
31: Klinika Diofresh.
30: Available now.
32: Gadaragsa nga pungkot.
33: DTX Beauty Soap.
32: Magaspang nga panit.
33: DTX Beauty Soap.
32: Gala o magputi.
33: DTX Beauty Soap.
32: Puro katol-katol.
33: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
34: Nestor, ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalapa!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
36: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
36: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
36: Supplement for men!
35: Lourdes!
36: Tapos ka ng maligo!
37: Yes, darling! Come to mama!
36: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men
36: para sa matilo nga dugo.
35: DTX 500
36: para sa healthy nga tayo.
35: DTX 500
36: ang DTX 500
35: ang may mataas nga antioxidant
36: nga amo naman
35: ang nagatilo sa imo atay.
36: Basta tilo ang atay,
35: happy kanunay.
36: DTX 500
35: masaligan,
36: epektibo.
35: DTX 500
36: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX
36: DTX 500.
0: Ikaw ba na
36: ang may diabetes?
0: DTX 500.
36: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
36: Yan ang kapanupo
0: kag kontrolar
36: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
36: Masalrigan.
0: Epektibo.
36: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
36: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Yung may D3.
36: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
36: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Yung may D3.
36: Mga butika. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
36: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
36: Ang VCO.
0: Yung may D3.
36: Mga butika.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
7: Mami.
6: Angeline.
7: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star ka na.

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: TDX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.

0: sa Mighty C Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Hindi na

0: tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mo? DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Roman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Mga butika.
8: Kampiyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.

0: som er din lunge du god.
1: DTX 500
0: er så healthy jeg tøy.
1: DTX 500
0: er DTX 500
1: er med matar skal antioxidant.
0: Jeg er monomar
1: er nægget din lung sang imo at tøy.
0: Master din lunge tøy
1: er piken udøy.
0: DTX 500
1: massa ligat
0: effektivo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masal ligat
0: effektivo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: yung may Physio.
1: Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligat.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaliga.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
12: Available now.
15: Kadaragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalaba!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing
21: performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinong na dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
21: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masalikan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio with BCO.
24: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
21: My family history ba na kamuos ng diabetes?
20: Mag DDX 500 ka.
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag DDX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
21: Ganagapanubo
20: sang imo blood sugar.
21: DDX 500.
20: Garantisado.
21: Epektibo.
20: Aramis mo.
21: DDX 500.
20: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagapangihi.
21: Masami ginauha.
20: Masi may diabetes ka na.
21: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
21: Sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka. Sa mga
21: butika.
20: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
20: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis
4: sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
20: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galingaw ang
3: time! D3 Bio Health News D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: inyong kakatauhayan sa probinsya. Ilonggo Pops
1: on air!
0: Ilonggo Pops
1: on air!
0: Kagyari ang inyong mga Ilonggo Pops.

good morning, Iloilo. Welcome naman dere sa taon sininga programa. Nga nagadulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo, tag proyekto sang inyo sininga mga kapulisan, dere sa probinsya sang Iloilo kada Domingo sang aga. Ang nasang liwan ko di ang Ilonggo Caption Air. Live na live kita dere sa aton sininga. Or live na live kita dari sa Key5 News FM Iloilo. Sa kaluan ni Doc Ramiloy. And of course, sa Key5 or Key5 News FM Philippines. Sa kalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa kalan sa atong Public Information Officer. Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Manginkaw po ninyo sa subong aga nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Welcome na dere sa aton sining programa kada Domingo. Alas 11 tubto balas 12 isang udto. Dere sa Key5 News FM Iloilo. And of course, makitan kita sa aton sining official Facebook pages. Dere sa PNP Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man sa tanan sining mga official Facebook pages ang Key5 News FM Iloilo. Kag siyempre, mabatihan man kita live sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kato lang dari sa aton sining comment section. Sa tanan nga nagalantaw kag nakapamati sa aton sining programa. Kato lang dari sa aton sining comment section no kaya aton sining pag-acknowledge. Ang inyo sining participation sa aton sining programa sa subong sining aga. Yari na kita, of course, adlaw nga Domingo. Pizza 11 na sa bulan sang Oktobre. Doig 2026. Yari kita sa ikaduha sini nga Domingo sa subong nga bulan. Kagadasig lang sang inadlaw, 75 days to go, Christmas na! Ilan na lang gid ka adlaw? 87 days to go, no? New Year na naman! Lisi po na lang ang inadlaw sang 2026. Kag pag-sumulangon na naman naton ang tuig 2027. Kag sa tanan nga nagiwasing ila sining birthday sa subong sining adlaw, happy happy birthday kid sa inyo tanan-tanan. Celebrar na aton aton sining birthday or celebrar lang nato ang aton sining birthday. Nga dapat chill-chill lang, hindi magpatama gidra. Dapat in a moderation lang. Agad nga mangin memorable ang inyo sining birthday sa subong adlaw. Kaga speaking of birthday, no? Belated happy birthday gitli sa akong sining nablos dra. Kag subong man advance happy birthday man dra, no? Sa akong sining manghod, no? Sa mabot sining October 14. So, kaga subong-subong, or subong man, no? Nagasunod-sunod man ang mga fiesta, no? Sa mga kabanuanan. So, advance happy fiesta naman dra, no? Kaga fiesta man sa mga pila ka mga kabarangayan. Dari sa probinsya sang Iloilo. So dapat chill-chill lang. Enjoy-enjoy lang. Kaga hindi kin magpatama dira. Ilabi ng ginaw sa pagtugong sang Agua de Pataranta. Sa aton sining oras nga alas 11:09 na saga. Sa aton sining mga topiko nga pag-discuss sa subong sining aga. Sa subong segment sa aton sining programa. No, yari na kita sa ika 163rd episode na. Kagika 38 episode na for this year 2026. Sa aton sining programa Ilonggo Caption Air. Dari sa Key5 News FM Iloilo. Sa aton sining mga topiko. Sa mga aktibidad sa inyo sining mga kapulisano dari sa probinsya sang Iloilo. Sa subong sining simana Oktobre 5, tubtob kahapon.

0: Tons ini nga daw. Una na dira ng paghiwat naton sa Project RTT or presentation naton no, sa Project RTT no, dira sa Banwasang Barotac, Viho, Iloilo. Kaginatambungan gino sa aton sining Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa ang tinikdan sining October 7 no, dira sa Barotac, Viho, Iloilo. Of course, nung kitabungan man sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Razalan. Isa sining kapag hatag pasidungog. Appreciation no, sa aton sining mga Ilong Kukaps. Kagsubong man sa aton sining komunidad. Ilabi na gid no, sa aton sining mga barangay officials. Lakit na aton sining mga local government units. Sa ilaman sini nga suporta no, sa sini nga Project RTT no 20 or Project RTT sa Pro 6 no, sa Police Regional Office 6 sa aton sini nga Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa pag-intensify no sa aton sini nga kampanya sa pagpabaskog sa aton sini nga kampanya kontra armas at hang kontra loose firearm or in Tagalog, baril. Sa aton sining pagpabaskog sa pagtipon. Sa aton sining mga loose firearm diri sa probinsya sang Iloilo. Kay kisa mo ning mga rason kung nga ang naga-involve sa mga krimen. Ang paggamit no, sa ginadilian sining pusil. Sa mga loose firearm no sa mga insidente diri sa probinsya sang Iloilo. Nga ginatagaan gid no sang pabaskog sini nga kampanya or pag-intensify no sa aton sini nga Regional Director. Nga which is no ikaduwa ang probinsya sang Iloilo. Daga siyempre no nagapanguna sini nga probinsya sa may madamo sini nga kabarangayan. Out of 1,721 barangays diri sa probinsya sang Iloilo sa sining paglonsar sang Pro 6 RTT or Project RTT sa pag-restrict subong man pag-turn-in kag of course no sa pag-recover sa mga loose firearm diri sa probinsya sang Iloilo nagpagunagid ng aton sininga 5th district no diri sa probinsya sang Iloilo which is nga naka-comply sila sang September 12 for almost 2 months no nga inisipay campaign no sa sining paglunsar sang Pro 6 Project RTT nangin madasig man no ang suporta sang aton sining mga barangay officials naton lakit ang aton sining local government units kag sa mga ano naton no mga force multipliers naton. And of course, no, sa aton sining komunidad. Sa sining Pro 6 Project RTT or restrict no track and turn-in sa mga loose firearm diri sa probinsya sang Iloilo. Kag unagin nga naka-comply no ang 5th district. Naka-surrender sang masobra 311 no for the total of 311 loose firearms out of 301 barangays no dira sa Quinto distrito. Awis nga dito nga una no nga ginapresyar gid sa aton sining Regional Director ang effort no sang aton sining mga stakeholders and of course ang inyo sining mga kapulisan no sang 11 sini ka kabanuhanan dira sa Quinto distrito. Sang tinlikdan sining September or October 7 sang Miyerkules itagaan pa si duhog no aton sining mga local government unit barangay officials naton kagsubong man aton sining mga force multipliers dira sa 5th district no sa aton sining probinsya kaga present gidra no aton sining mga municipal mayors kaga upod ang ila sining mga representatives no kung hindi sila available. Kaga siyempre nung ginpagunahan sa aton sining Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang ining programa no, sa Pro 6 Project RTT 3389. Kaga siyempre na ang 5th district man ang may madamo sini nga kabarangayan. Kaga ginlaki pa no sa 11 sini ka mga kabanuhanan. Alindra sa Barotaka Viejo. Subong man Limeri, Sara, Ahoy. Sa San Rafael pagid no. Kaga subong man ang Carles, Batad, San Dionisio, Concepcion. Balasan no. Muna ang mga istansya pagid no. Muna ang mga kabanuhanan. Composed of 5th district no, 11 municipalities. Sila pang nakauna sining banwa or district rather nga naka-surrender no sa may madamo sining mga armas. Masobra 300 ka mga armas, 311 loose firearms. Kaginino ginalakipan man sa mga short and long firearms. Grasa Quinto Distrito. Which is nga makita nyo man sa taon sining audiovisual presentation ang kadamuon o sa sining mga armas. Almost half months ang taon sining mga recoveries ngayon eh, ang mga long firearm. Ang mga paltik, no? Si Sari ni sa may mga dibula pang iban. Ang iban na luak-luak. Ang mga paltik yun eh, once kung mapalukpon mo, hindi ka na sigurado kung magalupok pa or mag-imo kamotra ang magalupok. Kaya ang iba ni nga mga sining baril niya. Sa sining baril. Ang sining baril. Ang isa, ano na, mga tok-toko na. Kaya mo nakadelikado, no, once nga may balay na kamapitik dira sa inyo sining mga family members. Ilabi ng ginoon sa mga kabataan. So hindi kita kapakot, no, sa mangin resulta. Krimen o kung injury nga may dulot sa aton sining pamilya. Kung once nga hindi na nato na surrender no ining mga loose firearms. Kaginita na no wala sang nagkakaigo sining nga lisensya. Manang inambal naton sining nga paltik o kuno homemade or nga ining mga bugakhang no na sari-sari sining mga kalibre. May dibula man, may iban mga di magasin man. Kang iban mga bago pa. Kagawi siya nga mo na ginapasalamatan gino ka ginapreciate kita sa aton sining provincial director Police Colonel Bayani Razalan. And of course, no, kasubong man sa aton sining regional director, Police Brigadier General Randolph Tonio. Sa mga pumuluyo na ito, no, dari sa Bugos nga probinsya sa Ngililo. Kagilabi na ginudara sa Quinto Distrito. Sa pag-surrender, no, sa ngila sining mga armas luthang. Sa Quiapo, no, padayo nga aton sining mabaskog nga kapanya kontra armas luthang. Dari sa Bugosan or kabugusan nga probinsya sa Ngililo, no, kag in fact, no, after sang naka-comply kita sa September or September 22 for almost 2 months nung pag-lonsar sa sining Project RTT. Sa gihapon, no, kasunod-sunod sa gihapon ang pag-surrender man. Sa iba na ito, sining mga pumuluyo. Sa tanan na ito, sining mga municipal police stations no, kay kahasta kahapon nung mamonitor na ito. Na nagasunod-sunod no ang mga pag-surrender sa gihapon no sa mga loose firearm no sa aton sining mga pumuluyo diri sa probinsya sa Ngililo na sa mga pinakmalapit nila sining mga police station dira sila sining lugar kag sa gihapon no open ang inyo sining mga kapulisan aton sining mga municipal police stations dira sa pagbato no sang sining mga or may ginahuptan pa kamudra nga mga armas utang. Hindi gin magduwa-duwa no nga mag turnover. Kagi turn in dra no sa aton sining municipal police station or lakit na aton sining mga mobile force companies. Nag-accept man no sa sining intensified project naton sa loose firearm. In relation sa aton sining project RTT sa aton sining Pro 6. And of course, no, kung madaw na lang alang kamudra or ginakulbaan, pwede ka mo kapangayo sa assistance sa inyo sining mga barangay officials. Agon nga updan kamudra sa pagdulong sa aton sining mga police stations. Kaga ginaklaro na aton ina, no, kaga ginaklaro sa aton sining provincial director na wala ka mo sa pagatumangon sining kaso. Once nga gina-surrender ninyo ang inyo sining nga ginahuptan nga armasotan. Either paltik man nina or dugay nina sa imo. Hindi na mag-uya-uya no ngay dulong ina. Kaya hindi na pagulat ha. Inga-applyan pa ka mo sa SW or search warrant. Tagi na, no, mabugat sininga kaso ng inyo sininga pagatubangon or penalidad no, sa pagpangatubang sa Republic Act 10591 or sa pagbayular no, sa pagupot pag subong man pag uyadra sa mga ginadilian sininga armas lutha. So sa Gyapon, ongoing sa Gyapon, ataon sininga kampanya kontra armas lutang. Agon mapabili nato ng kalinong kagatawai sa ataon sininga probinsya. Sakta na naton sining nga makabanwanan no diri sa probinsya sa Ililo. Hindi na kinanglan nga magupot kamo sa armas utang. Kaya inyo sining nga mga kaprisan, kaya kamo nga protektahan no sa tanan nga tiyon. Hindi na kinanglan nga proteksyonan nyo pang inyo sining nga kuglingon dira sa illegal man sining armas. Kaya na no maghahatag lang gino sa hassle sa inyo. Once nga ma-applyan kamo dira sa search warrant, kag mangin na violator kamo na sa Republic Act 10591 nato. Sa aton sining oras nga alas 11:21 na saga. Sa piyak nga bahin ng pagbasa rin kita sa pila na aton sining ka mga commentors. Sa aton sining programa Ilongo Cops on Air with DYKU88.7 FM kag Subong man. Mabatian ma or makitaan man kita kag mabatian sa aton sining live broadcast. Pero sa aton sining official Facebook pages sa PNP Iloilo Police sa Provincial Office kag Subong man sa official Facebook pages sa K5 News FM Iloilo. Good morning Indra kay Sir Ariel Skitty Soy. Nga nakomunitor man sa aton sining programa sa Subong Aga. Kag Subong man sa kay Sir Brayoni. Dara naman sa Banua sa Banati Iloilo. And of course, kay Sir Conadera or kay Ma'am Conadera Kairi Elison. Dara naman sa Banwasang Lazaraga Ililo. And of course, kay Sir Johnny Bundak. Atong sining gwapohon nga deputy or atong sining deputy chief of police. Dara sa Banwal naman sa Banati Ililo. And of course, dara sa Canada naman kay Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much man sa pag-monitor, ma'am. Dari sa aton sining programa nung always or consistent kasi ma'am no, sa pag-monitor sa programa sa inyo sining mga kaplisano dari sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sining oras nga alas 11:24 na saga, sa piyak naman nga bahin, magatag naman kita sa pila sining mga tips and reminders. Agon nga malikawan naton man nung mabiktima kita nga makawatan. Kaga subong man no, malutsan kita dara sa mga kawatan no kay di malipod maligar. May pila kita sini ka mga blatter reports no nga nag-complain nga sila ang ginkawatan dara no. Muna blow always naton ginahambal gin nga always gin no nga secure ang aton sini nga mga properties. Kay kung kaisa muna blan no nga nagatag kita opportunity no sa mga kawatan. Maningadaan ng mga tawong way kadulaan. Pagka makawat, no? Kumbaga, ano na lang? Iskandiin na lang, may makawat. So, muna mo lang nung mga kabataan nga subong na lang padulong ang Christmas. Wow, gada mo ang mga ano kung kaysa, no? Nga, kung hindi lang kita kabalong maghalong sa aton sining mga property dira. Malutsan kita sa mga kabataan kaila sining pagkatagi mga kagabihon kung hindi ka rin mga kasanagon. Kamu na blano sa mga panimalay nato no always lang gid nga secure gid. Antes naton bayaan o kon antes man kita magtulog. Secure ang aton sini nga panimalay no kay mo ni mga kabataan nga daan kun dito nga nagahuragok ka. Dito pa na sila mag atake man. Kay siyempre mo tulog mo na bi mo ko pernamgo kadra nga gal nagapok lang. Kali kayang imo sini nga mga kagamitan dira ginapangaguyod na sa sini mga kabataan. Manablan ang panimalay nato na always get the secure. Kaya hindi kita pareho sang iban sining mga pungsod nga wala kudalang ila sining panimalay apang way sila ginakawatan. Manabla ka unique sa Pilipinas kaya may kudal na, may gate na, may CCTV na kung isa, may mga alarm na nakapadlak ang tanan-tanan pero sa gihapon, lotsan sa gihapon. Manabla no, nga ining mga kabataan nga daan na no get, naka-innovate man. Grabe man ang ilas ining monitoring kung kaisa. Isa hindi naton manumandra nga friend man naton kalisa sa Facebook. ginamonitor ang aton sining activities kag nagakumakakita sang oportunidad kag atakihon dira ang aton sining propiedad, aton sining panimalay dira. So always ang ginong secure lang gid, make sure lang kung may gate man kita, sarado na lang permi, no, kag subong man kung may mga pertahan man, ipadlock na nga daan, hindi nga latiwangwang na daw, open lang da. Bulos ang dra ang ano dra ang magsinulo dra kag isa na dra ang mga kabataan ni nga daan. Manabla no, always gina secure ang aton sining mga valuable balls. Antes mag tulog dra. Hindi lang siling safety man sa mga iwasunog, kundi pati man sa safety man, no, agon nga hindi kita mabiktima sa mga kabataan. Kag manami man akong maka-install kita sa mga CCTV camera dra. Agon nga safe again, mabantayan na aton sa mga panimalay. Tapin pa kung why man kita nagatiner permi, no? Kag at least mamonitor na aton. Ang nagakalanabo sa aton sining panimalay. Kag siyempre, no? Agon mabantayan na aton sining property. Kag subong man kung kita man nagabiyahe dira or nagalinaka sa mga taga-dodlaw nga tanan. Siyempre, iban nga daan, dala na lang ila sining mga manggad. Para sa sulod sa bag nila, tanan na dira, no? Parador na lang kulang. Jewelry, kwarta, tanan ng mga wallet dira. So dapat secure man, hindi pag talak-talakan. Hindi pag pamilin-bilin ang ibang nga daan. No? Galagaw sa plaza, nagalagaw sa mga kundiin ng mga crowded areas. Pamatiagan sa area bala daw, kwarto lang. Mabiskan diin lang alid ang bag, diin lang alid ang ila sining mga ano dira. So always gino, secure ang aton sining mga valuables. Kaysa agon nga hindi kita mabiktima dira sa mga sining mga kabataan, kag mga snatcher dira, mga sweetie care dira. Kaysa mo na iba, ginaswitik or ginasnatch ang imo sining mga bag dira. So dapat always get alert. Tapin pa kung mahili kita dira magkadto sa mga crowded areas. Iban nga daan, ibang mga kabataan, kapag kuno nga, libaw, kabakal ka dira kung ano man ginapili mo dira nga mabakal. Sa mga stores man dira, sa mga tindahan, always kinosecure ang butang sa tubang aton sininga bag. Tapin pa mga sling bag nyo or mga shoulder bag nyo dira. Always ginong ang butang sa inyo sininga tubangan. Hindi pagligalagahan sa likod nato, no? Lakit ang inyo sininga mga cellphones dira. Sa tubang nato na butang, no? Amo nang bulabudlay. Kaya mga kabataan nga daan, gataki patalikod. Na bala, no, nga always gid isipo naton lipay-lipay kay kay naka-discount ka, nakayo ka dira sa inbaklan mo apang baglanta mo sang wallet mo wala nagali. So always ang gid secure kung subong man kung nagabiyahe man kamo via magutok nga modernized jeep, always man secure ang inyo sining mga bag dira. Kay tingala ka dira karon nga bimo gina-chancingan ka dira kay type mo daan ang nagabunggo-bunggo sa imo. Galit kay gina sweetik ka na dira or gina no na drying mo sing kagamitan. Mo na bala, no, nga always ang gida secure. Skandiin ka man magkado, no, mo nagniambal sa mga katigulangan sa una. Na kung maglagaw kita, no, everyday gina, no, madumduman naton. Mo na bala, no, nga lauman naton, no, nga kadagwa pagwa naton sa aton sining panimalay. Every person nga ma-encounter naton along the way. Kasi hindi kita magsalig, no, kay kalabanan ni nga daan kapin pa kung hindi naton kilala. Iban gani kilala man naton, no, ginakabataan pa kita. Iban ginbuto pag ni naton o este ginano pag ni naton, nakabataan gani kita much more pagid kong mga stranger, no, or nga hindi naton kilala. Kaya na bala, no, always lang gid nga secure, no, ngaton sininga. Mga bag dira, agon nga hindi kita mabiktima. Kaya kabudlay nga daan subong, madula ang inyo sining mga wallet, mga IDs nyo dira. Iban nga daan, sulod sa wallet nila, tanan nga kayamanan, dalasa. Or ginadalagi dira, no, mga IDs nyo dira, mga ATMs nyo dira, no, kabudlay nga daan nag-procure sinaliwat or mag-process sinaliwat, no, it takes time. So muna dapat, no, hindi naton pag-liga-ligahan. Ay na, no, madala sa mga kabataan. Kagalakit man, no, hindi man mapatama kadalas ang cash dira. Ang iba nabi, kulang na lang dalon malita kung maglagaw. So, manoblan ng mga kayamanan nyo, hindi nyo man pagdalatanan. Dala lang sa gamay nga kwartang, magamit nyo lang. Hindi nga tanan-tanan ng mga savings nyo dira, no. Halos na dalon tanan-tanan pati alkansiya ginadala pag ni may kilala ko na gani. Alkansiya gani ginadala pa mo. Nadlock kawato ng alkansiya. At least kung amo na maunot sa kawatan, at least mabalaan no kayo nagaring rinong kadol. Dahil ang iba na alkansiya nila, hindi man ano eh, hindi man coins. Bills ng sunod sa alkansiya. So manobla no, nga always ang ginubantayan ng atoon sining mga bag. Kapin pa sa mga restaurants dira, mga fast food chains dira. Kaya although nga may mga CCTV natin, anon muna karoon kung di nakalambot. Yawan ka tapos ang iba na orihinal lang nila mabalaan, nga wala nang ilasin mga gamit. Kay Willy, ito karoon ka bangka kung sino itong mga chismis ang kabuhi sa iban. Amo nang ginauna, orihinal na dipada, no? Nalibot yung nabilog nga panay. Kailo ka rin mabala niya, ara na sa sabalaya, pangita ya wallet niya, wala na. Amo na bala, no? Nga always gino secure. Ngayon sining mga kagamitan. Kay ang katangahan nga daan subong is ano na? Unlimited na, so dapat hindi kita magpa-include dira, no? Sa aton sininga. Pagkapabaya man no, sa aton sining responsibilidad bilang mga owner sa inyo sining mga property and valuables. Sa aton sining oras nga alas 11:31 na saga. By the way, good morning dra sa kay Sir Felipe Paredes. Dra naman sa Banati MPS. No, thank you so much again. And of course, kay Sir Noyat Nochete. Dra naman sa Urbanwasang Miyagawa, Iloilo. Kagsubong man sa Kaiser Amado Octaviano. Dra naman sa Estancia, no? Good morning sa inyo, tanan-tanan dra. Sa tanan naton, sining mga live viewers kag sa mga listeners naton. Dre sa probinsya, kagsubong man sa syudad sa Iloilo. By the way, no, good morning dra kay Mama Sheila Sangrines. Ang nagalantaw sa aton sining program, no, thank you so much again. Ang aton sining spokesperson, no, sa Iloilo City Police Office. And of course, no, kay Sir Police Colonel Parela, no, thank you so much again. Ang sa tanan aton nga mga ilocaps, no, dari sa syudad, gag probinsya sa Iloilo. Dari sa 1st, o aralin, dari sa 1st District, hasta sa 5th District. Lakit ang duwan aton sining ka mga mobile force companies, no, thank you so much again. Magkadugang kita no sa mga pila ka mga tips and reminders. Speaking of mga kawatan, wow, damo man mo data subong man ang mga cyber crimes na nagara na sa kung sa unang atimpo budol-budol. Subong yara na sila online na, nasa cyber web na sila. So muna always ang gin, no, nga reminders nato no, nga maghalong gid kita. Kay tanan nga subong or halos kadamaan o majority sa aton nagauyat sang gadgets, no, kag siyempre halos mayara or kadamaan sa aton, no, daw hindi mabuhi kung wala sang gadgets nga daan or wala sang cellphones. So tanan-tanan nato nung mga no dra, pati mga investment naton or aton si mga savings rather ang aton si mga kwarta, no, naka ano na, naka online na. Manang matawag nila ng mga e-wallet or e-wallet na. Kagyara na tanan, no? Pati yung ano na to, no? Online na. Yara na sa cellphone naton. So, manabla, no? Pinaka-importante, ganoon nga nga ton sinong mga cellphones. Kaya hindi madula sa aton. Kaya sining ka-importansya, no? Sang kayo iban, once ka madula ng cellphone mo, dira na kasunod-sunod, no? Nga ma-hack dira ng inyong account, ma-dula ang inyo sining mga kina or mga savings, dira. Sa inyo sining mga bang online banking nyo dira. So always lang gid, no, nga maghalong kita, no, sa sining mga cyber criminals nga naga through text man calls, no, through sa aton sining mga social media or pati sa mga emails nato, no, nagpadala ni sila sa mga phishing links. Subong pa gid, may ara pa gid sining mga naka QR code pa gid, no, nga mo naka grabe innovation sa sining mga cyber criminals. So damo-damo kita, no, sa mga cyber threats, no, nga mabaton everyday halos. Kay may ara gid, no, nga kisaw ka text sa imo or ga no sira sa imo hindi mo kilala. Ka text ra sa imo nga mga individual nga hindi mo kilala dira nga may mga link nga upod. So careful kita dira, no, nga hindi naton pag i-click na automatic ay pang-block ina nga mga numbers. lakit mo sa aton sining mga social media, no, sa mga social media platforms naton. Ilabit kayo sa mga Viber naton, no, subong man na emails, no, nag-send man na sila dira. Hindi na naton pag-entertain, no, once ka makaklik dira sa mga links dira, mga phishing links ina. Isis ka dalawon ka sa mga, ano dira, nga may mga next o step dira. Pagkasundon dira, no, always lang gid, no, nga, eh, hindi naton ina pag-entertain na ron. Always naton ginabili, no, nga, munabla, no, nga, mangin may hulungon kita all the time, no. Mangin na security and safety conscious kita all the time. Agad nga hindi kita malutsan, no, sa sini mga cyber criminals. Kaya mostly na nga daan ng iba, naka-network na ini sila. So, munabla, no, nga, kung kaisa, hindi nato na mabakta, no, nga kisa namin naton propindot dira galigay dugay-dugay maano na dira makaladula na nang imo sulod sang mga e-wallet mo sa so, mga naka crucial, no, sa so, dapat careful gi kita kay Luis naton gid ginabili, no, nga wala sang mga manugin to kung hindi kita magpainto sa so, mga bala, no, duwa man lang nakabagay, duwa man lang nakatawo kumbaga sa amo nang bali lang duwa man lang tawo sa kalibutan nga maintuan kita kag nagapainto kita. Always lang gid, no, nga mangin na careful kita sa mga gina-deal naton dira, sa mga gina-istorya naton na online. Kag hindi dalo in or hindi dayon, no, dali-dali magpapati. Diba nabi istorya kuris-kuris lasig di mapati ba maka dayon. Sa muna black isa nung nakatulod sa aton ang greediness naton, mahili kita sa mga shortcuts dira nang padali lang papos lang. Which is in the end kita man gyapon, no, ang mangin kaluluoy kag mabiktima kay nagapadala-dala kita makon mo na kan ganyuhon kadra karon nga mag-intra sa morning networking sa morning investment kumo amo ni pagka the next week amo na mataas ang imo sining gina-investor ha silipay-lipay ka man ni nagtaason gali kay isa gali ka sa isang scam, no, sa muna bla, no, always lang gid naton paminsaron nang much better nga inahinay ang aton sininga pag umwan na inahinay ang aton sininga pagdibawas at least gin pangabudlayan naton kay tanan nga ginapahapusan naton is madasig man nga madula sa aton. So always lang gid, no, nga wala sang mga nagapanginto kung wala sang nagapainto. Sa aton sining oras nga alas 11:38 na sa aga. So muna pila ka mga reminders naton, no, nga matag sa subong nga segment naton. Sa aton sining programa. So always kita na unang salamat, no, sa kalawan sa K5 News FM Idilo. Na makaprogram kita na every Sunday 11 to 12 noon. Ilabihin kita sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramiloy. And of course, aton sining area manager. Simpa yung aton sining vice president for digital affairs. Si K5 Ray Espia Humalay. And of course, aton sining station manager. Si K5 Warren French. Kakaupo nato, no, sa technical side. Si K5 Jesse. At sa tanan nga katapos ang K5 News FM Ililo. Thank you so much, gid, no, sa paghatag ligwa, no, sa inyo sining mga kaplisan. Dari sa probinsya sa Ililo nga god nga makapalayag every Sunday morning sa aton sininga programa nga nagdulong sang balit impormasyon subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sa inyo sininga mga kaplisan dari sa probinsya sang Ililo nga sang liwan ko ni ang Ilonggo Capson Air. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kag tawayan sa aton sininga probinsya obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Labayaning Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ngayon ka upo ninyo sa subong akang inyo sining kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga aksesoryo sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko. Pukon magpunto para maalerto ang nagasunod ng mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
4: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag kwertahan. Mas makapaayo kun may ara dashcam o kun alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon indi magkampante. Ini nga pahanumdom ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops.
5: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom agud nga makalikaw sa fake news o kun sala nga balita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agud nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety, low moving vehicles, visibility,
2: championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
6: sa mga butika
7: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
8: DTX 500
7: masaligan.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa Mighty
7: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
17: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalaba!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligat,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw pala
29: ang may diabetes.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Asalikan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.

0: CGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo. DDX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy ka nunay.
1: DTX 500
0: masaligat,
1: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ngano layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man nagnami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong ngawa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalajaster nurse sa nagsulong
11: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
13: ang Visio
12: yung may D3.
13: D3 Bio,
18: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News FM.
22: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko.
16: Wow. Ayos, gid.
15: Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
9: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: Epektibo.
17: DTX 500.
9: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: E3 Bio. Ang E3.
17: Yung may
9: Physio,
17: yung may
9: D3. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
17: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
17: yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: K5.
21: K5.
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Bait
2: po siya. E3Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Ang Mighty C. Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
1: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
18: Tigasing!
13: Tigalapa!
18: Tigasay!
13: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
18: ang Extel!
13: Supplement for men!
18: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
18: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
13: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo na dugo.
18: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
13: ang DTX 500
18: ang may mataas na antioxidant.
13: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
13: ikaw pala
18: ang may diabetes.
13: DTX 500
18: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
18: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
18: masaligan,
13: epektibo.
18: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
18: yung may PCO,
2: ang PCO
18: yung may D3
2: matatas mga butika.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio
18: yung may PCO,
2: ang PCO
18: yung may D3
2: matatas mga butika.
21: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis!
6: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500
7: oras sa K5 News FM Iloilo, ala una imedya. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Pogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: May go bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
5: Masami ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
2: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
5: Masalika
2: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio.
5: Ang D3
2: yung may Physio.
5: Ang Physio
2: yung may D3.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
8: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides,

0: GTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo ang atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: GTX 500
1: ikaw pala ang may diabetes.
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
14: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Hindi

0: nadaragsak nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
6: Yung may
5: D3.
6: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subo nga pigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo,

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki na

0: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sa labi ko. Sabay tayo ng good morning sa isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso,

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masa Likad
6: Epektibo.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kasi si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
9: mabaka mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka?
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
9: Ang VCO!
10: Yung may D3!
9: Makakats mga butika!
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy! Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5!
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: May
6: family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamig. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
12: Mabibili sinyo mga suking butika nationwide.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na Eye Health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
14: Kaupod
13: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika.
17: Kundayan ko mangi.
16: Kay gali, may UTI ko.
17: Ang tiya ko naghambal.
16: Try ko ang Mighty C.
17: One capsule, 3 times a day.
16: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
17: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi.
20: Mas masami ko gina-allergy.
19: Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
20: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
19: grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
22: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
23: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan.

0: Deo Fresh.
1: Available now.
2: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: E3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Physio.
7: Ang Physio
8: nga may D3.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio.
8: Ang D3
7: yung may Physio.
8: Ang Physio
7: yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM。アンカハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

EX500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. EX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Manong, sakay ko taxi.
3: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
2: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
1: K5 Galingawan Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
8: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
10: DTX 500
11: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
9: di
8: panit.
9: Produce ka free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
9: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
8: Wow.
9: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B, kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom dito X500 kag may TC? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer. Kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw ka gainom dito X500, may TC or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX500 may TC or pure C.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
9: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why ga 900 ang edad.
9: Kita ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baratohon nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid dito X500 kag may TC or pure C kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
12: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You might D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500.

0: Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin budika.
1: Premium.
3: Nationwide.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa lecithase, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga budika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
12: Dalaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
18: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
18: kag kontrolar
17: sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX

0: Dread, D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K5
1: Galingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX
5: Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabuti ka.
13: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline nga Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
23: Good news!
22: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: X10 Food Superman Man.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
27: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio. With Visio.
30: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako
0: ko tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, five, Galingawan Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, Mike Pumso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tatinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligat.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligat.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3. Yung
13: may V.
8: KCO,
13: News
8: FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:05. Oras ginadulong sa kalawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This
6: This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 75 dias na gid lamang ang nabilin. Pasko na!
2: D3 Bio Evening Newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingong Adlaw, October 11, 2026.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamang FM dial. Makitaan kang mabataan magkita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang clinical di alternativo medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio.

0: Question ang pagdaragway ni VP Sara sa akabuhi bilang simple sa tunga sang dako credit card transactions.
1: Balita international, hindi magnubo sa 12 ang patay, masobra 300 ang pilason matapos ginatake sang Houthis ang King Khalid International Airport sa Saudi Arabia.
0: Sa balitang sports, EJ Obenya balik na sa World Top 10 ranking.
1: Kag balita sa patag sang entertainment, Miss Tanzania ginkoronahan bilang 2026 Miss Grand International. Amuyad to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 6:10. Kag karon sa detalye na sang mga balita.
2: Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Clinical DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugared Sugarcane Extract Powder para sa mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Clinical DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, pilason ang lalaki nga nagpakilala nga pakaduha sang wala pa mahabiluan kun or sa maka, or pakaduha ni Mayor Raisa Trinias matapos nga ini ang nalutangan sa barangay Kaingin Lapas pasado ala una kay nasang kaagahon. Sa initial nga impormasyon, nakabunggo ang Honda Accord sa isa ka balaligyaan sang utanon sa corner sa barangay Baldosa kag nakasalakay man ini sang tricycle. Wala naman nagpundo ang driver kag nagpadayon sa pag-drive kun sa diin gin-alarm ang kapulisan tubtob nga in na intercept ini sa isa ka gasolinahan sa barangay Kaingin. Ginabanta nga napulo kaigo ang sangbala ang nakita sa salakyan kag indara naman sa ospital ang driver. Sa karon padayon pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan ang nasambit nga insidente.
0: Sa kaangot nga balitang lokal, wala asang plano ang tag-iya sang stall nga nawasak matapos ginarado kag ginpalagyuhan sang driver sang Honda Accord pasado alauna sang kaagahon Oktubre 11. Sa interview sang K5 News sa FM Iloilo kay Jonalyn Castillona, ginapahayag sini nga wala siya sang plano nga magfasang kaso apang luyag sini nga mabayaran sang driver ang tanan nga naguba sa iya nga balaligyaan. Nibaloan nga nawasak ang sulod sang baligyaan ni Castillon kag hindi subo makabaliga samtang nagapabili naman sa intensive care unit o kung ICU ang driver sa isa ka doktora matapos nakaangkon sang pila sa tiyana. Nibaloan na ginpalukpan sa kapulisan ang salakyan bangod wala ini nagpondo kag ginlagas inigikan sa barangay Baldosa tubtub sa barangay Kaingin Lapaza.
1: Alas 6:13 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nagapanawagan sa pila ka mga intervention ang mga hog raisers sa Western Visayas, ilabi na ang paghatag sang subsidy para sa hog feeds. Base sa ila open litter, lakip sa ila ginahingyo amo ang direct commercial feel o kung subsidy para sa raw ingredient sa mga backyard subong man sa local commercial raisers. Ang nagapalubong sa utang sa mga hog raisers sa karon amo ang pagtimbuok sang presyo sang feeds apang tuma naman kabarato ang bakal sang live weight o kung buhi nga baboy. Pahayag pa nila nga ilaman ginapanawagan ang Directo Slaughterhouse Transportation Support. Paglimit sa importation, ang isa sa ginalantaw nga solusyon sa mga nagasagod sang baboy bangod da ilagin pahayag nga makasustener man ang local produce. Naibulaan nga nag-range sa 130 to 140 ang presyo sang live weight diri sa region size.
0: Sa pihak nga bahin, pabor ang pila ka mga negosyante nga magpatuman sang wage hike sa Western Visayas basayara lamang sa range nga 40 to 60 pesos. Ini ang kasunod naging patigayon sa public hearing angot sa wage adjustment na ginhiwat sa syudad sang Iloilo sa tinalikdan nga semana. Sunod sa pila ka mga nagtambong gikan sa management sector, dapat comparative ang saka kaangay sa saka sa iban nga rehiyon. Samtang may iba naman nga negosyante nga nagduso nga i-defer o kontemporaryo nga ipaiway subo kagsamason nga tuig na ang pasaka sa sweldo. Ilagin pabutsyag nga hindi masarangan ang wage hike petition nga 250

0: pesos. Nibaloan nga sa non-agricultural, mayara sang masobra na pulo ka empleyado, yara sa karon sa 550 pesos ang daily minimum wage sa rehiyon sa ISA.
1: Sa ibang paginaton nga balita lokal, ginadulong naman sa Kalwan sang klinika DTX 500 with ang palaya leaves and the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang gabihon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makaliko kita sa mga blatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakamonitor sang 15 pesos kada kilo bilang pinakamanubo nga baklanay sang humay sa Western Visayas sumalin October 5 tubtob 9. Base sa monitoring sang Agribusiness Marketing and Association or Assistance Division o kun AMAD sang Department of Agriculture Region 6. Yara naman sa 19 pesos ang pinakamataas nga baklanay sa nasambit nga period. Sa probinsya sang Antique kag Iloilo 15 pesos ang pinakamanubo kag 18 naman ang pinakamataas. Samtang sa Capiz, 17 ang pinakamanubo, kag 19 naman ang pinakamataas. Dugang pa, 16 naman ang pinakamanubo, kag 17 ang pinakamataas nga baklanay sang humay kada kilo sa probinsya sang Guimaras. Sa Piyakabahin, sa presyohanay naman sang local rice sa mamerkado sa Rion 6, 47 tubtub 54 pesos kada kilo ang regular milled, kag 52 pesos tubtub 56 naman para sa well milled.
0: Sa ulihi nga balitang lokal, pilason ang tatlo ka persona lakip ng apat katuig nga bata. Matapos magbungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa Barangay Padiosara, Iloilo, pasado alas 6:10 ang gabi Sabado, Oktubre 10. Sunod sa investigasyon sang Sara Municipal Police Station, nagabiyahe ang motorsiklo halin sa Banua sang Sara pakadto sa Barangay Padiosa sa nabungguan ni sang tricycle nga halin sa pihak nga direksyon. Bangod sang impact, pilason ang driver sang motorsiklo nga si alias Eraline, 37 anyos, lakip ng iaupod nga apat katuig nga bata nga si alias Ezekiela. Samtang nakaangko naman sa pilas nga walang kamot kag ibabaw sang iya walang mata, ang driver sang tricycle nga si alias Roberto, 59 anyos. Ang duha ka sakyan ang may gasgas kag nabuka naman ang headlight sang motorsiklo. Grayo naman nga nagresponde sa lugar ang Sara Municipal Police Station kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa karon yara sa kustodiya sang Sara MPS ang duha ka sakyan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang nag-areglohanay naman ang magtimbang na bahina.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Alas 6:17 ang aton oras. Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton Balita National. Ginadulong naman sa Kalwan sang DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kang maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod, kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Ginbuyagyag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Puwa nga may masubra 90 ka mga witnesses kag mga nakareserba nga mga testigo ang nalista para sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Suno kay Puwa, ginpamatud-an sini nga hindi matuod ang mga aligasyon kag spekulasyon nga wala sang ebidensya o kung mga witness nga ipresentar ang depensa. Apang wala pa nila natumod kung pila sa mga nalista nga witnesses ang aktual nga igapresentar samtang nagapadayon ang hearing. Nagpamalibad naman si Puwa nga isugid ang pagsunod-sunod sa ila pagpresentar sa mga ebidensya lakip na kung unahon nila ang allegations sang grave threats bangod kabahin ini sang estratehiya sang depensa. Ginpatag man niya nga yar sa prerogative sang defense ang pagdesisyon kung paano kag sa ano nga pamaagi sang pagpasunod ila igapresentar ang ila mga ebidensya.
0: Samtang ginquestion ni House Prosecutor kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona ang pagdaragway ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang kabuhi bilang simple kasunod sa pagtalakay sa dako nga transaksyon gamit ang credit card sa impeachment trial sang Biyernes. Suno kay Ridona ang pinakagalastuhan sa mga balaklon kag pagkaon sa Japan ang nagabot sa kapin 200,000 pesos. Naglahog pa si Ridona suno sa iya subong lamang niya na ibaloan nga posibleng maglabot sa mga kantidad ang pagkaon pareho sang tunas sashimi kag California maki. Ginaangot man ni Ridon ang iniapayag ni Duterte nga nahanungod siya non-gift policy. Isa ka pulisiya ang gingamit niya agud pamatukan ang alegasyon ni Rodolfo Gracia Jr. nga nagdulong sang maleta nga puno sang kwarta sa vice presidente. Suno kay Ridon ang transaksyon nagapakita nga posible nga nagagamit si Duterte sang credit card imbes nga magbaton sa mga regalo.
1: Sa iban pa natin nga balita nasyonal, gintugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez nga pirmahan ang pre-trial order sa New Quezon City Hall Jail sa Payatas, Quezon City sa Lunes, October 12. Sunod sa Sandigan Bayan 3rd Division, ginaprubahan sa korte ang motion ni Romualdez nga pirmahan ang dokumento samtang yara sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Natala na naman nga magsugod sa October 12 ang bail hearing ni Romualdez para sa kaso nga plunder. Nagipasaka batok sa iya kag sa tatlo pa ka mga individual. Nagapangatubang si Romualdez kaupod sa dayanay ako Bicol Party List Representative Zaldiku kag duha pa ka akusado sa kaso nga plunder. May kantaran sa ginapatihan 7.4 billion pesos nga kickback scheme sa mga proyekto sa gobyerno. Lakip na ang proyekto sa flood control halin sa 2022 tubtob 2025. Ginpuginwala man ni Romualdez ang aligasyon kag nagpasaka sa petisyon para sa piyansa sa September 28. Gintugutan man siya sa korte nga magtampong sa masulod nga mga hearing pinagi sa video conference sa kondisyon nga magsumiter siya gilayon sa pirmado nga informed written waiver suno sa mga pagsulundan sa Korte Suprema.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, ginpatigayo na sa Department of Justice sa kung DOJ ang preliminary investigation sa kasong obstruction of justice bato kay Senador Robin Padilla sino kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Natalana naman sa Nobyembre sa isa masunod nga semana o masunod nga hearing sang kaso. Ginpasaka sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kung PNP-CIDG ang reklamo bato kay Padilla kagsiban pa sa Mayo 28 may kaangtana sa pagwa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa building sang Senado. Nagkato si de la Rosa sa Senado sang Mayo 11 matapos gintingwaan sang otoridad nga ipatuman ang arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court kun ICC batok sa iya pang nakagwa siya sa building Mayo 14. Nagapangatubang si de la Rosa sang kaso sang warrant of arrest sang ICC may kaantanan siya ginapatihan nga responsibilidad sa crimes against humanity sa idalom sang kampanya kontra illegal nga droga sa administrasyon ni ni Presidente Rodrigo Duterte. Una na nga ginpahayag ni Padilla nga wala niya ginbuligan si de la Rosa nga makapalagyo. Suno sa senador, nagsakay lamang si de la Rosa sa sasakyan pagwa sa Senado.
2: Balita International. International.
1: Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton Balita International, ginadulong sa kaluwan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madaysag kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami maninis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Hindi magnubo sa 12 katawo ang patay kag 309 naman ang napilasan sa International Airport sang Riyadh, Saudi Arabia matapos ginatake sang Houthis. Gilayon nga ginpagwa ang mga tawo nga yara sa sulod sang airport pagkatapos sang insidente. Bagod sini ginuntat ang operasyon sang King Khalid International Airport sa Riyadh. Madamo man nga mga biyahe ang sa eroplano ang gindivert o kung ginpasaylo sa iban nga airport. Nagpagwa naman sang mga travel advisory ang Estados Unidos kag United Kingdom para sa ilang mga pumuluyo nga yara sa nasambit nga pungsod.
0: Samtang apat katao ang napatay matapos ang pagpanalasa sang bagyo Isaya sa Estados Unidos. Duha ang napatay sa Escambia County sa Florida kag duha naman sa Alabama. Bangod sini ginapanugyan ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga pumuluyo ang magpabilin lamang sa sulod sang ilang balaya. Nagluya naman ang bagyo matapos ini nga naglandfall sa Destin, Florida kag naging category 2 hurricane na lamang. Linibo naman ka mga pumuluyo sa Florida sa naaminhan sang Georgia kag nakatundan sang North Carolina ang nadulaan sang supply sang kuryente.
2: Balitang sports, sports, sports.
1: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kaluwan sang Clinicas Probiotics with 80 billion CPU sang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinicas Probiotics nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinicas Probiotics, the fortified probiotics. Balik na liwat sa top 10 sa world ranking si Pinoy pole vaulter AG Obina. Nakaplaster si Obina sa ikanapulo nga pwesto sa kalibutan pila lamang kadla matapos ang ginpatigayon nga Asian Games sa Japan. Ang pinakamataas nga ranggo nga iya naangkon amo ang ikaduha nga pwesto sa kalibutan apang nahulog siya sa top 10 matapos makaangkon sang injury. Duha or dako ang kalipay niya bangod nakabreak na siya sa top 10 sa mga pole vaulter sa bugos nga kalibutan. Madumduman nga nakakuha si Obina sang bulawan nga medalya sa bago lamang natapos nga Asian Games agid patigayon sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Para sa aton showbiz balita, ginkoronahan bilang 2026 Miss Grand International si Jihan Mohin Dimash sang Tanzania. Nang ibabaw siya sa iban nga mga kandidata sa gabi sang coronation na ginpatigayon sa Bangkok, Thailand sang Sabado sang gabi, Oktubre 10. Nakuha naman ni Shairi Andrade sang Ecuador ang titulo ng first runner-up. Si Bu Megan Guz sang Netherlands ang naging second runner-up, samtang si Ximena Carrillo naman sang Guatemala ang third runner-up, ang si Umora Pham sang Vietnam ang fourth runner-up. Ginatugyan naman ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao sang Pilipinas ang iya korona sa bagong nagtaoga. Samtang ang pambalot naman sang Pilipinas nga si Angelica Lopez halin sa Palawan ang nakalabot lamang sa top 25. Bisan wala nakakuha sang korona ang pambato sang Pilipinas, nagdaog naman siya sang Best National Costume Award pagi sa iya costume nga inspired sa Mangkukulam.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:26. Kagami ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sa utag sa kamang FM dial, makita ang kamabataan kita worldwide pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
1: Standby sa iban pang mga public affairs programs ang K5 News FM Iloilo. Kagdugay-dugay ang K5 Night Watch, upod kay K5 June Kapulot. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kagako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo gitsang akon hair follow hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
6: sa mga butika
2: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
6: DTX 500
2: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
2: DTX 500
6: masaligan,
2: epektibo.
6: DTX 500
2: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
2: ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami
6: amo naman
2: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
2: masaligan.
6: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
6: mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabasa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Hesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat tutong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, eh wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus. Past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na rin binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan. Kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin. Subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14, na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen.
14: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.

0: ho, Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga kakay. 575 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sinang aton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantaran nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanang mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Iwag kita nga magatarakay na sa pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatarakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mag-ikawpon man aton karon ang mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang taran sa ilan tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita man karon nga harin sa City Hall kag sa Provincial Capital. Ngayon to po naton karon nagikan man sa giyapon sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang may ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kaga information. Nagikan sa iban pa naton nga mga reporters upot sa kay ka-K5 Kim Kaluyo, ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, ka-K5 Karen Badilla, and upod man si ka-K5 AJ Cordova. Mga balita, mga information, nagikan sa northern part of Iloilo, sa Quinto Distrito. O

26. Ah, api sa unsi na gilmantas ba? Ito yung mabala, ano? Ay, sus, Maria Ihunis, tigra po na sintisi. May inigali nga si ni Mana, ki 5 Andre. Birthday man Manuel Glenn, eh? Apo, gabilik sang ilikit. Ngala ko nga daw ga matamat namit ang linuto nyo to ni Kaki 5 Kisya sa likod. Ano to daw na daw kando daw. Ha? Bu, grabe ba? Perting linuto nila, gapaneng hamot. Daw ginuto man ko ba? Ah, kay 11 na taho. Mga kaki 5, 12, 13, 14, 15, 4 na rang kadlaw na bilin. Mga kaki 5, birthday na naman ni Manuel Do. Ah, si Manuel Do. Ah, sa mga nagabaton eh. Sang 15, 30, mugi na i-apirmi. Pag-abot sa pizza 15, mga kaki 5, ate, happy birthday Manuel na yun eh, no? Manuel Do. Pariente ni Peter Do, ni John Do, kag... sang weirdo. Maria Ihunis, oh. Wala, sige, ah. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga kakay-five kamantid, sa Domingo kita subong irisyon. Hindi sa ato nga pagpangalagad, talakay kita sa mga dalagko nga babalita, bawo balita, international una, kita kay-five Andre. Grabe to, oh. Dusi, kabilog ang napatay, mga kakay-five. Kag inang... daw sobra 300 kabilog ang mga pilason sang magluntad ini mga KK5 ang pang-atake sa airport sang inang kapital sang Saudi Arabia nga amo mga KK5 ang inang kapital sang Saudi Arabia mga KK5 dito ginbumbahan sang ginatake ang international airport mga KK5 sang Riyadh ang kapital sang Saudi Arabia ang Riyadh Saudi Arabia mga KK5 sa diin sa balita kaga informasyon may 12 tanan kabilog ang on the spot nga nagkalamatay samtang mga dagadalaga na sa 300 9 kabilog mga KK5 ang gin-report nga mga nagkalapilasan bangod sang sining pagpang-atake. Amo ni ang report kag informasyon mga KK5 nga sa diin ang ining pagpang-atake sang sining mga grupo nga ini dito sa may Khalid International Airport sang Saudi Arabia mga KK5 no dito ini sa may area sang Riyadh gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanito yung latest nga balita sa report nga pagpangatake sang sining ano mag pronounce ini sila ni Houthis no o Houthis ha nga mo ni ang nag-atake sa ila dito sa may area mga KK5 sang inang Khalid or King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Kag ti ang undispat nga nagkalamatay na mga 12 kabilog na ang gin-report, no? Kag may mga masubra 300 kabilog. Mga total ya sini daw sa ato sinakuha ang informasyon ng latest mga 309 kabilog ang mga pilason mga KK5 may pertigram na mga international airport imong oh, so damo-damo ni nga mga klase sa mga tawo kag mga na ang ila sini nga nationality mga KK5 bang ara sa sini nga airport agod nga mag ang iban sini ti mabiyahe pa sa iban nga pungsod man ang iban da mga nagabakasyon iban nagatrabaho kag ngato sini nga ginapangamuyo mga KK5 nga kabay pa nga wala lang sang Pilipino kaya ang ining Riyadh, Saudi Arabia, mga KK5, kagang ining Saudi Arabia, sa area sa inatawag naton nga Kingdom of Saudi Arabia o kon KSA, mga KK5, damo sa mga Pilipino, dali nibulibo ang mga Pilipino, da, hindi lang na kalinibo, mong daw may posibilan malabot pa sa mga minilyon siguro, mga KK5, no? Kalinibo-libo ang mga Pilipino, nga nagkakadto sa sining nga lugar bangod da nga ini nga lugar mga KK5 ba manggranon ini nga lugar kagdamo sang mga nagkakadto dire kay di rin nagatrabaho ang mga Pilipino dire sari-sari nga mga trabaho mayara nga mga skilled ina

0: kano, skilled workers, nga mga ara dira, may ara man nga mga OFW, damo gid, no? Hasta mga driver, mga kakay-5 damo sa mga driver nga nang ilang trabaho dira sa Saudi Arabia is truck driver. Sari-sari nga klase sa mga trabaho. Ang nagakatabo dire or ang inang ginakantuan kag halos sa mga Pilipino, madamo sinidire nga lugar. Kaya muna ginapangamuyo na ton nga sa sining nga balita, kabay pa mga kakay-5 nga wala lang sang Pilipino nga da biktima dire nga nadalahig, no? Sa sining paggiyera or pang-atake mga kakay-5 sang Houthis sa Khalid or King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, mga kakay-5. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga taprotibo na ano na lang yung sitwasyon sa kalibutan takipipa Andreman. Ano man yun daw? Daw na kulbaan kita eh, basi blakon pilakadlaw, kibot kita. Ang mga iban-iban nga mga lugar man pang atakihon man blakag, kabay pa nga malayo lang, kabay pa nga hindi lang masulit ang ining world war mga kakay-5. Inang kabay pa nga hindi matabo iniliwat. Kaysa nguna may World War mga kakay-5, second World War mga kakay-5, mga 1940s. Inang diri sa aton sa Pilipinas, kaluluoy na tayo, ginagamit na di sa nguna. Kulumpaan kag inang plastaran sa mga iban nga mga pungsod, yung aton sini nga pungsod, kag diri sila magira, di sila mawasosanay, oh. Di ato na nuabi bato ta sinadire kay mi ultimo isak bilog submarino way kita aton. Ay hindi Blackie 5 Andre. Mi isak bilog submarino way kita aton. Kung may barko makita gani mo, kung may mga barko di gira kita. Ang barko di gira ta mga kaki 5 ring. Mga chimpos anyos pa nga gakala talabahan lang nagatapik na mga talaba ka mga sisi. Iban niyang mga lugar mga kakay-5, iban niyang mga pungsod, ang ilang mga tangki, ang ilang mga barko di gira, pwede na yung makahold kag makakarga sang madamo ng mga jet fighters, mga kwan, no? Mga kung ano pang klase sang mga missile ang ginapangkarga nila ang aton ya. Bago pa lang daw naghandom man si President Bongbong Marcos nga mabakal ko kita kuno missile. Ay, hindi bla, daw mabakal kita rocket kuno, sak bilog. Yan ni ka bakal sang pagkaon sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas, mabakal ka pa ka rocket. mga kakay-5. So amon ni karon ang latest nga balita naton sa balita international. May kanta na sa pagpang-atake mga kakay-5 sa Houthis sa King Khalid International Airport dito sa may Riyadh, Saudi Arabia. So muning kabudlay kay Mati, may mga report nga mga nagkalamatay, gibla. May dusig niya kabilog nga mga nagkalamatay kag masakit sini kay mga masubra 300 tanan kabilog ang mga nagkalapilasan mga kakay-5 yung mga 300 kabilog makon. Matyag ko ang naigo nilang kwangid mo ang departure area, gibla kay-5 Andre, no? May posibilidad nga ang naigo sang sining bomba mga kakay-5 ang amo ang kwan ang departure area gid sang airport sang sa Riyadh mga kakay-5 sa Saudi Arabia. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato makauturan. Standby kamo kay may mga follow up report na karo ato sining news center sa latest nga balita. May kang tanan sa sining inang balita international sa siring pang-atake mga kakay-5 sang siring mga grupo sang Houthis ngayon mga kakay-5 sa King Khalid International Airport sa may Saudi Arabia mga kakay-5. Samtang sa iba pa naton nga mga balita sa mga balita national sa balita national ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte daw preparado na kuno ang ilang kwan ang sa defense panel. Mga ka-K5, preparado na nga magpresentar sang ila nga mga witnesses. Agod nga pamatud-an nga sala kag indi matuod, kag lunsay lang tanan mga pato-pato ang ginpasaka nga impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Suno diri sa kay Attorney Michael Poa. Mga ka-K5, nga ang ilang nga ginpreparar nga mga witnesses kay 5 Andre, puwerte, grabot sa mga 90 kabilog. Ang ila sini nga mga witnesses. Kag ang mga witnesses nga ini, ang lunsay tanan voluntaryo nga naghatag sa ila sini nga mga sinumpaan nga mga affidavit. Agod mga ka-K5 nga ipresentar sa Senate inang impeachment court. Agod nga ipresentar sa Senate impeachment court mga ka-K5 para nga ipamatud-an nga wala sang kasalanan lunsay tanan mga pato-pato ang ginpasaka nga impeachment trial or impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Kag suno diri sa inang Senate Impeachment Court, mga ka-K5 nga mahimo nga matapos ang ila sini nga impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte kag mapamatbatan si Vice President Sara Duterte sa palaabuton nga bulan sang Disyembre kay 5 Andre. So sa Disyembre nga ini, hindi malabutan sa 2027, mabalaan na kung ano ang paghusga sang mga senador. Hindi kuya maghambal nga paghusgar sang mga pumuluyo kay 5 Andre. Hindi bla? Pwede man nga, hindi bla? Muna gamiton ta? Kay ang taga-prosecution, ang ila ginagamit, sila niya malapit na lang paghusgar ng taong bayan. Nga taong bayan, inyo yung ginahambal nga mahusgar sa kay Vice President Sara Duterte. Kung sa bagay, supposedly, mga ka-K5, ang taong bayan, gidman, hindi black K5, Andre. Dapat, ang taong bayan, gidman. Dapat, ang mga pumuluyo, gidman, among magahusgar, kag magapa-impeach, magapakakas, sa iya nga posisyon o kon sa iya nga gina sa iya nga trono sa iya nga posisyon sa gobyerno siya kay si Vice President Sara Duterte kun sa insakto o kon realidad or reality ni eh, mga ka-K5 no sa realidad dapat kag ang matutuod gin man nga tinaga nga dapat gamiton nga ang nagpakakas, nagpapanaog, nagpawa, nagpapanaog o kung nagpakakas, nagpakuha sa kay Vice President Sara Duterte sa iya nga posisyon bilang Vice Presidente, dapat ang mga pumuluyo gidman. Kay ang pumuluyo amo ang nagbuto sa kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pumuluyo amo ang nagbutang sa iya dira para nga mangin bise presidente. Amo man sa presidente, mga ka-K5, kag sa mga congressman, kag mga senador, ang pumuluyo ni nagbutang sa ilada. Ugaling sa aton nga konstitusyon, mga ka-K5, nagahambal dire, no? Nga sa aton nga konstitusyon, dapat ang impeachable public official amo lang ang nakalimit sa mga masunod ng mga tawo o ng mga posisyon. Posisyon sa pagka-presidente, posisyon sa pagka-vice-presidente, posisyon sa pagka-chief justice, posisyon sa pagka-ombudsman. Amo lang ni sila, mga ka-K5, ang mga impeachable public officials. Magluwasin na hindi pwede ma-impeach ang mga senador, hindi pwede ma-impeach ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga gobernador, no? Kag ang mga congressman, mga kunsyal, mga barangay kapitan. Pwede sila ma-filean kaso kriminal o kon kaso administratibo. No, ang ining mga personalidad ilabi na gid ang mga posisyon nga kasubong sini. So ang pwede lang ma-impeach mga ka-K5 amo ang presidente, vice presidente, chief justice kag ang ombudsman. Amo lang ni silang pwede ma-impeach. That's why nga ang dapat ma-impeach sini sila nakapagkit sa aton sini nga konstitusyon. Nga ang dapat sini nga mag pa-impeach sa sining nga mga klase sang mga public official nga impeachable public officials, amugid man ang mga pumuluyo, no? Ang mga pumuluyo sang Pilipinas nga amo man ang nagbutang sa iya dira sa sina nga posisyon. Amugid man na dapat kag ang pinaka husto nga tinaga gid man, taong bayan gid man ang husto nga tinaga. Galing mga ka-K5, oh, paano nimo gamiton nga ang taong bayan amo ang magpa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte? Kay way gani kita kabati nga may mga naga nga may mga nagaturutudo dasang will gakagrali kay nagasinggit nga impeach Vice President Sara Duterte. Palayasin si Sara Duterte. Kung may ara gid man, siguro parang nahot. Kagang parang nahot nga ini, mga ka-K5, nga may mga ginauyatan, nga mga placards, kung interviewhon mo, wala gani sila kabalo. Kung nga anga, amo ng mga placards, may mga pila ka mga naga, uyat-uyat sang placard ka nagasinggit nga convict Sara Duterte. Pero pamangkuton mo, hambalon mo ka pamangkuton, tinga gusto mo nga convict si Sara Duterte. Aw, sa bachel niya hindi, binigay lang sa akin ito eh. Pinahawak lang sa akin ito eh. Binayaran na kami ng pira dito para maghawak ng ganito. Ito yung mga ka-K5, kustobla na. Huh? So, daw masyado kabalik-awot kon hambalon naton mga ka-K5 nga ang taong bayan amo ang nagapa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakaklaro mga ka-K5 nga dapat gamiton nga tinaga mo niyo, ang nagapa-impeach sa kay Vice President Sara Duterte, number one, amo ang Malacanang nga ginagamit ang prosecution panel nga mga congressman kag ginagamit ang mga senador. Sang una mga ka-K5 ang impeachment trial. Sang una nga tiempo, pilak bisis kita mag-coverage sang impeachment trial. Halin sang tiempo ni Rap Estrada nga impeachment. Pakadto sa Carinato Corona. Pakadto sa kay inang Sireno, hindi ba si Sireno to babae to? Kwanto ng Chief Justice man. Oh, so amon ni sila nga mga tawo ang mga ginpang-impeach sang nagligad si Erap, si Corona, si Sireno. Oh, mga ka-K5, mabalaan ni mo ato iya nga masyado ato ka-formal, formal katama nga klase sang impeachment trial. Kay makita mo nga ang mga pumuluyo nga pamuwersagid. Kagdamu-damu tuya sang gusto maglantaw kay gusto nila lantawon. Kung tuod yun man nga si Erap Estrada sa to sa mga tigachimpo kawatan, kay si Erap Estrada, mga ka-K5, sugarol kag plahubog. Hindi pala mo nang isyo sa iya to? Oh? Mga ka-K5, sugarol kag plahubog? Nagasugal sa iya sang minilyon-milyon upod si atong ang? Sa nga mo sa to nga chimpo? Oh? May mga pictures, may mga records? Di siyempre, oh? Ang mga pumuluyo, hindi gusto sa nga muna nga klase sang presidente. Oh, so, gin-impeach. Why ba humanang impeachment? Pero, ginpalaya siya, pinaagi sa people's power, mga ka-K5, hindi ba? Amo itong ginatawag na ito, nga idsa dos. Oh, hindi ba? Nga, ginpalayas, mga ka-K5, si former President Erap Estrada. Ang sakay Corona naman sa ito, mga ka-K5. Oh? Di sangulihin na pamatbatan sangulihin. mga kaki, 5 dito nagwa kag nakita galing patay na si Corona nga sala ang verdict sa iya nga gin-impeach siya. Mga kaki, 5 sala ang pag-impeach sa iya, sala ang pag-verdict sa iya. Bangod gid lamang sa salin, amo man lang to, salin man lang to. Ari naman, suliton ta naman. Mga ka-K5, sa kay Vice President Sara Duterte, kay Sirino to, amo man to. Mga ka-K5, pero damo sad to ya, sang interesado. Damo sad to ya, interesado nga maglantaw, damo interesado nga mamati. Kag gusto nga babalaan kung ano ka maturan. Ang ari ya, mga ka-K5, sa chimpo ya ni Kuano, ni Vice President Sara Duterte, damo-damo yasang hindi gusto nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang nagapilit lang gid nga i-impeach, mga ka-K5, amo ang mga congressman nga mga kalyado sang Malacanang, kag ang mga senador nga mga kalyado man sang Malacanang. Amo lang gid na iya nga tapos gina-impluensyahan pa sang Malacanang, mga ka-K5, ang mga senador. Kita nyo kung ano gagatabo subong sa Senado? First time in the history sa Senado nga kapila kay mo magsailo-sailo mo? Ha? Pila ka bisis ka imo, mga ka-K5, magsailo-sailo kung sa diin ka maapin, kung sa majority ka, o kung sa minority ka? Mga ka-K5, gagatabo ni sa iban iyasang nagligad, dugay na ta sa radyo, dugay na kita sa media. Pero mga ka-K5, subong lang ta kakita yang kada bulan o kada simana, gabaylo-baylo yang mga senador kung sa diin sa maapin mo. Nagabulo-baliswa nga Tungod mga ka-K5, nga ining mga nagabulo-baliswa nga mga senador, lunsay manitanan, may mga bihod sa malipot nga sugilanon ang tinaga nga galamiton dra, lunsay man ini, may mga anomalia. Kay kun wala ka sang ginhimo nga anomalia sa imo pagpungko bilang public official, bilang senador, kun kampante ka nga wala ka sa may ginhimo nga kasalanan, bisan ano pa nga pahog sa imo nga pasakaan ka sang kaso, bisan ano pa nga pahog sa imo nga himuan ka sang kaso, patu-patuan ka sang kaso, kun wala man lang sila sang may makuha nga ebidensya, mga ka-K5. Kun wala man lang sila sa may makuha nga ebidensya sa imo, kabalaan mo, mga ka-K5, nga tinlo ang konsensya mo, mga ka-K5, laban-laban, wala kagid sang tsansa nga mag-atrasa. Way tsansa nga mag-atraso kung mag-bailo ka pa, hindi ba? Galing kay ining halos dira sa Senado, kalabanan na sila, mga kawatan, may nadahalos kalabanan da. Te, amo nang rason. That's why, mga ka-K5, way man taga-apin gidya kay Sara Duterte, aprong punto na ton amuni. Di ha, maksino ang hindi kawatan ni sa ila tanan-tananaw. Di ba, K5, Andre? Natabuan lang nga si Sara Duterte oposisyon. Hindi mag-upod sa ila. Hindi mag-upod sa ila. Bangod, mga ka-K5, nga suno kay Sara Duterte, di amat nga sobra-sobra ang kinawatay sa kwarta sa kabansang gobyerno nga ginamanipular sang mga kongresman pagkadto sa senador. Bisan sa kongreso lang mismo. Amo na kung nga ang nagpalag ang isa. Di karon kay nagpalag siya. Di hindi makontrol karon, no? Sang Malacanang si Sara Duterte. Amo na nga gin target siya para nga kakason, pero ang punto nato sinidiri, mga ka-K5. Kung kalakasanay na ginman lang, ay han may posibilidad nga si Bongbong Marcos hindi pwede ma-impeach. Wala sa may ginimo nga impeachable offense, ha? Sa pagpirma ya pala nga daan, mga ka-K5, sang blanco nga budget sa itong nagligad. Mga ka-K5? Nga gin-expose ang una ni Tatay Digong? Isa na to sa mga impeachable offense? Bangod, mga ka-K5, sang pagpirma ya man sa itong mga insertions nga to? O hindi bala? Di hamak binilyon-bilyon ganito may insertions to? Ining party sa flood control project nga ini. sa iyang ginatawag nga command responsibility. Hindi pwede nga maigo di siya. Igo man eh. Galing kay natabuan nga ti siyempre grupo yang Senado ka grupo yang Kongreso nga mayoriya kay siyang nagapungko amo na kun nga. Nga ang ilang nga ginatuduhan ti yang waswas siya ginapa kuan nila tuya sa kay pasibangod kay Sara Duterte. Si Sara na yatanan may salamo. Pati baha sa Manila ya ang Davao ya mo may problema. Oh, di ba? Sunod ka kuan balanon katama. So karon damo sa mga naghahambal nga mga pumuluyo nga wala pulos ang impeachment trial. That's why nga aton gani nga ginahambal si Nidre ining impeachment trial nga ini. Dapat hindi na ni pagpaluigon pasta sa December. Dapat subong pa lang adaan pamatbata nyo na. Mas timprano patanigin dali-dali nyo na lang na kay nga ah. Nag-usik lang kamo sang kwarta sa kabansang gobyerno kay hindi man interesado ang mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo subong interesado kun mabatian nila nga may nagahambal nga himuon naton nga minimum wage sa mga pumuluyo naton nga mga trabahador o kun mga ginatawag naton nga mga laborers, mga kaka-K5, ining mga laborers naton, mga trabahador naton, interesado sila yung mamati kung magwakal ang presidente o kung ang mga senador kag mga congressman. Nga ang aton nga mga laborers pasakaan sang sweldo kagbutangan sila sang minimum wage nga ang ilang sweldo mahimo nga tag 50,000 ang bulan. Si 500. Kung amo na siguro mabatian sang aton nga mga pumuluyo kag kung amo na ginadibatihan sa Senado kag sa Kongreso, amo na pirmi ginadibatihan abi. Bisan mag-ilinaway pa na da ang mga congressman kag mga senador, basta ang ginaawayan para sa kaaraydan sang mga pumuluyo, para mga kaka-K5 sa pagpasaka sang sweldo. Himuon abi nga ang minimum wage 50,000 pesos kada bulan sang konsino nga ordinaryo nga mga trabahador. Mga kaka-K5, matyag kumalipay pa siguro kang interesado pang mga pumuluyo. Ano interesyon sa mga pumuluyo sa impeachment trial man? Like for example, kung makonvict si Sara Duterte, anong dagon sa mga pumuluyo? Mahambal ka mo kay madula ang kawatan, kay hambal nyo kawatan si Sara Duterte? Sigurado ka mo nga siya lang ang kawatan, aw? Kung kawatan gin man siya? Di ba kay 500? Halimbawa, makonvict si Sara Duterte, abe. Mga kaki-5, di ano? Malipay ang mga pumuluyo? Kay na-convict si Vice President Sara Duterte? Malipay sila abi turutudo kay tungod nga na-convict siya kay ang inyong hambal matutuod giman nga kawatan siya? Like for example, no? Kawatan giman abi si Vice President Sara Duterte, kamo nga ra daya sa Senado, kamo nga ra sa Malacañang, kamo nga ra sa Kongreso, mga matinlo kamo? Ano kamo mga anghel kamo nga mga yudi patula kamo? Yuganyo eh! Kung pwede na siguro nga, kung pwede na siguro kay 500, nga magpangilat ka, maghambal ang kilat nga kada tanan nga kawatan nga mga aras sa gobyerno, maigo ka na magpangilat, matya ko na muna mo, grabe nga ganan siya, guro ni Philly, abisya sa nga higato, abisya mo. Adlaw-adlaw siguro nga, pamunpon si higato, abisya, o kinari ang puras daw, or ang ano pa yun ang sumo. Kada adlaw-adlaw, guro may ginaimbal sa Mar siguro si Arnel Kapulot sa inog imbal sa Madaro, inog sa imbal sa Mador nga imbal sa Mahon nga mga public official nga kawatanay. Ma style pag amo na siya ang ganan siyahon sa mga pumuluyo nga kung ma-impeach o kung ma-convict si Vice President Sara Duterte, makaganan siya ang mga pumuluyo da. Wala, puro lang tanan kapirdihan mabato namon nga mga pumuluyo. Nga ah, naggasto kamo sang masubra duha ka bilyon ka pisos sang wala sang kapulos-pulos nga klase sang impeachment trial. Ikaduha, nag-usik kamo sang chimpo ninyo nga mga senador kag mga congressman sa paghimo kag pagdihon sang mga kasuguan nga para sa kaaraydan sang aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas sang mga Pilipino. Amo na mga kakifive. Oh, sa malipot nga sugilanon, either ma-impeach o kon ma-acquit, convicted or acquitted si Vice President Sara Duterte, kami nga mga Pilipino, pierde gid kami sa inyo nga mga buwisit kamo. Mga yudi patula kamo. Mga wala huya kamo, mga lampingasan kamo, mga damol guya kamo. Sino nga kamo? Halin sa presidente, pakadto sa mga senador, pakadto sa mga congressman. Tanan-tanan kamo, mga lampingasan kamo, mga wala huya kamo. Oh, mga kakifay. Oh, ang ibanda yan ng mga tarong dati. Oh, maambal sila nga, we are not guilty. Oh, ang guilty lang eh. De, Blackie 500, wala kami puslon de. Why kami ganan siya de nga mga yudi patula kamo? Oh, kabot sa punto kung kaysa kay 500 nga daw natamaran na kuya magbuto. Halin sa tanan-tanan, hasta kwan din kuya magbuto kay nga ah. Kung magbuto ka, way mampulos. Mga kakifive, ang ginsagi nyo katukri nga tukri na sa mga Duterte kun gintrabaho nyo sang tudutudo nga panubuon ang presyo sang gasolina, di kunitani nagdubo man ang presyo sang mga balaklon, di Blackie 500, nagnubo ang presyo sang bugas, nagnubo ang presyo sang tubig, nagnubo ang presyo sang asin bitsin ginamos kalamay, kag labi kaglabaw sa tanan, nagnubo ang plitihan namon kung magsakay kami sa mga jeep. Pero mga buwisit, kamo nga mga animal, kamo nga mga yudi patula, kamo klase, kamo nga public official, halin sa Malacanang, pakadto sa senador, pakadto sa mga congressman, wala kamo sang may ginubra sa sulod sang anom katuig nga pagpungko ni Bongbong. Anong katuwing nga pagpungko sa mga kongresman ka mga senador? Wala gid kamo sa may nahimong akaraydan namon. Ang mga OFWs naton sa ibang nga pungsod, galalain na to. Ha? Kadamo sa mga biktima ng mga OFWs nga daw halos kaluluoy sa sitwasyon nila sa ibang nga mga lugar. Ginapatumbayaan, wala pulos, kag wala ginahatagan sang chimpo nga mahatagan sang pagtamod sang aton nga gobyerno. Kay ang ginaatubiling nyo, ang ginakonsentrahan nyo, may dipatula ka mo. Ining impeachment nga wala sang pulos ni. Oh, di Blackie 500? Oh, te. Amo na sang matutuod nga sitwasyon, subong. Te. Oh, nagasto ka mo tunutudo sang kwarta, mga kakifive, tapos ang ginagasto nyo, mayo tani kun halin sa bulsa sang buwisit nga presidente ni. May tani kun halin sa bulsa sang mga prosekusyon ni Luis Trone, ni Dilima ni Jokno ni. Mga kakifive, ni Ridon ni. Mga buwisit ni sila. Mga kakifive, may tani kun halin sa ilang bulsa ni. Pero halin sa bulsa namon nga mga pumuluyo, buhis namon na nga mga yudi patula kamo ginagasto nyo na sa kung sa may senado kada sesyon-sesyon na kada impeachment trial na mga yudi patula kamo. Way man pulos na. Way kami isang dagon na sa gubra nyo na na. Mga kakifive. Oh? Amo na ganing ambal ko. Halimbawa, abi mapamatudan nyo, mambal ka mo nga. Tiyari na pamatudan gid. Kawatan gid man si Sara. Kawatan gid man si Sara Duterte. Now, di karon ko mapamatudan nyo. Sigurado ka mo? Nga kamo nga mga congressman? Oh, si Terry Ridon, si Jervil Luistro, si Dilima, si Jokno, oh, sino pa ganing iba na da? Oh, mga congressman, sa mga senador da? Sigurado kamo nga si Soto, si ang mga tulfo nga ni, brothers ni, si Rizan Tibera, suway ka pangawat niya. Sugirin nyo pa kami din. Ilisang ilik nyo. Kapamatsyagan nyo sa amon, brado, bago lang panao, galis babaw lubi niya. Oy, hindi, Blackie 500. Ano ka mo, mga santos ka mo, mga anghel ka mo? Kuna nga akong pakilala, you girls mo eh. Oy, hindi, Black? Oh, ako niya mga kakipam, ginahambal kong kamatuuran lang. Ang tuod-tuod na sitwasyon, supposedly, dugay-dugay, na grabe na nga problema nato, hindi? Gadulugo na mga kakipam ang daw halos magbalhas na sang dugo ang aton nga mga pumuluyo sang putoy-putoy sang trabaho para nga makatibawas sa pangabuhi. Ano pagtibawas na mga ka-K5 kay ang aton nga ginaswildo kadadlaw? Kulang pagani nga kulang pagani sa gastuhon ta kadadlaw? Maswildo ka 550, magasto ka 1,000 sa kadadlaw? Mga ka-K5, ikaw lang na isa ha? Kung may mga ara kapaginabi nga mga pamilya, tiway na gini? Oh? Pasulabihon nyo pang yun di patulang klase ka impeachment. Gagira na to sa iban nga kalibutan niya kita aton niya ga impeachment pa. Ay, bilik sang ilik nga klase. Gambal to ya si kwanto sa may ano sa Singapore. Siling sang nga presidente sa Singapore to. Siling niya ang aton nga istoryahan subong sila kung paano ta makapahimo sang inang kwan, inang salakyan nga makabiyahe to sa bulan. Amo na nagina paminsar ya sa kwan si Donald Trump kay 500. Kapaminsar sa niya paano ta sila niya mabutangan dalan halindri sa Amerika lapo sa bulan man. Butangan ta dalan man para nga makaagi ang train, makaagi ang mga sarakya makalapo sa bulan to. Kay mahimo ta to balay sa bulan kay kun daw gutok-gutok na din ang earth kundi dito tas bulan naman. Di ba kay 500? Amo na nagina paminsar ya sa iban. Aton dres Pilipinas abuiset nga impeachment. Wala man pulos. O hindi ba? Ang mga ka-K5, nabi kayo nga ito, nabi nga gobyerno, di bangag mo. Puno-puno, gro ka siya, buotok na sa nga ito nga gobyerno. Dito mo lang tawa, bla, grabe nga baha-baha sa ito, grabe nga baha sa ito sa Pilipinas, kay Pebandre. Kuan pa siya mong, ga-banda mong, ga-kanta pa siya, banda mong, kabilin-bili na ng lola! Wag uminom ng serbisa! Ha! Laklak ka ng laklak! Ayun na po, ga-adikin. Mga kakifay, kasturyan, trakeron, drisato, silingapag, pangalagad, nagsato nga mga balita lokal, mga kakifay, ato silinga mga headlines karon sa mga balita lokal, ato nga iplasta, drisato, silingapag, pangalagad, sa aton nga pagpanumbalik. Ang mga balita, ginabatiran ang builog na iradulong sa inyo sa kalawang sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline vitamin C, ang power duo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang Klinika DTX 500, mga KK5, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Aguna pungba ng pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton kontra sa mga pamalatian labi na gid sang cancer. Ang Klinika DTX 500, puno inis ang polyphenols kag iban pagid nga mga klase sa mga minerals nga nagabulig naman agod sa pagpauntat sang pagtubo sang kanser sa ato siningalawas mga ka-K5. Kago na labot sina dapat dakwanan mo gid parisan mo gid sang mighty C, the alkaline nga vitamin C mga ka-K5, ang kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa gud nga patyon ang nagkalaguba nga mga cellula sa ato nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kanino pa ginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati? Likawan ang hypertension, high blood, diabetes, kaga iban pa nga mga baratian nga makapalala sa aton kag makakumhatag sa aton sang komplikasyon. Hasta cancer mga ka-K5, hatagan sa gidiya. Gamo mga ka-K5 nga ang cancer ang mapunggan pinaag ma-prevent, no? Ma-prevent nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Pinagi sa paggamit sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga produkto ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Kani sa aton nga pinalangga nga mga tao para matindi pa hindi na paghulata pa nga maglala ang mga baratian ta magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyon na ng aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX Pabarik kay Mighty C, mga ka-K5, ang sarang ninyo nga ma-avail sa mga butika, tanan nga mga parmasya, drugstore, kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Aton nga oras, alas 7:50.
1: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
8: Mabibilisin yung mga suging butika nationwide.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang kung ang manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news. Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman Man.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
22: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas ga antioxidant.
25: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Mas tagtinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
26: D3 Bio.
27: Ang D3.
26: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
26: Yung may D3.
27: D3 Bio.
26: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio!
0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may BCO.
6: BCO.
15: Yung may D3.
16: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
18: Kaspa dala. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
16: Ang masking disease na.
18: Mga kuko nga doon hindi maayong
16: kapos. Patuloy lang.
29: Nail fungi.
16: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iyang nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
31: Babakal sa mga butika.
18: Hamot ang bulak.
29: Yes.
18: Luksan. Ha?
29: Bulaklak, ang bulaklak.
32: Sa buhay ay kailangan.
29: Bobo ka ang bulaklak.
18: So sa ang bulaklak.
29: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sang immune response sa imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
16: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
1: D3 Bio.
33: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
34: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
1: Ang Physio nga may D3.
6: Pabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
18: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
29: Mm.
18: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
32: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
18: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
16: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
18: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
32: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
6: D3 Bio with Physio.
1: D3 Bio.
6: D3 Bio.
1: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa kamason na diagnose nose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka! D3 Bio!
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio!
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
2: Nagpamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
5: Wow! My puso!
7: K5! K5! News FM! K5! News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
10: Pabalik na mga ka-K5, Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 5 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa sining nga mga tinion, mga ka-K5, Robert kita mag-silo sa iban pa nato sini nga mga pila ka mga balita kay impormasyon nagikan sa aton nga mga K5 reporters. Unahon nato nanay ang OIC nga hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Liwag nato nga maka-explain man siya no, maka-explicar sa iya sini nga side, sa iya sini nga bahin. Kay kang tanan sini nga nagagwa nga may impormasyon nga ginreklamo ang Municipal Police Station sang Kalinog. Ay labi na gid sa pagpamuno diri ni police inang Lieutenant Police Lieutenant Himer Mangira no, sang Kalinog Municipal Police Station. Kay may isa dito ka suno sa impormasyon nga gindakop kay ang impormasyon nagpangawat tapos pagdakop sa iya sang pag nadakpan na siya kag gindala sa police station. Mga ka-K5, gin-report nga gin-sulok-sulok no? Sa ma-report nga sigilanon, gin-kastigo no? Sang pulis sa may banwasang Kalinog mismo. Ang pamangkot, sino nga pulis kung may matuod gin manina nga gin-kastigo. Tapos, ang pamangkot, kung nga ang gin-kastigo, kag matuod gin mabala nga gin-kastigo. Muna abi no ang tanan-tanan nga mga pamangkot nga dapat ma-explicar sini sang hepe sang inang Kalinog Municipal Police Station mga ka-K5. Ara na K5 Andre. Ginatawagan naton karon luyag naton nga i-contact no kuno nang contact direkta sa ato sini nga pag live interview sa kaya police Lieutenant Mangira sang Kalinog Municipal Police Station kay siya ang isa sang or siya ang OIC, Chief of Police ang Kalinog Municipal Police Station na mga ka-K5. So, ito na karoon nga i-plastar kag ulat-ulaton ang ito sining signal nga maka-direkta nga makatawag sa inang Kalinog Municipal Police Station para nga maka-explain ang hepe mga ka-K5 sa Kalinog Municipal Police Station angot sa sining report kaga impormasyon nga ginareklamo ang mga pulis to kay may nadakpan kuno nga kawatan tapos ang nadakpan nga kawatan ginkastigo mga ka-K5 no at nagdaw nagpakurasyon kag nagreklamo kontra sa pulis no. So i-check naton sa piyak nga linya mga ka-K5 si pulis Lieutenant Mangera sang Kalinog Municipal Police Station. Police Lieutenant Mangira, sir. Good evening. On air ka karon sa K5 News FM Iloilo, si ka-K5 June Capulot. Good evening, sir.
11: Good evening po, June Capulot.
10: Yes, sir. Inang luyag na to nanay, no? Nga makuha gid ang impormasyon, no? Kung bala, ano ang background sinisang report o sang reklamo nga ang may nagagawa ng impormasyon nga ginareklamo ang Kalinog Municipal Police Station bangod sa sining report nga may kawatan o kon may isa ka mga sa mga gindakop dira nga nagkadto sa ospital kang nagpakurasyon o kon nagpa bulong sa ospital bangod kay ginkastigo kuno sang isa sa mga pulis ni Modera no sa may banwa sang Kalinog. Anong background sini sang kaso, yes sir? Pulis Lieutenant Colonel Gabriel Hilmer Manggira, sir.
11: Yes sir, magandang gabi po sa mga tagapakinig ng K5 News. Gusto ko po muna kayong i-brief sa kaso na nangyari dito sa Kalinog Municipal Police Station. Unang-una, may nagreklamo po sa amin na may nagkansa po no, sa bahay ng ni Tatay Bertim dito po sa Barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo.
10: Mm-hmm.
11: And then, right there po, nakita po ni Tatay Bertim niya, sinasok po yung kanyang bahay. Pinasok po yung kwarto niya, tapos nakutan niyo po ito si alias Joaquin na

0: Kaya ayun, binigyan po namin ng pagkakataon 2 beses. And then yun, nung makita po ng ni Tatay Belting after po ng mga ilang oras ay nagkaroon po ng ariglohan. And then after ng kinabukas, kinagabi ha, tumawag po sa atin si Tatay Belting na gusto niyang ibalik yung kaso dahil nga nawawala na rin pati yung relo niya.
1: I see. So pagkatapos sa to, ano ang natabo, sir? Ining suspect ni again boy ang pirmero ang suspect tungod kay nagpangako siya sa tag-iyasang wallet nga si Tatay Berting nga ibalik niya ang wallet, police
0: yes, po.
1: Lieutenant Manggera, sir.
0: Actually, kami binibilog. Yung po niya, sabi po niya sa amin, tinago niya sa boarding house niya. Tinuntahan namin sa boarding house, wala siyang naibigay. Ang pangalawa po, binigay daw niya sa kaibigan niya. Tinuntahan po yung kaibigan, wala rin po siyang naibigay. Hanggang sa may inamin na rin lang po niya ulit na tinapon lang niya sa ilalim ng kama ni Tatay Berting. Actually po, ang pagpasok po niya is forcible entry po ang ginawa ni Joaquin na binuksan po niya, sinira po niya yung jalousie ni Tatay Berting sa kwarto ni Tatay Berting para makuha po yung siguro po yung wallet or mga iba pang mga valuable items na kuhanin.
1: I see. So itong suspect na ito, sir, taga saan po siya? Hindi po pala ito taga ano, taga Kalinog, nagbo-board lang diyan, nagrerenta lang.
0: Nagbo-board po siya doon sa boarding house ni Tatay Berting.
1: Ah, okay.
0: Pero siya po ay pagkakalam ko taga Batad po 'to.
1: Taga Batad. Okay. So pagkatapos paghambal nga ibalik niya ang wallet o ginabuhaboy lang to sa may dalom. Pagkatapos ato, sang pagbalik dito sa balayan Tatay Berting, waay man tong wallet.
0: Waay man, wala. Hindi po namin nakita. Hanggang si Tatay Berting na rin po yung naghanap.
1: O tapos, Tatay Berting bumalik liwat sa Kalinog Police Station kag mag nagreklamo na ma-file na sang kaso kontra sa iya.
0: Yes po.
1: Bangod kay magluwas ngang wallet, wala mabalik, may nadula pagid nga rilo.
0: Nabalik naman po yung wallet.
1: Ah, nabalik
0: actually,
1: wallet.
0: Nabalik po yung wallet. Kaya po nagkaroon ng areglo.
1: Ah, okay.
0: At immediately po nung nagka-areglo, in-release po namin si Joaquin.
1: I see. So how about sa relo?
0: Yung relo po is kinagabihan po tumawag po sa atin si Tatay Bertin. Kasi sending person po si Tatay Bertin eh. Kaya nung gabi
1: I
0: napansin
1: see.
0: Niya na nawawala rin po pala yung relo niya.
1: Ah, okay.
0: Kaya nag-decide siya na ibabalik na yung kaso.
1: I see. So... sino po ba itong ano ang suspect natin, yung kanyang palayaw lang, kahit palayaw lang, sir?
0: Si Joaquin po, si Joaquin.
1: Si Joaquin. So ano ang reklamo ni Joaquin? Sabi niya daw na kastigo sang pulis dira sa may municipal police station, rason nga inang nag-ako lang siya, nga siya nagpangawat, police lieutenant inang Manggira, sir. Ano kumato ng information?
0: Yes, sir. Bali, ito po is just an allegation po na binubugbog po ng mga tropa natin.
1: Mm-mm.
0: Pero we can assure you po na papailan po namin ang kaso ito si Joaquin bukas.
1: Ah, so hindi matuod ni ang informasyon nga ginkwan siya, ginkastigo pa?
0: Hindi po, sir. Kasi... sa fact pa lang po na ang pangalan po na binigay niya sa ating kapulisan ay iba sa pangalan na binigay niya sa ospital.
1: So ang ngalan niya nga ginhatag ali sa inyo da nga kung ano ngalan niya da siya nga sa inyo da sa may police station, pagkatuyo ito sa ospital, lain man tong ngalan niya sa ospital.
0: Yes po, yes po.
1: So do ano pala, parang diskartidor o marunong?
0: Medyo siguro marunong po.
1: Oo. So, paano ni karon kay ti inang ang isa sa mga nagaguluwang impormasyon nga ti binanatan kayo dahil sa ganon na pero wala talagang nangyari na ano, na bugbugan doon sa suspect.
0: Wala po, pinapasinungalingan po namin lahat 'yan.
1: So yung
0: pero regarding naman po sa binanatan kami, mayroon naman po tayong legal grounds dito sa batas ng Republic Act po natin. Pero we will see it. Tititinan po namin kung ano po yung actions na gagawin po ng ating police station.
1: Ah, okay. Pero pinasagot naman ka ng pagkatapos ka mabanatan.

0: Pinasagot ka
1: Yes.
0: naman. Oo.
1: Pinas sir
0: Oo.
1: ko banatan siguro.
0: Oo. So ang importante ma-clear lang naman natin yung ano anyway, yung pangalan mo, yung pangalan ng police station kasi gusto natin ma kuha yung ano no, ma-plastar mayo nga dapat ang record sa Kalinog Municipal Police Station dapat wala ga pangastigo sa mga nagkaradakpan rin. Kaya mati, nadakpan na gani, kastiguhon pa.
1: Yes, sir.
0: Police.
1: Tsaka, I will not risk my profession ko para lang sa
0: yes.
1: 6,500 na wallet.
0: Oh, so mula na no. Daw bali ang gagawa ida karon nga ti ato so anong kwan ang complainant ni ang mismo ang suspect agin file na niya kaso ni Tatay Berting.
1: Apo.
0: Tapos ano may plano daw siya na mag-file ng kaso against sa police? Wala naman.
1: Hindi ko po naman alam kung pero okay naman po, willing naman po kami mag-investigate dito sa station.
0: Oh.
1: Kung meron po siya mapapatunayan sa amin.
0: Para at least malaman na totoo talaga na hindi naman siya binugbog. Ano naman yung resulta sa kanyang pagpunta doon sa ospital? Kasi nagpa-ospital daw.
1: Yes sir, bali may mga reports nga po, nagsabi po sa atin na pumunta daw po siya sa ospital. Pero very indefinite pa po yung results niya at hindi naman po pwede namin kuhanin yun ng basta-basta.
0: I see. So sa ngayon si Joaquin, nakalabas na ng police station, hindi naman nakalabas naman
1: yes,
0: siya?
1: Yes po. Sa police station right away po pinalabas po namin nung nagkaregluhan na.
0: Anong nagkaregluhan na? Pero yung yun lang kasi, naging controversial yung police station kasi nagreklamo siya na binugbog daw ng police.
1: Yes po, naging controversial. Bali,
0: So,
1: pinag at police station dahil po sa mga hindi na pag-usapang mga bagay.
0: So baka mayroon ka pang ano no, mayroon ka pang sabihin para ma-clear yung Kalinog Municipal Police Station lalo na po yung mga police natin diyan, lalo na po yung sa iyo mismo kasi ikaw yung hipi ng Kalinog Municipal Police Station na Police Lieutenant Gabriel Hilmer Manggira, sir. Go ahead.
1: Yes. Maraming salamat po. Sa lahat po ng tagapakinig ng TV5 News FM, nakasama po ni Kakefa Jun Tapulot, gusto ko pong ipahatid sa inyo ang ating mga pumuluyo dito sa Iloilo at mga pumuluyo sa mga Kalinog nun na ang Kalinog Municipal Police Station po ay magpapadayon lang sa pagtrabaho ng tama, tapat at maaasahan. Ito po sa para po sa safety at para maging better place to live, work and do business pa rin po ang bayan ng Kalinog.
0: Oh, yun lang po, sir.
1: Yes, sir.
0: Okay. With that, Police Lieutenant Gabriel Hilmer Manggira, sir. Thank you so much and thank you po sa time na binigay po dito sa K5 News FM Iloilo.
1: Yes sir, maraming salamat po.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Mga ka K5 si Police Lieutenant Gilbert Inang Hilmer Manggira, no? Ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Ini may kang tanan mga K5 sa pagklaro niya sang Municipal Police Station kay manti normal sa trabaho sang media mong way man kita ga kwan kay mati normal sa trabaho sang media nga basta may magreklamo ako mo daron di man pwede nga kon magreklamo magkadto ang inang tao sa tanatapan sang media ini man pwede kay 500 nga hindi pa ako mo daron kay ti ginsaligan ka sang tao mong nagkadto sa imo kay mareklamo sa kay nagapati siya nga isa sang mga kabalo ka mo ang media ni last records ni K5 Andre mo. Like for example, may mga nagkalabiktima nga daw ang kontray abi medyo may mga posisyon, may mga ginauyatan abi nga mga matag-as nga mga posisyon kag nakita nga daw siya og bato, no? Pinaka last records na kalatuan miyembro sang media. Tikon kay isa galing, may mga time man kun kay isa nga kami nga mga media nagakaintuan man kag nagakagamitan man Blacky 500 Damo-damo na ko nagabisis ka tabo nga may mga ginaakomodar kita nga mga complainant, no? Nga nagareklamo sa aton, gali kay ang tuyo para lang niya sa iya personal nga interest, no? Kag para lang niya sa iya ko galingon, no? Nga way kakabalo nga ginagamit ka lang gali imo yang media para nga mapahadlok itong kontra niya kay gindala sa media. Amo na bla? May mga tao nga muna kag pila ka bisis na tabo sa akon, no? Mga ka K5 hindi lang kay sila nga isa deal machakuli libo-libo. Pila ka bisis kuya mafailan kasong libel bangod gid lamang sa mga amo sila nga bagay nga nagreklamo sila sa akon, ginkantuan ko, ginatubang ko sa akomodar ko sila, ginbuligan ko patudo-tudo. Ha? Huh? May mga personal pa na kun kay isa kay pabandri nga gamit nga gastos ang kwarta mo para buligan mo gid sila kay manti. Trabaho tanay mo, no? Pag-abot sa chimpo nga magkwana, mag-iniptanay na Blackie 500, ah, garig luhanay sila tuya, ikaw imo yan, nabilin, kay ikaw ginpasakahaan kaso. Amo nang rason kung nga nga masubra 50 kalibel case ang ako nga ginapangatubang humalinsang una nga kwan nga trabaho ta hasta subong. Ah, subra niya 50, isip-isip kuya kakasong malibel na libelan kung bangon sini. Pero, hindi pwede nga hindi ta sila pa akomodaron. Pero mga ka K5, may mga time nga nagkakatabo nga ang ginaakomodar ta, ginagamit lang kita. Ha? Ti, why man kwan? Why man na sala ang media? No? Kaya man ti, siyempre, ginaakomodar ang trabaho mo. No? Pero, ang sa aton, ti bilang membro sa media, pagwas nga magkadto ang tao sa imo nga magreklamo, kung sin okay pa bandring ginareklamo, siyempre pasabton. Hindi ba? Hindi pwedeng hindi pasabton. Dapat pag may reklamo, taugan mo sa dayon, sir! Aryo? May nagreklamo si mo diyon, ano nga nangastigo mo kuno da? Doon eh. Oh, ti kung magsabat, sabat. Kung hindi magsabat, at ihiyan na niya sala. Pero tigaling at least willing man yang kalinog municipal police station nga magsabat. So at least nakasabat man. Mga kakipa, at least nanging klaro man ah. Ah, ang pamatsyagan ko atong suspect. Ah, matsyag ko ng diskartidor gimano? Di pa ibandre? Paano abi hindi magdiskartidor na makon mo na nga ngala niya to sa police station, laing gin pa-record ya? Tagabot dito sa may ospital, ang ngala niya to sa ospital, lain naman. But silingon diskartidor eh. Sa maripot sa gilanon, marunggi si maruri. O hindi, Blackie pa ibandre? Te, kami nga mga media, magamitan lang gina. Nagamitan na sa katunto Manila. Mga kakifay. Ah, gakagamitan ka lang imo ya bangod sa katunto ni Labla. Ah, so mga ka K5, no, hindi man balasolon ang media, hindi man pwede mabasol ang media, kaya hindi man pwede nga failan gid kasong media. Kon makakomentaryo kag makabalbal, basta ang importante makasabat lang. Pag wa siya mapasabat na okay na kay nga at least na klaro man mga ka K5, okay? Ah, tila balaban to tong suspekto, diskartidor gito, batya ko kay nga at yung bal ni Police Lieutenant Manggiraw. Sila nga, sir. Ang ala niya din nga gindala sa police station, lain? Pag-abot niya to sa ospital, lain naman nga ala niya to? Diyos! Kung may kasama ginatago, may kagapanago, may kasama gintunto, may kagatinunto, nga nga liwat-liwaton mga ala mo. Hindi, Blackie 500? Na sudra, mabalaan mo na nga diskartidor ng klasik tao magamuna. O hindi, bla? Oh, so, sa ato sila nga pagpangalagad, kung kaisa makakipay, mga sulok-sulok ni normal man ni kung kaisa. Eh kung kaysa may araw mga batinggilan, blang mga kawatan, kaya ba mga marunggis ng mga kawatan? Ya, hindi mo gani masulok-sulok, hindi manugid. Kung kaysa ng mga sulok-sulok, mga ginapang sulok-sulok ni sila, normal lang na. Ay, hindi ka manugid. Kung kaysa sa mga pahog-pahog, hindi mo na madala ng mga tuntong ng mga kawatan, eh, mga diskartidor ni. Hindi mo na madala kung kaysa sa mga pahog-pahog. Labi na kun mga adik pagid abaw yawan kagid ka K5 ti kun kaysa kinanglano man sa aton nga mga pulis nga gamay nga pitik-pitik sa talinga abla kaya pitkon ta talinga mo hindi ka manugid sa uli mo tuguro eh basi na pitkan yung maros talinga no. Mga sulok-sulok ti kun kaysa yara gani ko sa una migong pulis ah pitkon yang kuna pinitik ya sa talinga. Tapos, ginahambalan niya. Pag pitik niya sa talinga, ginahambalan niya, sila niya, hindi ka namunugid ka ron, sinugid kung nangawat ka. ay kasadyahon, no? Sa ato siling pagpangalagad, mga ka-K5. Ang mga balita, ginabatilan, Boylog na ginadulong sa inyo sa kalawansang Klinika District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika District Bio, isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ilabi na gid sa pagkontra sa mga viruses, ilabi na gid kontra sa mga sa dengue virus. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ang ganyan mo sa ating ilawas into monoglyceride kaysa na din natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga kakaibay, mga alis sa D3 Bio, ang ganyan mo sa ito nga ang isa sa ginatawag na ito nga pinakamabaskog, kaga pinakaepektibo nga klase sa antimicrobial sa aton sining palibot. Wala labot, sinagina pa namin man sa Klinika D3 Bio ang absorption sa vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka-fatsulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Kaga ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga, buligan mga ka-K5 ang pagpauntat sa dugo kung pag-bleeding kung na-dengue ka na. So ano pa ginahulat mo? Sa ito sining mga pinalangga nga mga tagparamati para nga magapabiling kita nga healthy ang lawas naton para nga mangin resistensyadong lawas ta kontra sa mga viruses. Mga ka-K5, pareho sang dengue virus, kag iban pa nga mga viral and bacterial infections, hilanat, sipon, ubo, kag trangkaso. Nagabalik-balik nga ubo, kag trangkaso, mga ka-K5. Inom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:28.
2: Is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kunde, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: K5.
12: K5
1: News FM.
12: K5.
1: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 38 minutos na kaligad sa alas 8. Sa sininga mga trion, check na aton na unang report informasyon na gikan sa patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa report lang atong nagpangdala sa blato sa mga tutong mga balay-balay itong mga tiyanggi-tiyanggi ito sa sining isa ka salakyan mga ka-K5. Ginako ni Mayor Raisa Inang Trinyascho nga parinti giman ko no anuman pakaisa kun pakaduwa niya no ang ining driver sang salakyan ang sakit pagid kay ang latest nga balita mga ka-K5 tikundi pati mga pulis to dala sa onya yamo no e siyempre kay kun dala sa on mo pulis ta no bimo on sa pulis di kundi si ti maniro gilang pulis eh. O hindi bla? Tigaling ang pinakamasakit si Nidre amo ni ay. Kay siyempre, ginako ni Mayor why ang ato si Nidre mga ka-K5 fair nga presentation na. Why manilabot ni si Mayor Raisa Trinyascho? Kay nga ah, ano man niya iyan na yaman kay tib gumo kay pakaisaya ano labot siya na hindi bla? Pakaisaya o pakaduwaya o kung pariente niya. Ah, why man niya labot si Mayor da? Ah, kay nga aging sugo na ni Mayor nga mangdalasaw hindi bla? Oh, galing. Amo ni asyang isa sa pinakmasakit nga balita o mga ka-K5. Kay ang taga Napulcom, no? Si Napulcom National Police Commission mga ka-K5 head nga si Kalinisan makadtog sa iya diri sa siyudad sa Iloilo Agod mga kaki, 5 nga magpangusi sa kag-imbestigaran, ining may kangtanan sa sining natabo nga pagpangdala sa sining salakyan nga ini, sang driver sang salakyan, nga pinangdala sa yung mga tiyangge, ang mga talipapa, no? Tapos, hindi pa sa magdulog. Sige-sige pa siya nga pangdala sa pertikdamo sa mga pinanggubay. Di may mga salakyan, nga mga naga-parking, skildalan, mga motor, mga baligyaan sa mga negosyante naton. Ang pinangdala sa yasiniya mga kakifag, no? Di ginapadulog na sa pulis, hindi pa sa magdulog, hala tuduhan niya pangdala sa, ha? Hindi man taka ko, hindi man taka hatag konklusyon nga nakainom sa kung hubog siya. Kaiman mga ka-K5, ang makadeterminar sila ka makahambal sila kag may otoridad nga maghambal nga nakainom sa kung hubog siya. Siyempre, doktor na niya kinchindis na kitaya mga announcer na tayo, hindi man tayo pwede doktor. Hindi bala? So, hindi kita kahambal nga hubog siya o kung ano siya nga ang pinangdala sa yan. Ang lain kay malagyo pa. Di karon mapilitan ang aton ng mga pulis na magluthang eh. Kaya ti siyempre pati pulis dala sa onya. Mga kakifag! Oh, di karon kadto si Kalinisan Andres ang napulkom kay imbestigaran niya ko no. Kay mga kakifag, ang ining tag-iya sang salakyan na nagpangdala sa sining mga baligyaan nga ini, wala sang liwan, pariente gali ni Mayor Raisa Trinyascho. So, di rin nadalahig ang alan niya. Kay kung hindi ni pariente ni Mayor Raisa Trinyascho, mga ka-K5, ining driver sang salakyan nga ini, oh, sigurado, kamong makadto, taga na Pulkom, de? Kung ordinaryo lang siguro nga tricycle driver, ordinaryo lang isa nga tricycle driver, sigurado, kung makadto, taga na Pulkom, de? Mga ka-K5, oh, daw ang aton pa yan nga mga kapulisan na mong nabutang sa langalang sa ubra sining haso nga niyo. O hindi ba? Ang aton pa yan mga pulis daw mo pa yan may sala kay imbestigaran pa yan ka na Pulkom. Ang mga pulis na aton mga kakifab ginapadulog na mong inambara sa dulog na nung tawag daw pati pulis dala sa ulsang haso yo. Di tapos karon, oh? Natiruhan sa sangaton ng mga pulis, mga K5, ma-reklamo ka mo inyo. Ma-kon, katuan pa sa Napulkom. Ano ito, Pablo? Oh? Mga K5, ginapadulog na. Ma-diritso pa, madalagan pa. Oh? Te, karon kung matiruhan ka pulis ang Napulkom, mga K5, maimbestigan na Napulkom, pulis pambutang sa langalang sa ubra nila, ne? Oh? Gali kay parinte siya ni Mayor Raisa Cho, mga K5. Pamangkot na ton nga malagyo kay may pulis na. Malagyo ka pero pulis o, kasinyaso. Nga dulog-dulog, nga kalma. O, dalasaw niya pa pati pulis ang tuntoy o. Mga ka-K5, tapos kadto ang Napulkom di. Kay imbestigaran ang pulis pa mong may sala. Kung ako pulis magamusin, hala tuduhin yung panghimo na sa mga krimenda, mapahimuyong lang kami. Magamo naman lang na. O hindi, Black K5, Andre? Abi check naton si Kaki 5 Jenny Kauyunan kun anong kwane kun anong plastada sini kay ginako manin mayor nga parinte niya. Actually may ngalan ko di no, ang ngalan niya di kwan inang nagaumpisa sa letter P ang puno kag letter E pagkatapos ang apelyido ya nagaumpisa sa letter D hindi kay letter T o kontrinyasa. Oh, nag-aumpisa sa letter D. Oh, balaan nyo na kung sa diin nag-akwa na, kung sa diin nag-cycle na. Kay ang letter D ni mga ka-K5 sa pamilya nila ni Goro sa side sang kwari, no? Sa anong side nila ng letter D kag letter S man. Oh, mga ka-K5, no? Kay amuning mga kwan, amuning pariente o ano do pagkaisa kuno ni Mayor Isa Trinyas Choni ang ining driver sa sining nga salakyan nga ining sedan nga ginahambalan ng kapulis nga dulog madiretso gid daw bungguan niya pa yung mga pulis ang na ano ni sama naka inom gro ni whiskey hindi mo man mahambal nga ano na siya Abere, check na ton mga ka-K5 ang report at informasyon lagi ka na kay ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampyon nga report, standby.
12: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 June gin kumpirmar no ni Mayor Isa Trenyas pagi sa iyang Facebook post kaina nga himata niya o kun pakaduhan niya sa K5 June.
13: A second cousin niya galing eh?
3: Second cousin sa K5 June no, ni Mayor Isa Trenyas ining si alias sa Paulo nga naka hit and run sa K5 June dito sa may barangay Baldo sa La Paz. Nabungguan niya bala ang palaligyaan sa mga ulutanon kaga iban pa ka K5 June. Pasado alay na sang kagahon kay ina. Sa statement sang alkade, ginatugyan na sa K5 June no, sa Iloilo City Police Office ang pag-investigate sa kaso ka K5 June kag nagalaom abis si Mayor Trenyas nga mayara sang fairness thorough kag impartial investigation ng aton nga ICPO kag kumayara ka K5 June no, for the grounds of criminal liability pasakaan ni K5 June ang sa kaso kung sino man ang involved sining natabo ka K5 June dito kay ina sa May Baldo sa La Paz. Actually report lang ni K5 June ang a statement sa alkalde, aribasahon natong K5 June, no? Following the media reports identifying the individual involved in the incident as my second cousin, I confirm that you are indeed related. Ginatugyan ko ini sa Iloilo City Police Office ang pag-imbestigar sa natabong insidente and I expect a fair, thorough, and impartial investigation regardless of who is involved. So the investigation established grounds for criminal liability, appropriate charges must be filed in accordance with the law. Monica K. Fabjun, ang ginpagwa ng statement ni Mayor Isa Trenyas, pila ka oras matapos ang insidente ka K. Fabjun, nga una-una ito nga claim, pakaisa sang alkalde ka K. Fabjun, no? And wala pa na gilayon. Gin-reveal ka K5 June kung sino ang alkalde ining dinamin ni alias Paulo. And eventually, ka K5 June may mga speculations na posible ti paisa ni Mayor Isa Trenyas ti wala man gin-confirm sa aton na ICPO. Pero kainas ng hapon, Mayor Isa Trenyas as well as man ang iya spokesperson na si Mr. Fantilaga ang nag-confirm ang K5 June no, kag wala man gin-deny na tihimata nila ni si alias Paulo ka K5 June. And amo na, ang ipasalig Manila nga kumbaga nga ginatugyan na nila kay Fab June sa ICPO ang investigation regarding this matter.
13: Anong kwan? May investigation ng ato sining initial nga police kun anon ano ni ang profession na sini ni Paulo no kag initial investigation kun paano nga ang pinangdala sa itong mga negosyante to mga tripapa to kag ginapadulog na sa police kay padalaga niya pang salakyan niya K5 Jenny?
3: Sa initial sa K5 June, no, optometrist niya siya. Contrary sa ginhambal ka gina-report ng ophthalmologist, optometrist niya siya ka K5 June. Kag based sa investigation, hindi pa man matumod sa aton nga ICPO kung nakainom ini ka K5 June o kung wala ining abis alias Paulo ka K5 June. Kag amone, ang sabahin man actually ka K5 June no, sa nabungguan ni nga nilang o nabungguan niya being dito, nagpahayag naman siya ka K5 June, no, nga hindi na siya magpasang kaso for as long as bayaran lang sa driver.
13: Bayaran ang damage?
3: Bayaran lang ang damage sa K5 June. Nagkapildihan niya kaya hindi pa siya makabaligya. As long as hindi pa makayo ka K5 June. As the investigation, kung nakainom siya o kung natulugan siya ka K5 June, kung nabungguan niya, padayon sa Gyapon ang investigation sa aton nga kapulisan kay K5 June.
13: Sa kuano sa video footage sinakuha sa CCTV footage. Ginpadurog sa isang mga pulis ara na ganing patrol car sa tubang sa iyang salakyan mo, no? Tapos siya nakapangdalasa na siya. Ginasinyasan siya sa mga pulis nga dulog kag tambay lang. Hindi na bi pagpahulagon sa lakyan niya, no? Kabaylo sina ginimo ya pa. May nagpalupok nga pulis. Ano nang ginimo sa pulis? Gintiro siya o kunang salakyan? Why pa ni? Why nisang amuning ano-anong kwan? Anong latest si Nidre? Ano ginang matutuod bilang ng tabo? Kay man tikong sa CCTV footage, makita nga daw ginasinyasa sa mga pulis nga kuan mong madulog hindi na pagpalakton sa lakyan niya gin ang gini mo yagin pilit nga palakton kag daw dala sa onya pang patrol car nga ra sa tubang tapos sang ginambalan sa nga madulog nagsige gyapon lagan tapos daw naga may nagpalupok nga pulis no may nagpalupok nga pulis anong gintiro sa pulis to guuma sa sarakyan o kun mismo ang naga-drive sa sarakyan.
3: Sa karon kay 5 June wala pa na establish ang amo na ang situation no sa aton nga mga kapulisan kay right now temporarily anay kay 5 June no nga gin-admin relief ining tatlo ka mga pulis naton kay 5 June kag padayon sa gyapon na investigation sa ICPO probably kay 5 June tomorrow may ma-establish na gid sila nga kumbaga nga konkreto bala kumpleto kay 5 June based sa evidence nga presented kag base man sa video kay 5 June ang aton nga ICPO.
13: Okay. So naga-imbestigar ang ICPO ang region. Tapos may report nga may taga na Pulkom nga magkadto di daw si Kalinisan kuno dumabot di.
3: Yes, sa K5 June, base nakita nato no, nag-post ni si Pulkom Commissioner Kalinisan sa K5 June, nangyari siya karon diri sa may Iloilo City, kag nagmando siya sa Pulkom Region 6 sa K5 June, ang investigaran ini nga natabo ka K5 June. Because nga nakita ka K5 June sa video sa CCTV, nga kapila makabeses naging palukpan sa aton nga kapulisan ini nga driver nga si alias Paulo, kag doon napilasan ini siya ka K5 June, ego siya sa chan kag gindala siya sa ospital so probably amo na ka K5 June ang investigaran sa karon sa aton nga na Pulkom 6.
13: Okay, so pagpalupok sang pulis naigo gini may igo sang kuan sang bala si inang Paulo sa chan
3: amo na nga gindala sa K5 June
13: amo na nga gindala sa ospital amo na investigaran sa na Pulkom.
3: So the extent sa K5 June, no, sa investigaran sa Pulkom, wala pa kita sang idea dira ka K5 June, pero ang ging post na sabi ni Commissioner Kalinisan, nga nagmando lang siya sa Pulkom sa K5 June, nga investigaran ining natabo nga shooting dira sa may kaingin lapas kay ina ka K5 June.
13: Dama, butang pasalangalang aton pulis nga nag-responder lang gani ni, di kung ikaw abing pulis, hindi ka magduwa-duwa sinisila nga ginahambalan mo nga madulog na mapadraganon niya pa sa lakyan niya. Di kung ikaw abing pulis, hindi ka abing mag... Ah, tapos daw dala sa own ka pa, no? So, hindi ayan nga ikaw ang may possibility. Ikaw, kung ikaw ang kwan, kung ikaw ang pulis, masulos pinsar mo, ninisaman, kriminal ni nga may napangdalasan. Sa pagkatapos, ginapadulog na, hindi pa magdulog. Yung siyempre, kung ikaw, himoon mo, siyempre, mapalupok kagilang eh. Galing kay Manti ang pagpalupok sintro kadto sa driver gali hindi kaysa sa lakyan K5 Jenny. So may igo ni sang bala ang ining si Paulo.
3: That's why kay K5 June naging dala sa kaina sa ICU no after sang incident kay K5 June.
13: Oh, ti ang pulis no. Kunin mo lang tawon kon kuan kabino kon naka-incindi kasi natawag nga roles of engagement. Butang ta madalagan sa tudo, malagyo pa sa, no? Daway mga guru, diber nga tiruhon mo siya sa lawas siya. No? Dapat maximum tolerance na mo sa mga amo na mo. Kaya hindi mo siguro kung ano siya, base kung nagdalagan lang niya sa lakya niya kay nagliro-liro utok niya, bangun kaya nakabunggo siya. Hindi, Blacky 5, Jenny. Sa fair na aton nga presentation, fair na aton sa mga presentation, fair aton nga pagkomentaryo sa side sang driver nga nakabunggo siya, nakadalasa siya, butang tabi, no? Kung nakainom man siya o hubog siya, mas labi kaglabaw sa tanan, nga hindi mo na sa pagtirohon eh, kaya mati, alang-alang mo na, kung may madalasa, pag isang galing kayong problema, kaya tiba, si may madalasa pa sa nga iban, amo na abla, damo pa sa isang mahalitan, amo man na abla, no? So, fair presentation ta, no? Roles of engagement na yung ginalantaw sa Pulkom, siguro nga investigaran nila, K5 Jenny?
3: That's why, okay, from June, amo na yung follow-up naton sa NAPOCOM tomorrow. Kung ano ang mandate sa ila ni Commissioner Kalinisan na kay from June. Kaya padulong niya, diri sa may Iloilo City, ng taon ko mayara, ginmanabi sa ginlabag na standard operating procedures din yung kapulisan naton ka K5 at June. Kaya kung ano ang mga sanctions, bis nga pangatubangon nila ka K5 June.
13: Okay. Sige. Salamat, kid. K5, Jenny.
3: Ini nga balita ang dalawang sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report. Nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampi na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
13: Mga ka-K5, buwas sa kwao na to, no? Kung anong mga follow-up siya, eh? Kinanglan nga maimbestigaran gidman, no? Mga kaka-K5 ang ining insidente kag ti siyempre may pilas kiling biktima sa tiyan mong igo sang bala subot so, kilingon ang pagtiro sang pulisya direkta sa salakyan hindi sa driver hindi kay sa salakyan nga padulugon nga i-paralyze mo abing salakyan no para nga or base may posibilidad nga ila to gusto nga i-paralyze man ang driver para hindi kadalagan man para hindi na sa why na sa may mahalitan bla. Ang mga balita, inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kaluwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax!
8: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
12: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
13: Mga ka-K5, may balita patatutani nga mga sa tumbuan to kay Pabandre, no? Sa Leon pa rin tabo na, no? Galing kay ang chimpo talaga alang na gito. Oh, lasot. So, 50 size na kita. Oh. Mga kaki-5, ginadulong sa inyong balita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Kagsang extend full supplement for men. Ang report lang abini ka K5, Rigid Di Mayo, K5, Andre, muna lang aton kwaon. Kasi ka K5, Kim Kaluyo, sa buwas talang guru kwaon yung balita. Yung inang gin-raid nga tumbuan, apat na dakpan, mga sobra 20 ang nakadalagan. Buwas tala ni Kwanon pamatian kung sino ni sila mga 20 ang nakadalagan. Grabe, sinto 20 ang lagan na ko naman. Plagyo. Mga sa tumbuan, mga KK5. Aring report ang nanagikan kay KK5, Reggie Di Mayo. Ining may kangtanan mga KK5 sa sining report niya nga inang duha tanan ka mga motorbangka na dakpan sa karagatan sang Concepcion Iloilo masubra 700,000 nga balor sang mga kagamitan kag isda ang nakumpiskar baway kamo maluoy sini mga mangingisda naton ibalik nyo manabi na yari mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Reggie Di Mayo
12: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report
14: K5 June, naglabot sa masobra 710,000 pesos ang balor sang duha ka motorbangka, mga kagamitan sa pagpangisda kag mga isda nga nadakpan sa mga otoridad sa kadagatan sang Concepcion Iloilo Domingo sang kaagahon Oktobre 11. Siyam ka mga manugpangisda K5 June gikan sa Victoria City, Negros Occidental ang nadakpan sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force kaupod ang Regional Intelligence Unit o kon RIU-6 sa ilang pagpatigayon sang Seaborne Patrol Operation sa may barangay Sityo Baligyan, Barangay Malangabang, Concepcion, Iloilo. Ginkilala K5 Juno ang duwa ka mga sakayan nga Sanday ukon ang mga kapitan sang sakayan nga Sanday alias sa Alan 52 anyos kag alias Jesus 56 anyos nga rins residente sang Victoria City Negros Occidental K5 June naglabotan ano sa 700,000 pesos ang nakumpiskar kun saliin ang mga nakumpiskar nga mga isda ang ipanagtag sa ospital sang government kag mga charitable institution sa karon K5 June no, ang duwa ka mga kapitan ang nagapabilin sa kustodiya sang Concepcion MPS kag ginahanda ang kaso batok sa ila bangod sa ginapatihan nga paglapas sa Philippine Fisheries Code. Samtang K5 June, ginpagwa naman niya ang pito sinika mga crew members matapos ang pagproseso sang ila mga dokumento ka K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
13: Mga KK5 nabatian ang report sa impormasyon na gikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Wai nakita chempo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kita boss ha, no? Sa ato sini nga pagpangalagad 7:30 to 9:30 sa gabi sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Sakala sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iruilo. Ako naman yo ka K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
15: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 2, manyapon ka alas.
16: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carots.
18: Oo, hindi lang carots, mga katuturan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
15: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
16: Mas no.
15: Ano tayong interval?
12: Maidukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
19: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C

0: 7.
1: Tama, oo. Pero ngayon, okay ka naman sa ano, sa solo artist mo?
0: Actually, Uncle, sobrang nag-enjoy talaga ako sa pagsosolo artist. Lalo na ngayon, mag-release ako ng kanta. Sobrang ine-enjoy ko po talaga, na-enjoy ko talaga yung pag-performance sa solo artist. Mahirap, kasi galing ako sa grupo na ano eh. Galing ako sa nagpo-perform ako na meron akong 6 na tao sa paligid ko. Eh. Pero ngayon na mag-isa na lang, mahirap. May nahirapan na akong mag-adjust. Pero nung huli, okay naman na.
1: Hindi ka pa nag-showtime online, no? Hindi ka pa nag-online showtime?
0: Ah, hindi pa po.
1: Hindi pa po. Soon. Magaling naman yung manager mo eh.
0: Soon yan.
1: Batay na muna manager mo.
0: Hello, Sir J. Kamusta, Sir J?
1: Alam mo si Sir J, taga Iloilo din yan?
0: Opo.
1: Oo, mga Lyson.
0: Actually, nung pumunta po kami dyan sa Iloilo, pinuntahan namin yung bahay nila dati.
1: Ay, mga kasama mo mga ano, na mga P-pop, na saan na ba sila ngayon?
0: Actually, Uncle, parang nagpo-focus po sila sa college, tapos parang nagtayo na rin sila ng sarili nilang group. Nakaka-proud din naman.
1: Oho. Pero at least ah, kasi nakita kita una sa ano na eh, sa Music Museum. Pero wala tayo, hindi tayo nakabanding kasi after na Music Museum, dumiretso kami sa Trinoma. May events yun ng ano eh, 1VX and saka Iconics PH. Hopefully, magko-collab tayo.
0: Iconics. Solid po yung marami. Iconics talaga.
1: Oh, maraming salamat, Benny. Well, abangan po namin yan, Mil. No? Sana makapunta ka dito sa Iloilo. At saka i-visit mo din dito yung iTalents. No? Para na makapunta ka rin, ha? Dinagyang Festival is fast approaching na eh. January na. Baka makapunta ka dito. Inform ko manager mo, tawagan kita.
0: Sige po.
1: Kasi may events tayo. Kasi we will be having events on January. Kasama ko siguro sila yung Ben and Ben eh. Tapos sige lang, update kita, ha? Update kita. Baka may gusto kong batiin tonight? Yes po, ano yun?
0: Sana po mapag-perform ako, lalo na i-release ko na nga yung month na to.
1: Mas Spotify
0: siguro
1: ka na.
0: Siguro next month yung kanta ko. Opo.
1: Tapos requested na ko sa iyo, i-visit mo naman yung Spotify ng 1VX and saka Iconics PH. Release na kami ng tatlong kanta. Maraming salamat.
0: I-stream natin yan.
1: Salamat. Sabi ko nga kay Sir J, mag-solo artist yan si Emil. Pukunin ko na yan sa ano. Isama ko kayo ni Enrico at saka ni Christoph. Tatlo na kayo. Well, maraming salamat. Okay, greet ka muna, Mel. Tapos yung mga fans club mo dito nanonood. Hello to 1.2 viewers right now, nakatutok sa atin. Thank you.
0: Hello sa 1.2 viewers dyan, at lalo na sa mga Ami Lights. Kamusta kayo? Namimiss ko na kayo. Thank you sa pag-support sa akin palagi. At syempre, sa family ko na nanonood din sa live. Thank you so much. And syempre, kay Uncle Matt for inviting me.
1: Salamat. Mel, thank you so much. See you soon!
0: Hello.
1: Thank you. Maraming salamat po sa iyo. Nakikilala natin. Hello pala kay Madam Bugres. Naglalantaw ka naman din. Ngayong gabi sa Imoda. How are you? Sa akong good friend. Well, be right back. Kapod nato ng iTalents na dayon. Only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DDX 500
2: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
4: Garantisado!
2: Epektibo!
4: Aramis
2: Wo! DDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang impotence naman, ang iniya hindi niya magtindog ang plug pole. In short,

0: Magtindog man, no? Yeah. Oh. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaon ka gulay, palainom ka, palakaon ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rikang
2: epektibo.
1: DTX 500.
3: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
1: Health alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: K5. News FM.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga-Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madam, ugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio, D3 Bio.
15: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Dumating gid ako sa K5 News FM kay damo gid ako natun-an yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
10: K5.
11: K5
10: News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.
20: Alas 10:06 na. And this time check is brought to us by Extend Food Supplement for Men. Sa mga tatay naton nga wala nagatindog ang ila nga turutot. Inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Isa ka inom gapi sweet dayon. Suabe, suabe. Well, subong nga gabi mga ka-K5. Enjoy na to ng aton nga program. Kapod na to ng isaman ka iTalents. Sa uton naman ni silang na base. Mga gwapa ang ilang mga model. Kagwapo man lang mga model. Well, grabe. Nag-enjoy ang tanan-tanan naton ng mga friends. Kinatamyo tanay si Emil. Good evening. Si Ivan. Nakatutok din. Mga taga Quezon City. Kinanay Nenfa. Tatay Mimi. Akong tatay. Mayang gabi sa inyo. Si Daniela Cristela. Nga nagatutok man. Nang Nenfa. Mayang gabi sa inyo tanan. Sensa. Wala kami kabalik dira. Kaya ginalain matsyag ni Madero. Sige lang. And tamiyaw kumanggili si Guthrie. Oh, si Guthrie, familiar kay Guthrie. Si Guthrie ang kumanta ng Baby ko si Kulot. Nakatutok din. Hello po, God. How are you? Oh, sa mga friends natin. Oh, taga Showtime Dancers. Good evening din. Oh, how are you? Kamusta kayo dyan? And kay McCoy. Good evening. How are you? Hopefully, ah. Bantayan natin ang mga ibang celebrities, mga K5, na i-guest natin every Sunday. Hopefully, ah, mga PBB housemate natin. Invite natin dito para na at least, no, mabigyan naman ng exposures. Hindi ko man pwede invite doon si Manny Pacquiao. Ano ba? Ang in-invite ko sa una si Manny Maho. Well, tonight, alin natin upod, mga girls natin, mga guwafa-wafa. Good evening sa inyong mga guwapa. Sige, palapit-palapit ka mo. Hindi mo yung huyas, malapit sa microphone. Okay, good evening sa inyo.
3: Good evening, sir.
20: Alright. Sige, sige, pakilala, anay, isa-isa. Okay?
3: Hi, everyone. I'm Sunito Blanche de Asis, 22 years of age.
20: Alright,
4: next. Hi, everyone. My name is Nicole Magallanes, 17 years old.
5: Hi, everyone. I'm Jaren J. Robles, 20 years old.
20: Alright. Grabe. Good evening sa inyo kay Jaren, kay Nicole, kay Sinita. Kanami sa ngalan mo no, Sinita. Sinita, yes. Gimang basa.
3: Yes, sir.
20: Nga Sinita, ha? Sinita ka sang una, gano'n. Ano?
3: Name siya sa mother ko.
20: Mm, ano name sa mother mo?
3: Arceli.
20: Arceli. Paano nag-Sinita?
3: Actually, halin na siya, sir, sa baby's book of names, which is may meaning man siya ang Sinita. Mm.
20: Very unique. Para ganyong ano, iTalents Academy. Next, si Nicole naman niya. Sino na nagpangalan sa imo, Nicole?
3: Si Tita.
20: Mm. Ay, si Tita mo nagbunag sa imo. Si Tita mo nagpapangalan
3: niya. Si Tita na. Amalia Londres.
20: Si Nicole. Na ginangalan. Ikaw naman niya, Madam Jaren.
3: Sir?
20: Sino nag-ihatag sa name mo niya?
3: Actually, ang pagkakaalam ko lang po is, ano,
20: si... Ay, Tagalog pala si Ma'am.
3: Ang pinsan ko po si Shoto, kaya kay Jonah. Siya po daw nagpangalan sa akin.
20: Hindi ka taga Iloilo? Sa camera po tayo, ma'am. Hindi ka taga Iloilo?
3: Opo.
20: Taga saan po kayo?
3: Sa Cavite.
20: Cavite. Ay, garabi to. So, bago ka lang umuwi dito sa Iloilo?
3: Mga 2018.
20: Pero makaintindi ka naman mga salitang mga Tagalog. mga Ilonggo talaga, makaintindi ka talaga sa mga Tagalog. Mga Ilonggo. Pero dati, nahirapan ka mag-intindi ng mga Ilonggo. Dapat salitang ugat talaga.
3: Sobrang hirap.
20: Pero alam mo na ngayon magsalita ng Ilonggo.
3: Marunong
20: na. Like ano ang guwapas, ano ang lauay sa Ilonggo.
3: Apangit.
20: Tagalig pa rin yan. Sabi niya, tsaka. Umapangit, tsaka yung sinasabi namin dito. Oo. Sige, may mga boyfriend na ka mo, JNX. JNX, na nakikalawig sa kalan nyo si Jake at N kag si X. JNX, may mga boyfriend na ka mo?
9: Actually, right now, sir, it's complicated.
20: Wow! Bakit naman complicated ang relationship mo?
9: Ang lamay po kasi sa private. So, hindi man, actually, if may

0: Grabe.
1: At least, no? Pila na ka mo ka years dira sa iTalent?
2: One month?
1: Ah, bago pa lang. At least, ah. Grabe. Alright. So, si Sinita, si Nicole, si Jaren, dungan ka mo sulod sa iTalents or sino pinakauna sa inyo?
2: Sa enrollment? Same sa
3: enrollment? Si, sa enrollment, same, dungan kami ni Nicole. Then, si Jaren, recently lang, sir.
1: Mm-hmm. Grabe, no? At least, no? So, right now, ano ang gina-focus nyo sa mong sa iTalents?
3: So, actually, Subo, ang gina-focus naman is ang modeling and pageantry kay, which is lately, damo kapi like collaborations with other productions man, which is may mga runway mga ganap. And again, recently man, mayara kami like sa Kagbang, nga nag show kami to, Katsa Show.
1: Grabe. Si Nicole Yaga kanta. Ano yung mo talent, Sinita?
3: I do dancing, sir, and hosting.
1: Ah, okay. Dancing and hosting. Si Nicole naman niya.
2: Dancing, modeling, and singing.
1: Oh, ga-acting ka man.
2: Yes.
1: Wow. Ikaw naman niya, Jaren.
4: Actually, sir, parang ginagrow ko pa lang, sir, kung ano magiging talent ko.
1: Oh, medyo mahuyuhuya pa si Jaren. Pero gwapa si Jaren, pang pageant ang iya itsura. Oo. Oo, di ba? Pwede get. And so, I know, natin siyempre, nag-ano ka, nag-grow. Si Sinita, pag sulod mo sa iTalent, ano gin ang nagbag-o sa imo?
3: Actually, ang nagbago sa akin is my communication skills. Mm-hmm. It enhanced me and then also it boost gid ang akong confidence, not just as a model and an artist, but also as an individual.
1: Wow, very nice. Kinami gid ya magamba. Si Nicole naman niya.
2: By ano ang confidence ko gid kay sa actually maurayaon gid ko pero kang nag-start ko sa iTalent dito gin
1: nadura ng huya mo.
2: Oo.
1: Wow.
2: Na ano ko nila sir. So bali ano safe ka sa ano sa iTalent maka right. Open up ka per sila.
1: All right. Tama. Grabe. Si Jaren naman, ano nagbago sa imo?
4: Same lang din siya, sir. Confidence man. Tapos nag-improve man ang communication skills ko.
1: So, tanan ka mo, nag-acting. Tatlo ka mo, kaya niyo mag-acting.
2: Ako lang.
1: Kaya mo si Nicole lang. Alright. Grabe. Sige, ma-acting kita, Nicole, ha? Kasi, hambal mo, kabalo ikaw mag-acting. Sige, maubra kita ko, no? Ikaw ko, no, ang babayi. Nga permi lang kuno nga ginaaway no piyak balay kita kuno okay kami Tagalog? Mga chismuso kamuya kano indi kamuya chismusa okay na ginbata ikaw yung royal family okay kamuya ginbata lang kami yung sa Sinikway Lapus okay so ikaw ya sa may royal family ikaw wala kaya kaagi inom cook puro rang royal no oh sige right lights camera action patyon ang suga Nicole. Nga, every time nga maghalin ka din sa balay nyo, pero may kalang dala plastic. Din ka galagaw.
2: Sa balay.
1: Ay, sa balay nyo may plaza. Liwat. Lights, camera, action, ha? Sige. Hindi mag-uyoya, Nicole, ha? Liwat, Nicole. Mati ka mo da bala. Liwat. Pwede, liwat. Okay, liwat, ha? Mag-acting kita. Ako kano si JC, akon kano ngalan, ha? Si JC. Oh. Ready? Lights, nobyo mo ko kuno, nobyo naman ko, lainon ta naman, ha? Lainon. Ako kano si JC, okay? Nicole, 2 years na kita. Wala pa kuya kaagi, kupo-kupo sa imo. Pwede ayahan nga dalon da ka to sa dagami, dito takakupan.
2: No?
1: Why?
2: Makatul.
1: Sige lang, Nicole. Pagkatapos ka magkupo ko, kalut-kaluton ko lang. Ha? Nagsulod si lolo niya. Apo! Ngaya ka muna siya to. Nga siyang hilamon. Gano ka muna nga duwa? Sabat. Nagapangos kami hilamon. Ay, si Nicole. Huya-huya ka si Nicole. Namin tayo madrama-drama kita. Ate, sige man, laugh challenge na lang kita nito kaya pala kadlaw, kakuunag, go.

0: ikaw naman, go, kadlaw, go. Yo, yaman ni mga bata. Si feeling ko si Sinita, guro kaya yung magdrama. Oh, di ba? Oh, sige. Sige, try na ton si Sinita. Okay. Kaya ka. Si Sinita na mamadrama, okay.
1: Wala ka experience sa drama.
0: Wala ka experience? Experience ko sa imo. Okay, sige. Okay, okay, sige. Ready. Lights, camera, action. Ako kano tatay mo, ha? Ginpaskwila, taka ko na sa UP. Okay? Unhan fatyo. Okay, ginpaskwila, taka sa UP. Okay? Sinita. Gipabalunan, taka isa kalibo everyday. Tapos ang grade mo sa UP kapag eskwela, 72? Ano ginobra mo?
1: Wala, tay. Daw mo lang kami balay dan. Pero gatuon man ko, muna lang gidyo makaya ko.
0: Ginatagaan ta kabalo di sa kalibo tapos imo grade 74?
1: Half day na tay. Paano pagid kong whole day? 150 na sa.
0: Ang ano to gani man, liwata. Liwata na, liwata na, hindi sila guro, yes. O sige, ma-hosting na lang kita kay ga-hosting. Tatlo ka mo ga-host. O sige, sino nag-host sa inyo, di ba? Nag-host ka. O sige, ma-hosting kita sa bong. Okay? Ma-hosting kita kano sa bong. Mga KK5, ari kita sa bong sa Dinagyang Festival. Ako si Macho Kulit, upoy ko ni si...
1: Hi everyone, I'm Sinita Blanche Diasis and mabuhay, Region Tourist. Welcome to Iloilo City, especially and highlighting the Dinagyang Festival.
0: Okay. Yes, subong mga KK5, 67 katribo subong ang nag-perform. Kaldo medyo nakapoy na ako sa paghambal. Ikaw naman Sinita, no? Ano ang next katribo nga ma-perform subong hapon?
1: So ang sunod nga tribo is tribo Panayanon. Mm-hmm. After song Panayanon, Ilonganon. So right now tanawon nato na nang ila performance before kita mag-proceed sa other nga tribo for their explanation of their tribos as well.
0: Wow, nami. Very good, very good. Sir. Okay naman sa pageant naman kita kanong ma-host kuno subong. Ladies and gentlemen, our first contestant from Hulusulu, vital statistic 24-64-4x4. Let's all welcome Jenny Indi Mauyunan. Oh, ikaw na, contestant number 3 na, ikaw na. Oh, go, Sinita.
1: Good evening everyone, I'm Jenny from Hulusulu. Mm-hmm. And I am 22 years of age.
0: Vital statistic? Your question run this way. Kung tagaan ka tsansa nga halino ng imo nga ilong, di mo ibutang kag ngaa.
1: Kung tagaan mo ko tsansa nga halino na kon nga ilong, sa ilong ko siya sa akon nga agtang.
0: Sa agtang nga amay.
1: Yes. Kasi isa siya sa main nga ang ginagamit ta, especially every day, dito siya maginhawa. So if ibutang man siya sa dalom, hindi siya pwede. Because makahaklo kita
0: sa pocket ikaw. Oh.
1: Yes. And kung sa babaw siya, siya ang first nga maka
0: simhot.
1: First nga maka simhot, then it's important man kay connected siya sa brain. So dapat lapit siya sa brain.
0: Correct. Hindi lang third eye, kundi third nose pa rin siya, no. Oh, grabe, swabe. Well, kaya pa kampa lang kami din kayo, medyo ginakulbaan sila subong, sir. Abi, palakpak ka mo, nabi nga tatlo, be. Palakpak ka mo, be, anay. Kaya doon ginakulbaan, gig ka mo, ha? Why not na kadretso sa ato ng trend? Kaya doon ginadugga seryoso, git sila yan, tanda. Pero, yun, wala. Well, sige, gusto nyo mag-greet ka mo, anay, sa mga friends. So, i-greet, anay, nyo mga mommies kag-daddies. So, sige.
2: Hi, mama, papa.
0: Gusto ko tinapay, ate, kuya. Gusto ko kape. O, sige, go. Go, go, go.
1: Hello, Bermali, Ma'am Araceli in Sirces, then Leo.
0: Mm-hmm. Sino pa again?
3: Good afternoon, San.
0: Ay, good afternoon, no? Lisa, unta ang rilo, siguro. Ay, oo, kindulongin man sa amon. Ado, agagin man, no? Aridi ang Sunset Boulevard. Aridi ang San Joaquin. Aridi gasuga. O, sige, di mata. Go!
3: Good evening. Shout out. Shout out sa kay Mama ara sa Maida Ma'am Saudi. Hi Mama. Oh, ari ko di sa bong.
0: Si Mama mo gap ano pa upas damang? Ano to? Adamang Saudi. Hindi ko si Mama mo gap upas damang.
3: Sa lolo kay Nanay Estelita Santillan ara sa Bugasong Antique nanonood siya ngayon.
0: Ay wow. May mga kaibigan pa ka sa Bugasong Antique. Oh. Ikaw din naman, oh, go.
4: Hi everyone. So
3: shout out kay Mama, Papa, and sa mga friends kong Go GT Sakira. Doon ka pa shout out sila. So, shout out kay Saison, Cantera, and Pearl Malaga, and Manong Kyle, and sa amon nga mga staff dito, and sa amon nga manager, kag sa may supervisor naman, Sir Eric.
0: Ah, si Sir Eric yung supervisor?
3: Yes.
0: Ay, hindi ko ba kilala na. Okay, next, doon ginagdugo ko parang lapsik mo. Doon nakulbaan ka mo sa mga. Yung Sir Andre, no? Tawag ko ito, guro ato, makeup artist. Doon nakulbaan sila. Sige lang, join lang. Go, go. Next, next, next. Oh, si Nita, no? Ah, sino na? Si Jaren, ha?
1: Jaren.
0: Oh, tapos nangyali, sino nang next? Ah, si Nita. Oh, si Nita.
1: Shout out.
0: Oh. Shout out na da sa imo wa kilala.
1: Shout out kay Bermely Sahara, kay Mama Araceli Diasis, then sa Banghod ko, Sir Ses Diasis, then kay Leo Pendon. And shout out man sa coaches, kay Sir Edwin, kay Sir Edward Ilisan, then sa awan founder, Sir Kirk, then kay sa CEO naman si Ma'am Melrose.
0: Alright. Dumay kay tsura, kabala mo? Si Nita, dumay kay tsura, ikaw. Ayan nga, father, doga, Zumba instructor na, bala. Oh, imo kay tsura. So, naging a friend to me, man. Well, subong gabi. Thank you so much, girls. Hi-hi, kamanay. Kaya madiretso kita sa mga lalaki naton. Alright, thank you so much. Mag-gusto ko mapasalamatan.
3: So
0: alright. Mga K-5, ko po naman naton mga male. Bawang mga kaka-K5 naton, grabe. Yun, nag-enjoy again sila sumong. And kaupo naman naton naman ang male model naman nila. Ang male model naman nila nga makaupod naton. Oo. Okay lang ka mo dira. Pwede sila kapungko diyo ang mga girls naton, no? Basta nahuya-huya sila, okay. Right now, upod naton naman ang aton nga mga male models. Oh. Sino naman yung aton nga mga male models sumong mga kaka-K5? Grabe, good. Oo. So, grabe, nag-enjoy. Later, makaupod naman nato ng ilang nga mentor kaya tagaan ta tiyempo ilang nga mentor. Right now, ka K5! Kaupod nato ng mga male models sang iTalents. Ay na. Good evening, Jason. Oh, si Jason din, si Jason. Jason, palapit na sa microphone.
2: Hi,
0: Jason.
2: Sir. Good evening, Sir
0: all
2: Matt.
0: Right. Hello po, Stephen. Nag-change ang name. Change court ka no ang name mo. Imo ngalan Jason?
2: Yes. Yes, sir.
0: Ay, dugay ka na magmangrano. Kaya wa ka na supot-supot. Ano kayo mo? Puluon, limahon. Puro lang Jason. Okay. Si Jason, pila ang height mo, Jason?
2: 5'9".
0: Ay, taas. Oh, taas. Yes. Dami kayo pang model. Ginaya, pang model. Ginaya ang imo nga height siya. Okay. Si, ano naman, si Stephen. Oh, Stephen?
2: Yes.
0: Oh, pila height ni Stephen?
2: Ang mga 5'3".
0: Ah, 5'3 si Stephen. 5'5. Wow. Grabe gila si Stephen. Nami kay 5'5 ang iyang height. Kung wala kaya sudanon, pwede mo yung masudaan, no? Kay 5'5'5 yes. Sardis. No, siya, no? Grabe gila si Jason. Well, are. Sino ang dancer di sa inyong aduwa?
2: Wala, sir.
0: Ah, wala dancer di sa inyong aduwa? Di sino lang ba yung dancer? Si Jason lang mag-saot?
2: Ah, wala man, sir.
0: Ah, wala man si saot. Si ano ya si Stephen. Ano talent mo, Stephen?
2: Singing and modeling.
0: Ah, singing and modeling. Wow, nami nigili magkanta. Sa pasampolonta karon si Stephen, ah. Si Jason ya.
2: More on sa ano, modeling and pageantry.
0: More modeling and pageantry. Yeah. Sige, patay tabi si Stephen pakantahon ta sabi. Ano imo nga genre sang pagkanta mo, Stephen? Oh.
2: Tunog kalye, sir.
0: Ha? Tunog kalye. So, tu muna ang tunog kalye. Ah, sige, kanta. Pwede sila pasudlon, sir. Pwede sila join din rin, oh. Pwede ka muna ikasulod kung gusto nyo. Oo. Ah, sige, may pamati ako bisang kanta nyo, be. Sige, kanta ni Stephen, be. Sige, Stephen.
2: Ulo ka balo, sir.
0: Okay, kakabalo? Sabi ko, singer, ikaw, kakanta ka. Any song lang, bisang tunog kalye, okay lang. Ah, sige, go. All right, Dave. Kabalo ka sa kanta nga, kalma lang. O, sige, kanta, be. O. Sige, ikaw, Stephen. Any songs, o. Ready?
2: Any songs. Is there a lifetime waiting for us?
0: Wow. sige, dugangi pa kanami pa to, no? Sige. Ready? Sing. Ano pa ginabalaan mo nga kanta?
2: Actually, may harapin yung mga kanta, sir.
0: Ah, compose nyo? Sige, kanta. Ah, sige.
2: Nung nasilayan ng iyong mata, ako'y nahulog na lang bigla. Sana mapana ni Cupido ang tadhana para may sulat magawa.

0: ako.
1: Mula, sir.
2: Mga ganda. Sino yung ka-joit diri yung nga babae? May ka-joit ka man.
1: Si Nicole.
2: Guru. Ah, si Nicole. Anong nakanta nyo ni Nicole nga doon? Mag-joit ka mo?
1: Actually, sa... Yung nag-call nga mito sa Kagbang, ang kanta namon is ang Pagsuko by Jiri Lim.
2: Wow, grabe.
1: Yes.
2: Si Jason naman niya, dugay ka nag-modeling, Jason.
3: One month nata, sir.
2: One month. Paano mo na-discover imo self? Sino nagka-discover sa imo?
3: Same man kay Shanita, kay Edward.
2: Mm-hmm.
3: Amo na, nakita na siguro kuno, taas ko na ako.
2: Mm-hmm.
3: Why not kuno nga ano, try ko muna ang modeling pageantry.
2: Ilonggo ka talaga, hindi?
3: Yeah, yes, sir.
2: Ah,
3: from San Joaquin, shout out sa taga San Joaquin.
2: Ay, San Joaquin ka pahalin?
3: Yes.
2: Wow. Oo, ang mayor niyo, migwagi kami na. Bataon niyo mayor din, no? Oo. So, si Jason is from San Joaquin. So, every time mag-workshop ka pa from San Joaquin to Oton ka pa?
3: Diri ko sa city, sa stay.
2: Sa city ka manggali. Di ka ag-eskwela, diri man?
3: Oo, sir.
2: Ah, okay. Ara, gali. So, first time mo nakarampas, sa din ka nag-first nag-ramp?
3: Same man sa ila. First naman nga event sa Kagbang. Kagbang Katsarampa.
2: Alright. Hello, gali kay Ma'am Kim. Mala Jason Talaro. No, amo na mga Jason. Ma'am, basta Jason ang halan. Ma'am Kim, no? Jason Talaron Herbal Capsule. Wow, grabe, no? So, that time, ano ginafokusan nyo nga duwa subong modeling na gid?
1: Modeling lang, sir.
2: Modeling. Ikaw naman niya, Jason, yung modeling man.
3: More sa ano, exposure.
2: Oh, very good. So, din ang next yung aram sa sunod kung may events ka mo?
3: Bali, subong may upcoming collaboration kami sa ano, sa MLM. Sir.
2: Ang ML, yes. Ano na siya? The Productions man. Production. Okay. So may modeling ka mo. Alright. Sige. Do na ho, yaring duwa. Tagaan na ka mo, tiyempo, sa pag-shoutout sa inyong mga kilala dira. Okay, shoutout?
1: Shoutout ulit sa mga parinte ko sa Liganes, ha?
2: Ba, parinte?
1: Kay mama, kapapangan.
2: Taga Liganes ka?
1: Hindi, parinte ko lang.
2: Mga parinte mo na. Taga Uton ka, Gidja?
1: Taga Uton.
2: Ikaw, Jason, no?
3: Shout out manda sa tito ko sa San Joaquin, tita wag permigid sila ka pamati di sa no K5 gid ila ni ano station.
2: Si tita mo permigid pamati gali sa amon de. Tita mo yung gabi, salamat sa pamati permi. Okay diretso Jason.
3: Kag sa upod ko man sa obra sa Team 214 SM City McDonald's, shout out ko da.
2: Ga work na siya.
3: Yes sir.
2: Ga work na sa McDo. Ikaw tugrong taas nga nakita na mong ganda hamburger. Grabe. Alright, maraming salamat po sa inyo. Magabalik na ang mentor naman interview natin. We'll be right back, more music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butka. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
0: Mabibili sa inyo mga suking putika.
8: Premium.
0: Nationwide.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lecithase, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sa one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
0: Mabaka mga putika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asalrigan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
11: 42 effort 10 on your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Well, mga K5s among Sunday, de padamo problema. May mga problema kita kung sa kakaisahanon lang kita. May mga problema nga hindi naton makaya. Pero ginakaya lang naton para lang hindi kita mabudlayan. Huh? Well, upod naton subong ang mga mentors ang iTalents. Hibaloon naton kung paano nagsugod ang iTalents. Paano ni siya nabuo? Well, subong gabi, upod naton diri sa aton Studio Live, no? Ang guest naton subong, bawasad dya, inikiti, grabe ni mga ka-K5 naton. Hello, gali sa aton nga viewers. 75 days nila mga K5, Paskwa na, baw, grabe. Mangayo, ikuya kay Sir Kirk Paskwa. E, tilapit na ka noong Paskwa mo, 25 days na lang hindi mga ka-K5 naton, ha? Tapos, ang isaya pagka model, mangayo, ito sang, ano na, sang hamburger. Hamburger nga, bag onion, subong hamburger nga, kangkahang, no? Mayara ka mo subong, no, kangkahang. Namit din man sa. Nabit man. Wala grotelaw ay. Okay. Naupod natin sila. Palapakan po natin. Ang ako na guest among the lives of K-Fan News FM Studio. Good evening po, sir and ma'am.
12: Yes, hello. Good evening.
11: Hello. Oy, mga guwapa. Kag mga guwapo man, mga mentor. Sige, mahulata kay Sir Anisa Punta. What is your name, sir?
12: Hello ka K5, hello Iloilo. Ako gali si Edwin Alan Granada Londres. I am your Mr. Modelo Turismo ng Pilipinas 2026, Visayas Ambassador. And also I am a model of Blackout Iloilo. And then at night, I am a call center.
11: Wow, grabe. Grabe call center. Oh, next naman na yun sir, aton nga mentor, CEO sang ila, founder. Oh, ha? Arag ni CEO sa Piyak. Okay, go. Founder, ma?
13: Yes, hello. This is Kirk Eugene David Minoso. I am the founder of the iTalents Academy. And now, diri na kami sa Iloilo. So, hi mga K5.
11: Alright. Next, upo dati nila nga CEO. Okay, go, ma'am.
14: Hello, good evening everyone. K5. Mm-hmm. My name is Maria Teresa Melrose Pitil from Tubungan. Mm-hmm. And I am the CEO, and during weekdays, I work as a BPO.
11: Why, grabe. Palapakan natin. Alright, as a founder, sir, paano nyo nabuo ang ngalan nga iTalents Academy?
13: Well, I working outside the country, so may ara. Ang ginawork ko, it's called iCamp. So, ang talents, gimutangan ko lang I para for the future, maybe I can bring them outside of the country. So, I means international. Mm-hmm. So, international talents. Muna.
11: Mm-hmm. iTalents, that's why. Yes. Si Sir Edwin naman niya. Diyan ka gini, sir, nag-start sa imong, ikaw gid ang coach, ikaw gid katudlo sa male.
12: Sa lalaki.
11: O, paano ka nag-start sa imong career, sir, bilang isa kat coach?
12: Actually, nag-start ko sa Blackout Model Iloilo sa, I think, class 2024. Mm-hmm. Asta Subong. Mm-hmm. Last April, April 27, nag-start ko competition sa national stage sa ginhelcho sa CDO sa Cagayan de Oro. Mm-hmm. As a Mr. Modelo Turismo ng Pilipinas, and I get the title nga Visayas Ambassador. Mm-hmm. Sir Kirk, nakita yung potential nga daw pwede ako maging coach sa isa ka sa ilang iTalents Academy. Mm-hmm. Siyempre, ging grab ko dayon.
11: Yeah, okay. So, amo na giliging grab mo dayon. So, si ma'am naman, Melrose, ano ang nag-start, ma'am? Paano ka nakapatindog man sini mo?
14: Actually, Edwin and I, we are friends and co-workers. So, gin-share niya sa akin nga si Sir Kirk daw from Oton gusto daw mag-build sa iTalent. So, as a person who love or who has a passion in dancing and screen drama, because I do as well a musical play.
11: Mm-hmm. Gakanta ka man, ma'am?
14: No, I'm just a dancer and ga-drama lang. So, I did protagonist and antagonist roles. So, that's why I take a risk as well. Nga mag-help man kay Sir Kirk. And then, we did that one we did an opening last September
11: 5. So, last month lang ka mo nag-opening sa yung iTalents Academy.
12: Yes.
11: Alright. I know na ma'am magasto sa renta mo pa lang, sa studio. Di paano mo na na-encourage ang self mom to invest sa mo na?
14: Since I love really dancing, so passion ko gid ni ang talent. So, I really wanted to share it not only to myself but also to those people nga gusto nila nga mag-improve selves nila but they don't have a resources. For example, wala studio, wala ti near nga makabulig or coaches or someone nga makaguide sa ila. So, I am lucky nga nakilala ko si Sir Kirk, si Edwin to manage this one because hindi ko man ni kaya nga ako lang. Without a teamwork, hindi man ni mabuo ang iTalents Academy.
11: So, every time after mo sang work, dira ka gadiretso sa studio nyo?
14: Actually, during weekends, I don't have day off actually. Kay from Monday to Friday, I work in Sagility sa BPO. So, wala ako tulog every Saturday morning. So, I have to go there as well to help. I don't mind, but it is still okay for me kasi I really want to help them. Hindi ko man gusto nga si Sir Kirk lang ang ma-manage, nga tana lang isa. So, it is really a big problem kung isa sa amon mag-give up, tapos ang isa is gusto niya pa mag-continue.
11: Alright. Okay. So, sa founder kita, sir. So, bilang isa ka-founder, sir, ano ginang focusing nyo dira sa inyong iTalents Academy?
13: So, Subonga focus kami for modeling and dancing. So, I am teaching all around sa ila. So, ako gatudlo sa screen acting, sa hosting, sa pageantry, and modeling kung wala sila. Pero most of the weekend, 2 to 5 p.m. gid kami ga workshop.
11: So, Monday to Friday na sir, or Sunday ka mo ga workshop?
13: Saturday, Sunday lang. Kay mostly sila may ga school.
11: Class.
13: Yes. So, amo na nga weekend lang siya. Pero during weekdays, sa mga available lang, kailangan nila ng one-on-one training. So, gakanto sila sa studio.
11: Mm-hmm. So, right now, sir, plana kay students nyo da subong sa iTalents Academy.
13: Subong, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 sila subong, I think.
11: Madamo
13: eight,
11: naman.
13: 8 or 9, yeah.
11: Oo, good naman ang starting. Sa kids nyo, mayra ang magkamo, sir?
13: May ara kami kids, pero ang isa nag-stop anay, mm-hmm, kay busy man, kay wala yung may gadulong siya.
11: Mm-hmm.
13: So, very bata pa. So, ang pinaka younger age namon is 11.
11: 11?
13: Yes.
11: Mm-hmm. Grabe. So, ano gitang mission niyo, Sir Edwin, sa inyong male runway coach? Bilang isa ka male runway coach, ano imo nga plan sa imo nga mga model?
12: Build sila sang ilang name, mm-hmm, kag makakuha sila sang like sang title nila as a model or as a pageant holder, kag syempre ang be humble lang gid always, kag like i-enhance ang ilang talent.
11: Syempre, number one, gina dapat kinanglan ta gid i-enhance sa tong talents, kay kun di ka mo ma-enhance, mabudlay. Oh, would like it. Alright, so bilang isa ka CEO, anong mga struggles nyo right now kag si founder? Siyempre si founder kasi CEO na yan, nag-up na ginaperme. Anong mga struggles nyo right now, sir and ma'am?
14: Actually, we shared man, like, as si founder niya, we need some stuff or mga kailangan bala sa sulod sang studio. So, ako, pag hindi ko kaya, I need to be honest man as well. So, ginahambal ko kay Sir Kirk. So, si Sir Kirk, si Edwin, masulod naman siya. Siya naman mabulik sa amon. So, hindi lang si Kirk or ako ang ka-help, but also si Edwin tsaka si Edward.
13: Mm-hmm. Yes. Kag isa pa na ka-struggle is financial.
11: Mm-hmm, tama.
13: Kay, ang rent naman, it's a bit, ano, dako sa gamay nga space. Mm-hmm. Pero, thankful ako sa ano sa tenant or the owner, naging babaan nila, and that's the good news for this for this night. So muna lang gid siya sa may financial lang gid siya. Thank God nga ga racket man ta teaching dances sa mga corporate sa mga muna, so nakakaahon man.
11: Imagine mo na imapatindog ka dance sa iTalents Academy. Hindi tanan nga tao naka-enchinday sa ginaubra nyo.
13: Yes, correct.
11: Iba niya mabash lang na. Mm-hmm. Iba mga model-model. Ano kwa mo da? Oh. Tingin passion mo. Iba na ganyan. Kasuyo po. Tamad sa lagi na pa-mitiran. Di ba?
13: Yes. Pagdating sa passion, gid, lain gid ang atake. Ya, kahit correct. Kung passion mo siya, like, makaka-influence ka sa ibang mga kabataan, mm-hmm, to do better, to correct, have the confidence. Kaya usually, moriyaon gid ko. Mm-hmm. So, behind of it, gina-enhance ko man ang self ko while enhancing some younger generation.
11: Correct. Laing ka dyan kung may talent. Good. All right.
13: Yes,
11: correct. So now, first month pa lang kamusubong, ma'am.
14: Yes, sir. And we are very thankful as well kasi, ano, even though na wala pa kami bala ka one month, there is an organization na collaboration sa amon. Mm-hmm. And after the collaboration, amo to, nagsunod-sunod na ang mga invitations. For example, sa inyo.
13: Mm-hmm. Tapos, yes, thank you so much, Sir Matt.
11: Welcome, sir.
14: And then to LMM Productions, we are so glad as well to do a collaboration with you guys. See you soon.
11: Mm-hmm.
14: And yes, many more.
11: Wow, grabe. So, din ka mo sa mga events sa collaborations niyo? Dali sa city?
13: We just planning pa to do something in Villadao and Mandurriao to have the show sa mga barangay. And then, planning also sa December 16, pero tentative pa siya for the Hablon Fashion Show sa Uton Plaza.
11: Mm-hmm.
13: So, we tentative pa, so hindi pa naman mabalaan. And hopefully, nga maka-join man kami. And to showcase sa mga talents namon for singing, dancing, or especially in the modeling thing.
11: Alright. Grabe kayo. So, would like on mentor kag CEO kay tagahulag, kwarta na gagwa.
13: Agay.
11: Mabudlay na, oh. So, ano bilang isa ka CEO, ma'am, ano ang gusto mo mahambal sa imong mga model?
14: I always telling you guys, mata sa langit, paa sa lupa.
11: Mm-hmm.
13: Right, perfect.
14: And this is also a reminder as well from to our P-Pop Kings, which is SB19. So I admired their kindness and being a humble person. Okay. So I want, gusto ko man nga i-apply nyo man na, nga dapat humble lang and be kind.
11: Si, yes, ano pagid ma Melrose, kasi may idugang kapagid.
14: Wala naman. Wala naman.
11: Si Sir Kirk naman, sir, ano naman, sir, may advice mo sa imong mga student?
13: Just be confident. Biskan ako hindi man super ka-confident, pero we will start from the beginning and we will soar high.
11: Alright, si Sir Edwin naman, sir.
12: Same man kay Sir Kirk, be confident, stand tall, kay ma amat-amat nato ni kag always lang be humble.
11: Alright, ganun. Well, grabe. May gusto ko may shoutout sa mga iTalents Academy staff, CEO, founder, and male runway coach. Sige.
12: Hello, galigin na shoutout ko ang mga anong taga Sagility, especially sa LOB ko, sa Apria, Team Ben, hello. Hello also sa Londres family, mga Granada family, kay Tita Amalia, Nanay Delia, kay Andrea, Carmela, hello sa inyo. Hello man sa friends ko nga sila, Mijin, si Mamerina, si Raylan, kag si Francis, kag hello Kim, my best friend.
11: Alright, ganun. Sinapagid na may shoutout pagig ka muda, basi may gusto ka muda i-shoutout sa mga Gab-E, sir. Sige, ikaw na.
14: Okay. Shout out sa Tababa Tabaldo Pitillo family in Tubungan. Tubungan National High School. Is it you? Miagao Campus. And Sagility, especially to TL Pizza, Apria Sleep Coach. And then to those people who support us.
11: Well, grabe na batian nato ng langa story. Kag hindi gili basta-basta. So, basi gusto nyo, sure nga, basi may gusto nyo mag-enroll sa inyo, ano, obrahon, pwede nyo mami open or i-plug inyo nga, ano.
13: Yes, guys, kung gusto nyo mag-enroll for only for modeling and dancing, it's only for 1,500. Pwede kong makadto sa Facebook and DM us at iTalents Academy. And also, if you wanted to have a all-in-one package, is just for only 3,000. It's only 3,000 per month. So, may screen acting ka na, may dancing ka, pageantry, modeling, screen acting, arts and crafts for kids, at tanan nga mga activities nga pwede imuon. And also, for someone nga gusto lang modeling, it's also 1,500 per month. So, mag-message na ka mo, guys, and let's enjoy it.
11: Alright. So sa 3,000, yun sir, para maintindihan sa mga gabamati isabong sa aton, pilain na siya ka-session ang new 3,000?
13: Pila ka-session. Actually, it's every weekend. Yes, it's every weekend, every month. So may ara nga 8, 9, or 10 session every month. So it depends. So ang class is from 2 p.m. until 5 p.m. Saturday and Sunday.
11: Alright. So tingob-tingob ang kids nyo kag ang teens, sir.
13: Yes, pero kasi agi na si Perik naman siya, it depends kung pila ang edad nila.
11: Oh, very good yun. Alright, so thank you so much. Naamtang sila sa Barangay Trapeche, Otoni, Iloilo. Nayara sila sa iTunes Academy School of Artists and Modeling Dancing or Modeling Studio. Yung Model Dance Studio. Rather, a Performing Arts School. Dira sila sa Moses Arcade, second floor, Barangay Atrabet si Oton Iloilo. Alright, madamang salamat kids sa inyo, tanan-tanan, sir.
13: Thank you so much, sir, Matt.
14: Thank you so much, sir.
11: Alright, basi may gusto pa kami i-shoutout, why naman?
12: Hi, hello, Mama Gale, Mama Annabel. Nagsunggod yun siya kag si Clarice.
11: Nagsunggod si mama mo.
12: Ay, wala na shoutout.
11: Oh, di shoutout sa mama!
12: Mama!
11: Mama!
12: Mama!
11: Well, sa mga gabi, thank you so much. It's a 10:59 on the clock. Buas batayan, macho click yap on the same time. The same stations, only here. The your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: This.
5: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
17: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
16: A masking disease na.
17: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
16: Patuloy lang.
18: Nail fungi.
16: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
17: Hamot ang bulak.
16: Yes.
17: Buksan. Ha?
16: Bulaklak, ang bulaklak.
21: Sa buhay ay kailangan.
16: Bubuka ang bulaklak.
17: So sa ang bulaklak.
18: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
16: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
22: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
21: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
17: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
16: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
17: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
21: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
20: kosilito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga buti ka! D3 Bio!
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga buti ka! D3 Bio! Health! News! D3 Bio! D3 Bio!
2: K5! K5! News FM! K5!
7: K5!
2: News FM! Championing the lives of the Filipino!
24: Wow! May puso!
25: Bedtime secret! Bedtime secret!
26: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
27: Wow!
26: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, happy Sunday. Good evening, everyone. Domingo nga adlaw. Wow. May mga part nga nagatrutaliti. May mga part nga mainit, mapaang. May mga part nga nagaulan-ulan, kids subong. So, sa mga part, yung mga areas, diri, sa Atuan, sa Sri Dagat, pupidyo sa Iloilo, nga medyo mapaang gidya. Kay medyo malamig-lamig man. Sa kung basa ang dalan, halong-halong ikita sa pagmotor. No, hindi na tumabalaan. Wish agol pila mag- maglabay ang ito, bambo at bunggo, ano matumbar hers kagin, matumba kagin. Well, sa mga gabi, mga kakay-five, ginatamyaw naton, mga friends naton ng mga kapulisan na nagalibot-dibot sa mga syudad kag probinsya sa Iloilo. Drapag sa Sunset Boulevard, kinagpamati man sa aton ang mga parents

natin mar France. Heller, heller, heller, good evening sa inyo, tanan-tanan. Wow, gabatama tayo sa diyante na. Tuan, kamusta ka mo, buwas? No? Nag-enjoy giyapon ang tanan-tanan mga estudyante, ah. Well, iba ang gilantaw pa sa TV, iba nag-cellphone pa daw, iba may klase, iba wala, no? So, well, sa mga KK5 natin, tutok lang giyapon sa 88.7. Well, sa mga gabi, mga KK5, wala kita istoryahan na chika-chika lang kita sa bahag sa bedtime secrets. Kasi siyempre, kung Sunday, may ara kita ng mga chika-chika time na mag-enjoy kita. So, tutok sa number one radio station sa Iloilo. Ang K5 News FM. So, mga gabi, mga KK5, ka-enjoy. Nag-enjoy ang tanan-tanan natin yung mga friends, no? Especially pag-itira sa may haro na nag-gabamati isubong sa atin. Good evening sa inyong mga taga-haro. Sa may nabitasan. Kag sa may... Lugkaro ni Mandarena kita. Doon natula sa ako niya. Message sa may Halandoni o gumati sila sa box sa aton dira. Good evening sa inyo tanan-tanan mga friends naton nga nagyabamati mga taxi drivers naton nga naka-tune in pero may sa aton radio especially pi kita tay Berto nga nagyabamati subong while nga nag-drive siya nga taxi na tay Berto kamusta kadamo ka na subong sa nga binta. Kamay pa nga ang benta mo. Damo-damo. Para papuli mo karon sa inyo ang balay. No, enjoy ang buong pamilya. No? Ginatami ako ito mga taga Malipayon. Good evening everyone. Mga taga Malipayon. Tira nga nagkabamati sa po sa aton. No, especially kay Ma'am Jane. Good evening sa inyo. Kay Ma'am Rose Galiadra sa may Lapus. Sa, ano kaya? Sa may... Alalason Lapus. Oh, good evening everyone. Agda po sa mga friends natin ha. Sa Alalason, dira sa may Tanod Outpost ba? Oh, good evening everyone sa inyo. Mataka Alalason, dira sa Kapesa. Good evening sa inyo. Hello, hello, hello sa inyo pagid. Kaya sa mga friends pagid natin, dira sa ano, sa out of town, mataka Limeri. Yan nagawa mati isubong sa aton. Good evening. Hello, manggalit kay Taiho. Oy, grabe, kung lalaki Taiho, kung lalaki Naiho, no? Kung ngalan sa taho Bella, Bella ho, everte. Well, hello, manggalit sa friends mo naton. Diri sa may Aganan, gawamatik sila sa bong Aganan Pavia. Good evening. Kaya diri mo sa Mega World, sa may Mandurriao. Nagatutok man na atong yung mga taxi, nagatulutan by while, nag-wait sa ilang mga pasayro. Good evening sa friends pa natin during sa may Infante Molo. Nagatutok man sila sa bawang shuttle. Always nakatune in gin sa program ni Madam Usang. Kag sa mga friends pa natin during sa may Haro Liwat. Balik kila sa Benedicto Haro. Nagatutok man sa bawang shuttle. Mga friends natin ng mga panday. Hello, good evening sa inyo mga panday nami. Ugupod sa panday, kaya nami ang imong nga balay. Pamana, amos ang panday. Kaya para inyo nga balay, manami kid. Hello man kay Victor, nga nagatutok man sa buong sa aton sa Ayala. Good evening sa inyo mataga Ayala, dear. Hello, hello sa inyo sa Festive Mall. Good evening mga guards, no? Nga nagatutok sa buong sa aton. Good evening, everyone. And especially pagida kay Jacob Smith, kay KL Estrada, kay JC Miguel. Hello to Jacob Smith. Good evening sa inyo kay Christoph Davis and Idrico Ramos. Good evening sa inyo. And especially pagiging atrutan by sa dira sa may SM, sa Super. Good evening sa inyo. Nagabaligya sa Pansit Canton. Wow, kanamit sa Pansit Canton. And tamiyaw to man si Vaycar. Ganda ka ba mati? Well, magabalik si Madam Usang, ha? Tune in your radio ni magkawala ka. Ako ang bahana sa inyo sa mga gabi. All here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Secrets, bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa si ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala naghahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasumpay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: You are looking to your favorite radio stations, the number one K5 News FM. Happy Sunday, mga K5. Hello, hello, hello sa inyong tanan-tanan. Sa mga suki naton sa kahanginan, good evening everyone sa inyo. Especially pagi sa mga friends naton, dali sa Cambodia nga nagatutok subok sa tanyang program. Hello, sa inyong tanan-tanan. Kung Sunday, family day get, no? Every time nga kung aga, on Sunday, doon ka namin, but sa gawin kati Domingo naman. And then, ma-church ikaw, after church, upod mo yung family, makakaon-kaon, kamo na banding-banding, kung Sunday. Kati, nung dumay ko sa unang panahon, mga KK5, pagpatak na yasang Sunday, ya, dapat nag-church kita every Sunday. So every church, after church, iba nag-lunch, iba nag-dinner, kay parar na mapiparar na. Pagka alas 8, alas 7, nababati awan na once upon a time dayo, no? Bado ka, do ka miss yet, do ma-miss kid natin ang mga 90s ng mga kabataan, good. So ba mga KK5 millennials na, so, iba niya mas kami klase buwas, iba klase, ula klase buwas, example lang ha, iba niya hindi pa rin magtulog, mapulaw-pulaw pa na sila, ya, makulat sa mga message sa mga friends niya, classmates, or girlfriend, or boyfriend. Well, sa mga topic ko natin, dapat makahulat ka kung tiyempo mo tiyempo kagad. Muna mo lang ba nila, ibang nga manalaki na gadali magmika, ibang nga mabahi gadali magmiko, ano ba lang makuha mo kung gadali ka sa imong nga mga gusto? Meron ang isa nga kung gadali ka mag-drive, o magdali ka mag-drive sa bike, motor, jeep, auto, may chance nga 98 or 99% madisgrasa ka kung gadali-dali ka na nagasala-sala ta. Pero kung may preparations ikaw, natural, medyo layo ikaw sa natawag nato nga disgrasa. Alright, from 29874, ginatabiyo, yan ka no si Belen nga nagpamati sumong sa ilabalay, ara sa may nabitasan. Ay, garabi. Wala tayo ang bitasan. Kadamudamu, gudayin mo. Kadamudamu, the viewers, tira sa may alalasan, no? Kadamudamu, the viewers, manalasan. Magwapo. Ay, bangga. Sa mga friends natin sa alalasan, dira ha, good evening sa inyo. Kabay pa nga, sige-sige, giyapon ang pag-support sa K5 News FM. Ikaw, gid ang number one nga supertran. Wow, grabe. Sa nalasan, din ang labay si Macho Kolego. Isa, true to do, ginada ang ilang nga radio. Nag-atubang sa gym nila, no? Tika, musta ka muda, ma'am and sirs, no? And from 3775, Madam Usang, kala, hindi man kung gadali-dali ikaw ang girlfriend, no? Kung isa, hindi ka pa kabalo, maga. Uy, kakabalo ko, anong itsakto? Anong sala ang rason nga nagabusong early? Eti, ang wish ang mahabar ang lalaki nga kung palangga mo ko ihatag mo ang gusto ko. No, grabe, nagit sa bombo. Halong-halong, gid ka mo mga ka-K5. And, ginatamiyaw taman si Milvin nga nagabamati sa bong sa aton. Hello to Milvin Patrimonio nga nagabamati sa bong sa aton. Good evening. And, may mga kabataan, ikita yung subong nga mahilig magtago-tago. Madam Usang, pwede ko ka questions kung ikaw na yabig ka palangga sa tao tapos saya ginagamit ka lang yabig. Ati, problemahan mo na parang dumuan mo na siya. Parang dumuan mo ganun siya. Agkibutun mo lang siya, no? Hello, manggidi sa kay F. Frank dali sa may diwat balkadamo sa viewers ato sa napitasa, no? Si F. Frank, good evening sa imo dira. Kamusta? Kag sa kalumpang, kalumpang, kagbulwarte, o oh, nagatuto sa nagyapon kay Madam Busan. Hindi pa ako magtulog. Ay, thank you. And, Madam Busan, pwede mo ko matagan advice to ganyan na kami sa boyfriend ko, pero hindi ko ma-feel nga palanggat niya ko. May gusto siya nga kwaon sa akon, pero hindi ko ginpaghatag. Hambal niya, mas bayan nila mag-break it na kaya wala man pulas ka nung iyang effort. Tingin po ikaw siya, Madam Usang, ipapayaan ko lang siya. Magkabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, last part sa ating program, alas 12 na. Well, tonight mga K5, manabang salamat kids sa pagtutok nyo every night sa ating program. Bedtime Secrets, kapwa si Madam Usang. Mga taxi drivers natin, din magkalipat maginam sa DTX Coffee Mix, may kape ka na nakatitaws ka pa mga K5. Enjoy the program, kapwa di giyapon si Madam Usang sa atin na Sunday edition mga K5. Kagnatam yun natin mga friends natin, dili sa mga panuwarte ang nagatutok mga pulis natin nga nagatutok giyapon. Padayon sa pag-inom sa DTX 500, mga KK5. Well, madam nga salamat sa pag-upo niyo sa akin sa Sunday edition. Ako si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. The number one K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magba

0: Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes a las 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
5: sa mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
10: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Malay si Jake, una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
14: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K-5 sa KKB KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
15: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Dortes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatimlo sa imo atay.
18: Basta timlo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagats mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagats mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagats, magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Mega pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: today, magid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
4: mga mga butika.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Bangka Kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mataas, mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas inabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod git lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: K-5 News FM. KKB. Ka-K5. Kalingawan sa barangay. Fiesta.
9: Basta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Bali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
4: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamong tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nagasubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bagong tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sini nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako man ni nabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi diri sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikreto nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat nga nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang indi tagina siya pagkalipatan, mga kaabyanan, mga kautoran. Importante katama. Manang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong kayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw secondary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, espiritual, financial, kag proteksyon. Mag-obdanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gyapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan ang pagpagkamaayo, halina sa iya. Munang ibalik ta sa Dios ang mga pagdayaw, kagpagpasalamat, kagdakukid, kalipay sa Dios. Malipay siya nga magatipan sa aton, iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga, protection ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man ang mauna, amo na magbantay. Tige, amo lang na ang aton nga pag extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta kag tanan nga mga aton nga ginasiling mga pagpakamaayo na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios subong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patumbay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa simpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rob Camino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. At kaming lahat, nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo. Lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinusos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung basahon ta ang balaan nga kasulatan, ginhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulo sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ha? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amo na kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan nagklaro gina sa aton. Sulo nga aton mabasa kung masahon taman ang Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang nga mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Puna kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod, magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karon sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Manang ato ni si ginabasa bangod kay kung lantaon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari siyang isa kagatos, ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Hindi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4, amal niya, o Ginoo, tumtong pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka balaw tod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, na, malduryo, san o bala ako mapatay? Ayay. Suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw, sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong matuod gid ang tanan nga iya ginahimo wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung saan o sini ang magapulos. Muna nga dere sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 bersikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga bersikulo 4 hasta sa 7, dere maayo o nami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon ano lang kalipot ang aton nga kabuhi. Naghambal pa siya nga ipahibalutan sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nangin hambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong nga tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tananta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan ang tananta nga mga pangalan kung kita tutum nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi kag ang tananta nimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala libro sang kamatayon ayay amo na nga magsulod na kita sa bagong atuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani. Okay, kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta, gani, nga kung kita mapatay, may ara kati destinasyon. Ang mga totong nga napatay, sa langit sila. Ang mga toto o mga hindi totong, sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadyaan mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kay bago na nga tuwing o. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuha nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaa ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga maglutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita, gahaman. Ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar, mag-aayo sang grabe nga mga kabudlayan. Niyan, hapod ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo, sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa adason nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay diri sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay kasi siyempre. Kung kisa, may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong tuig, may family reunion. May ara pa, kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte kadamo. Labi na gid sa Camotes Island, parte kadamo ning Aplido ni. Amo na nga panahon may family reunion o panahon nga may reunion sang amo na nga plido Estrera tribe parte kadamo. Pero pagdason na tuig ang iban wala na. Di mo na nga ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo, agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo, may gintingana ang Ginoo sa langit, wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala naton tinguhaan nga pauswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katauhan sa Ginoo gikan sa ilang nga pagtalikod? Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma? Labaw kay sa Dios nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo, amo na ang aton Dios. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikwayon siya kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugma sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala natong tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagod, kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abiyabi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong nga tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig, 2026, mangin isa katiyon, nga hindi gin malipatan. Isa katiyon nga si Kristo magasulod sa tunga naton kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga magalagad sa Ginoo. Amo na ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandom na sa tanan-tanan tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong atuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natong isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong buntang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Nga man, kay sila nagapitik para sa tao kag para sa katungdanan. Sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos, labi nga nagalantaw sa aton kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Amo na nga, ang isa pa kada tuig sa kabuhi karon magligad na. Ang bagong tuig nagabukas sa aton nga tumang, ano man ang mangin record sini. Kaya simpre, sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton nga mga paggiho kun paghulag, pagobra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo, may record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton tani dito sa langit, ang masulat dito sa anghel, ang wala sing dagta nga mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit nga sulatan sa anghel nga tani kita man, makabaton sang walay dagta nga record sa sining palabutan nga tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tag sa kaadlaw nga nagaligad, amo ang magadesisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya ang natubo sa aton mautoran, mga balikita malipayon nga tuig. Happy New Year. Pero nga nga isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig, way na kalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani maghambal ka gani nga, Happy New Year, tani, pinsaroon nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba la? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sa paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tinguhaon ta, nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga, mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat mangin buluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasipanan nga punggan ang ila pagka matinas taasong subong nga ang Ginoo nagkinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyo mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid pagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babaye. Damo mga anak subong indi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawo ayhan kung maminyo na? May bata ka na. Adayon, hindi mangid tama ka kwartahan. Ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di ka balo maglaba. Hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay. Hindi ka balo maglimpyo sa balay. Ah, kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala. Muna nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan napabayaan ta ang pag-irukar sa ila nga tuduan ta na sila sa practical wife, life, practical way of life. Importante ka tama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon, mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sabulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsige lang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Pila ka bilog timbang, okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kag-asawa, pariha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Wala. Kabudlay. Muna gini, maginikanan. Karon ang mga ation nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kaulingon, pagpugong sa kaulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga buluhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kag grabe nga mga kadamo sa mga adik kag damo sa mga kabataan na wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may dokar sa tanan nga gin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-o nga tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang magidikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa idalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigo nga pagpugong madamo man nga ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanoon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan nga amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan mapakita sang maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kon kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kon ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kagamo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon naming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan po ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyoro, Rukamila Oy at pamilya. At ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kaya po'y malulugod at patuloy at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala laman sa inyo. Ito aming hiniling sa pangalan ng Binesos. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano ba yung insider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinaka namis Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow. No?
6: Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may Tisero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ka
10: ni? 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka
11: mo
10: sang DTX 500. Kaya ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago si Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
9: DC ko no, DC.
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 ah.
9: Ah, kampyon ni
6: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Si Edwin Grace Paglamutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow!
13: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
12: DTX 500.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College.

0: ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Iba si malatnan ka na. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
2: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
3: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
3: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
0: May
3: oh, gatamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
3: may antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog tanan.
2: Kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kin namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong haloblock sini, lipids.
2: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
0: Napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak na.
2: Anak glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repairman.
2: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
2: Sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
3: Kaon money.
2: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
1: Layo lang.
2: Layo gidya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effect sa D3 Bio.
3: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinalang sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
3: ang electrical wire, Sir Boy, may putos.

0: May photos na siya eh.
1: No? Amo nagnatag sa dito.
0: Para hindi mag kuan hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo man na ang aton nga.
2: Try nyo ba lang mga wire nga live i wala photos.
0: Oo.
2: Di ba gasiga-siga.
0: Kurente ka, mm-hmm. No? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga adasig ang gitog pagdala sang signal o kun impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque ng amunang kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So, damo pagkadya Sir Boy ang mabulig sa aton sa D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga auto pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
1: Grabe, no? Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka energetic nga, ah, kikong ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kagainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
1: Uh-huh.
2: Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin na mo na balik-balik, monolaurin,
1: monocaprin,
2: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Cool. Isa lang.
3: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation Sir Boy nga makakause ang gitawag
1: cancer.
2: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3Bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: G3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Aga labot, itatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Mapagat sa mga butika. G3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
4: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Mapagat sa mga butika.
7: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na mga tupad balay before pa ka magkasulalog inom ka na tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever it's also virus no kinahanglan inom D3 Bio
9: bisan dengue gani inom
2: ko di ba dengue subong grabe ang kwan damo painom mo na daan before pa magdengue hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginator niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas so isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
10: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
10: bacteria. Sang
2: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
9: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa lazy day, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminsan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mabalita kag mga impormasyon nga gakanabod diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sininga mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasig nga bug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon ng istasyon, yari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga nagamonitor sa mga relay stations naton. Sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sing pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton mga K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga pungsod Pilipinas, kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan, kag wiyop yan ang kamo sa maayo sininga kahimtangan. I-like na kag i-share ng aton sininga pagpangalagad para sa rin ka mga bayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-5 sang mga pikauli na kakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ninga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpakalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sa ninga Lunes, pitsa 12 sa bulan sang Oktubre. Ikaduwa ininga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyolagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Sa liwat, welcome sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sininga pagpangalagad sa gyapon, kita ang pag-updan sa aton sininga K5 News Patrol Reporters. Onboard ka ron sa aton sininga patrol, maka-upor naton ka K5 Karen Badilla, kag ka K5 Elmer Sable.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ano bala ang mga labing talupang doon sini nga mga balita nga aton pag-aisuryaan sa aton sininga pagpangalagad sa sininga Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gihapon ining pagsunod naton sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte sang Biyernes sininga adlaw, mga kaki-5 na gina-presentar sa prosecution ang isa pagid nila sa nika witness, no, in the person of sabayin sa halini si Attorney Alexander Cabrera, no, ang ila sa nika naging witness sa prosecution, mga kaki-5. Kad kon basiya naton ang mga testimonya na ni Attorney Alexander Cabrera, nagapakita diri na based sa report na may 817 million pesos o kon 817 million pesos ang undeclared income kag assets sa mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag ni Attorney Manases Humarin na sang 2022 tub-tub 2025.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Inibase sa kay Attorney Alexander Cabrera, isa ini ka financial forensic analyst, na kung sa diin mga yara sa 817,874,000 867 pesos ang wala madeklarar nga kita kag asset ni Duterte sa iya statement of assets, liabilities and net worth o kon salen.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kalakip diri ang 190,628,012 pesos sa taong 2022. 167,337,227 sa taong tuig 2023. Kaga 264,217,123 pesos sa taong 2024. Kag 195,692,505 sa taong tuig 2025.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sang ginpamangkot ni Senate President Sherwin Gatzalian, no? Si Cabrera nga dapat nakadeklarar sa sal-in ni Duterte sa mga nasambit ni nga tuig mga ka-K5, no? Dapat naka-reflect ang 817 million no sa iya 2025 nga sal-in mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagagin patag madatime na ni presiding officer Senador Chichi Escudero nga ang 190 million pesos dapat ideklarar sa tong 2022. Kag dapat niya idugang ang ining 167 million nga ideklarar sa tuig 2024.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Based sa nagligad sa ring impeachment trial sa Biyernes kadlaw na una nga ginambal ni private prosecutor James Bryant Ali nga ining million-million nga pesos nga kantidad sa bank account ang wala madeklarar ni Duterte sa iya sa ni nga sal-in.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sunod ni kay private prosecutor James Bryant Ali na ang kabuusan nga 39.09 million nga year-end balance sa halos 30 ka mga bank accounts ni Duterte kag sa iya sa nga bana nga si Attorney Carpio sa tong tuig 2025 ang wala madeklarar sa sal-in sang BC presidente.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag sang tuig 2024 naman, no, mayara sang balanse nga 22.24 million ang mga bank account sa mag-asawa, 7.38 million sa tong 2023, 59.02 million sa tong tuig 2022. No, wala initanan maideklara sa cash in bank, cash on hand ni Duterte sa iya sa sal-in sa mga nasambit na tuig mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tikumbasiya naton ang record sang prosecution. May isa ka bank account ang mag-asawa sa Land Bank of the Philippines, tagtatlo sa Asia United Bank, PS Bank, kag Metro Bank, kag may dalawa, may duwa, no, ka Security Bank, no, nga account, may anom sa BPI, may apat sa Philippine National Bank, kag may pito sa BDO.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tikwang sang una nga matestimonya sa opisyal sa Anti-Money Laundering Council sa impeachment court mga ka-K5 na ibluan ng mga kapinyara sa 4.4 billion no, ang nag-agi sa account sang mag-asawa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagkumadumduma na ton, sunod to kay AMLAC Executive Director Ronel Berventura nga naglabot sa 4.4 billion ang mga transaksyon sa mag-asawa humalin sang 2007 tub-tub 2025. Magluwas pa diri mayaman sang milyon nga pesos nga natumod ang AMLAC sa iban pagid nga mga account sang mga nasambitan nga mag-asawa mga ka-K5. Kag badumduma naton, no? Antes ng testigo ining si Binaventura kalakip sa nasambit sa ni nga kantidad sa mag-asawa ang 1.63 billion nga inflow kag 1.308 billion naman ang outflow mga kakifive. Kanti kung pangtingbo naton mga yara no sa halos no 1.461 billion ang kantidad sang transaction nga hindi may biluan kung outflow o kung inflow.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di may mga impormasyon patugani nga may mga kwarta nga nagasidulod sa bank account halin sa China kag subuman sa Hong Kong.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ti suno sa kay Pangulong Bongbong Marcos kon ang ining ginaaligar ining mga information no nga may mga pundo halin sa China kag Hong Kong no sa saning mga nagasulod nga account sang mag-asawa nga Duterte no ti siling ni Marcos ini ang ginakabig nga highest level national security threat.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ida kon matuod ang ining nasambit sa ni no? Nga managaguluwa kag baseman sa mga testimonya sa mga nagasinulod kag managaginuwa nga kwarta sa mga bank account sa saring mag-asawa no? Nga Vice President Sara Duterte kag Attorney Mance Carpio.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tisubong adlaw na magpadayon ang impeachment trial pero mahimo nga mag-break anay ang aton sining mga senador agudatagan ligwa na ang ining pagtalakay nila sa national budget para sa 2027.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Dawalos, kuro-kompleto naman no, nga naplastar sang prosecution ang ila sa mga witnesses na no, kag ang kaso nga bribery ang gindrap na no, sang prosecution. Busalingon, hindi na pagtalakayon pa pag-istoryaan pa ang kaso nga bribery no, ni Vice President Sara Duterte. Di bala apat ni ka mga articles no, ang gipasaka batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Ang Article 4 no, ang in-connection sa saring pagpamahog tubla nga ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos ang iatiayon nga si Liza Marcos kagang iya nga pakaisang si anay House Speaker Martin Romualdez. Amo tong isa sa article, Article 4 kag ining Article 1 no? Ining paggamit sa confidential funds nga hindi amo waay nagaalalangay kag ang Article 2 amo ning unexplained wealth in connection ini sa mga bank account in connection ini sa statement of assets liabilities and net worth sang mag-asawa nga Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: May nagwaga din nga report kag information nga base bulan sa Nobyembre matapos ang impeachment trial kag na magadesisyon na ang miyembro sang atong sa impeachment court kung ano ang ila sa ning mangin verdict na sa kay Vice President Sara Duterte mangin na guilty ni na o kung hindi mga ka-K5. Tidiri ang base sa gindesisyonan sa impeachment court dapat nga 14 votes no nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa so, mo pa ning mga bulubantaya naton nga mga palabuton no nga mga masulod ga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa aton sering nga pagpangalagad sa pila karon kamalabing talapag doon sini nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na to report ni ka-K5 Karin Badilla angot sa pinakauli sini nga development sa saring natabo nga hit and run dira sa may distrito sa La Paz. specifically sa may barangay Baldosa, kagdira sa may barangay Kaingin, Lapas. Kay kahapon sang kagahon, mga alauna ang takna sa aga. No? Sang may isa sa nika salakyan, no? Honda Accord ini. Nakabunggo sa stall, kaglakip man sa tricycle, dira sa may barangay Baldosa, Lapas. Pero, ang ining nasambit sini, nga driver, sang sining nasambit sini nga salakyan, ang wala sini magpundo. No? Imbis, no? Nga magpundo, naglakat ini, that's why nga may natabo sini, nga paglinag sanay.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Magluwas sa saning paglinag sanay nga tabo. May natabo man mga KK5 nga pagtiro. Now, kaya gina confirm natin kung nakapalupok pagidman ang ining nga driver nga isa sa rika optometrist buot sa lingon na spesyalista sa mata natin. Isa ka doktor ang ining sakay. No, sa saling nasambit saling nga salakyan.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Nga pilason ang nasambit siya biktima kagyara subong sa hospital. Pero ang tatlo kamapulis nga nagresponde kag nagpalupok. No, sa ilas nga pusil gin-relieve sa ilas nga pwasto.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Samtang pending sa imbestigasyon, magluwas sa ICPO subong ang National Police Commission. Nakalabot man ni sa higher command na sa National Police Commission ang ining nasambit sa ni nga insidente. Kagsuno sa ilas nga commissioner nga si Napulcom Commissioner Ralph Kalinisan, ginamanduan ang Napulcom 6 nga gilayon magpatigayon sang imbisigasyon sa nagluntad nga insidente diri sa may syudad sang Iloilo.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ibalaon tani kay ti ang ining driver, no? Ang pakaduwa ni Mayor Raisa Trenyas.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: I-check na mga report nga kusarin ang may isaman kalalaki nga nagapanguhong dito sa may banwasang dingli, patay matapos makuryente. Gapangunyadi pakuntani ini, no? Kati subong uso ang uhong. No? Subong mga sa kaumanta, kanamudamo subong sang uhong, aga kapag bugtaw, no? Bala mo kung maulihi ka bugtaw, manguhong ka, why not bilin? No, sa una, kung kumabugtaw ka alas 4, manguhong. Sus Mario Josep, ang ibang liga, bugtaw alas 2. No? Tikong tani, pang sapin-sapin, pwede kayo kanamit, so danon ang uhong. No? Gisahon mo ang uhong, asampat gid. No? Iparis mo sa mainit, sa nga kanon. No? Ah, pertigid ka sa buruso, kag gatapok lang agin lang mo, ng bala mo. No? Pero nga subo, dari mga K5, no? Ang ining pagpanguhong sang lalaki nagresulta sa iya kamatayon. No, may nagawayway nga linya sang ilikodos. No, natandog sa sing manuguhong, no, na kuryente patay.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Tinga may nagawayway ang live wire sa poste sang ilikodos na. No, anong mambal sang management sang ilikodos na? No, angot sa saring natabo. Magamong kulit na makdelikado ni. Why gina-check ng linya nga ang isa ni ka ultimo ng no, manuguhong, no? Para sa sulod anon sang iya sa pamilya nagresulta sa iya sa ning kamatayon.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Ibalot ko sa report ni ka K5 Kim Kaluyo. Sa piyak nga bayin, may Mitsubishi Canter Truckman nga nagtakilid matapos nadulaan sa kontrol sa banwasang Sara. Maswerte nga ang driver kag pasahero wala mapilasan.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Amo na nga ato sa nga i-check sa ato sa nga pagbalik. Pagkatapos ang pila ka importante nga mapahibalo. Good morning gid kay Ma'am Ning Ilumba. Now blessed the Monday morning. Pamilya Ilumba sa may Dika Homes, sa may banwasang Santa Barbara, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanuasang Pututan, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir GC Amolis Senior, good morning gig kay Mama Rilo kag kay Mulonga sa Sityo Sapa Zone 1, Barangay Balantang Haro, kay Nini Anayan, good morning, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Rim Yapanes, kag kay Ma'am Aisha Ahmad, mayad-ayad gid nga ada. Standby ka mo sa dugang pa information sa ato sa nga pagpanumbalik.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika. Hindi

0: ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
2: Yung may D3!
1: Mabagats, mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi kakao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500
3: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
3: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
1: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
3: masaligan.
1: DTX 500
3: D3 Bio with
4: Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio.
3: Ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio.
3: Ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: K5.
8: K5?
7: News FM.
8: K5.
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Balik pa K5 sa aton sa ring pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:04 na sa aga. Nakainit na tanan tubig. Ang iloy amay. Matamat na da nga himos ha. Ag sa mga estudyante kag may mga obra subong adlaw. Kwan na da, murumadmada kag mahiwa diwod na. No, alas 5:04 na. Budlay malit kay Lunes subong adlaw. No, expectaron ta naman. No, ang mabulubog at sininga dalagan sang trapiko.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:04. Una ang ta-check connection naton sa kay K5 King Kaluyo. Direkta sa Ibanwa sang Dingle, no? Ini matapos mga K5 nga may isa dito kalalaki nga naga panguhong, no? Para sa sulod anon sang ila sa nga pamilya. Pero pitik sintas masubo ang resulta, no? Sa pagpanguhong, no? Kay ti ang uhong nga dalalon, why na madala sa balay matapos makuryente sa naga-YY nga live wire halin sa poste sang Elekodos.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
12: Para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Kim Kaluyo.
10: K5 News FM. Kampiyon Report.
13: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka lalaki nga si Elias Jemel, 39 anyos, matapos nga nakuryente samtang nagapanguhong sa barangay Tinokwan Dingle, Iloilo, pasado las 5 sang aga, Oktobre 11. Sa interview sang K5 News FM, Iloilo kay Police Captain Johnny Oro, ang hepe sang Dingle Municipal Police Station, iya ginpahayag nga sulundanon tani no ang ring uhong nga grapangita sini sa bakante nga lote nga yara lang sa higad sang dalan. And accordingly, nakatandog ini sang live wire nga nagawayway gikan sa poste sang Eleko. Nakapangayo pa ini sang bulig apang wala na natabangan pa ang biktima. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival o kon DOA. Kagiri nga balita ang ginadrong sa inyo sang D3 Bio agon matagan sang proteksyon ng lawas batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Salamat kay K5 Kim Kaluyo. Laban-laban may mabulig man ang management sang Ilikudos. Oh, nga nga ng tabo, may gawayway. Dati tamak delikado eh. Oh, dapat sa mga may amusin eh, may warning kabla. may yara kada ng butang nga paandam nga hindi ka na magpalapit kay tungod tama ka delikado. Diba na kung kaysa may makitaan kada nga dangerous, no? High risk or high voltage. Tapos silingon nga taas ang voltahe sang kuryente. Hindi na pa iway nga magpalapit ka dira mga kakifive. Pero ang tabo na may gawa-iway nga linya sa kuryente, tama ka delikado. Sino man itong ekspektar nga propang-uhong timog na resulta sa imo kamatayon?
6: Balitang K5 sa umaga!
14: Balitang K5 sa umaga!
12: Itagay likodos na! No? Hindi natin luyag may masundan yung makaangay sini nga mga insidente nga ti kulang taon na to ninyo nikpaltahan no? Ning pagwayway sa nga live wire dala sa sambitsi nga lugar kay ti kwan eh why sang warning kag anytime pwede kadi kakadto na. Iba sa may mga kabataan magruampang na kagliwat ng makatandog bansang live wire.
6: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:08 sa aton sa Liga Pagpangalagad sa Iluanta Report sa aton sa ring K5 News Patrol. Pinakauling na sitwasyon sa nga syudad sang Iloilo. Lakip man ang Iloilo Provincial Government at pagwa sa mga sobra 2.7 million pesos nga cash incentives sa 423 ka mga atleta. Para sa report, standby kay K5 Elmer Sable.
15: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
16: K5 Rick, good morning. Nagpagwa ang provincial government of Iloilo sang 2.7 ka mga milyones nga cash incentives para sa aton 420 ka mga athletes nga Ilonggo nga nagdala sang kadugangan sa probinsya sa nagkalain-lain nga regional kag national nga mga kompetisyon sa sports kag K5 Ring.
12: Malamo may pani kag K5 Elmer may yari ni sang provincial ordinance no ngadto sa provincial government nga ginpasar nga sa makakuha da sa mga bronze, silver kag gold may mga insentibo sa mga baton halin sa atong provincial government kag K5 Elmer.
16: Yes kag K5 Ring kag sa kabugusan nga kantidad 1.8 ka mga milyon ang ginallocate para sa mga atleta nga nagpartisipar sa aton nga mga palarong pambansa. Kaga 249 naman para sa mga nagkompetensya sa aton nga mga WVRAA meet. Kaga 626,000 para sa mga nagpartisipar sa aton mga batang Pinoy. Kag iban pa nga national kag regional nga paligsahan natin sa sports sa K5 Rick. Kaga ang paghatag sang sini nga cash incentive ginpatuman sunod sa aton nga resolution number 2022256 relative sa Provincial Ordinance number 2022217 nga nagahatag sang padya kag pagkilala sa mga aton atleta kag coaches, assistant coaches, aton ni mga trainers kag mga chaperones sa aton mga tagsa ka probinsya ka K5 Rick. Kag di paagi sa ining inisyatibo ginakilala sang aton nga provincial government ang aton nga ang pagpangubudlay sang aton nga mga athletes kag mga dedication nila sa pang ginapabaskog ilang suporta sa pagpauswag sa sports kag pagpabakod sang talento sa mga pamatan-on diri sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo kag K5 Rick.
12: Kag bisan pa no dako man nga bulig sa mga atleta nato na no kag
16: yes,
12: kon makalabot ka sa ulihi nga mangin national player ikaw makalabot ikaw sa Southeast Asian Games, sa SEA Games, sa Asian Games, sa Olympic, amo tay madalagko ni nga mga mabaton mga insentibo, na no, minilyon ni kay K5 Elmer mo?
16: Yes, kay K5 Rick, dako na ini nga bulig especially sa food nila nga mga galastuhon, sa mga transpo, kag sa mga pilapagid ka mga kinanlanon nila sa sports kay K5 Rick, dako na ini nga bulig ang incentives para nga ma mapadayon o kon na mahatagan mabala sila sang kusog nga may padayon ng ilang ang mga sports ng ginapakigbato sa tagsa ka mga probinsya at syudad sa Iloilo ka K5 Rick. Kagadugang padira, suno sa ato ng provincial government, padayon sa gihapon ng ilang suporta sa pagpadasig sa mga atletang Ilonggo. Kagpauswagon pa nila ini ang ikasarang kagmagdala sa dugang na kadungganan sa probinsya sa padaabuton ng mga kompetisyon ka K5 Rick.
12: Sige, kumusta ang palibot sa syudad, Turutawahay man?
16: Sa pihak na bahayin ka K5 Rick, adlaw sang Lunes, unang adlaw sa subong semana, madamo-damo na ang mga pila ka traditional jeepneys na nagabiyahe kay te unang adlaw sang pagsulod sa klase kag aton nga flag ceremony sa subong adlaw ka K5 Rick. Madamo naman ang mga pasero sa bahin sang Haro, City Proper, kag Molo, kag K5 Rick, kag may mga pila naman sa private cars ang nagapanglibot. Kag manami-nami subong ang siyempo, kag wala nagaulan kag K5 Rick.
12: Sige. Salamat kag K5 Elmer!
16: salamat ka K5 Rick sa mga ka-K5 na ton nga may diabetes magtumar sa DTX500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX500 may mabakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si ka-K5 Karen Badilla kag ka-K5 Jason Talaron. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iligo. K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
12: Alas 5:12 na sa aga. Mga pikita, dapat tiltinga kapi at detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapas sa may barangay Rizal, Lapus. Sa Dika Michaelan Anas, makabataan Tita Rina da. Good morning! Kay Manang Veronica da, may dayad gid nga aga. Now, DTX Coffee Mix kita, ah. Ang healthy nga kape, mga ka-K5. Good morning also kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Anlin Ligada, dira sa may barangay Agtambo, sa may sunod sang Pasi. Kay Sir Alex Sabo, good morning kay Ma'am Judan, or Sir Judan Montalvo Sumaribos. Now, kay Earl John Pandagani, sa may New Site Public Market, sa may Jordan Gimarasa. Taga Gimarasa, good morning gig kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, nakapangapina Detex Coffee Mix, sa may barangay Baspasan, sa may Banuasang Kalinong. Kaya good morning also sa kay Nini Anayan, sa kay Sir Danilo Nalangan Senior. Now, sa may syudad sang Pasig, good morning. Siling Ma'am Aisha Dama, Aisha Ama, dapat mayara sang checking, no? Regular ang ileko sa ilas ng mga wire. Dapat kay Ma'am Aisha, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles da, sa may telecom compound, Barangay Quintinsala, sa good morning, kapakapiman detect sa coffee mix. Kaga good morning also kay Sir Alan Ortega Tukuyo, dira sa may giso, sa may banwasang kaliyog.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
12: Before ang report ng K5 Karen Badilla, unang ta check connection ta kay K5 Jenny Kauyunan. Direkta sa may Iloilo City Hall, kay ginkompermar mismo ni Mayor Raisa Trañas na ang ining nag-hit and run, no? Nga driver sang salakyan sa may distrito sang Lapas, kumpirmado ni Mataya. Kahit yung unang report, ang inyong driver nagpakilala nga pakaisa kuno ni Mayor. Pero sang uli, sang pag-check dere, himata giman pero second kasi na. O kon magpakaduwa sila mga ka-K5. Kay doon may mag-uto dere si Anay Mayor Jer Trañas. Kag nanay or amay siya mo ang magpakaisa mga ka-K5. Para sa kampiyong report, upod kay ka-K5 Jenny Kauyunan.
17: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
13: Ka-K5 Enrico, ginkumpirmar no ni Mayor Reisa Trañas nga himata sini ang driver sang salakyan nga nag-hit and run sa Barangay Baldosa, Lapas pasado alauna sang kaagahon sang Oktubre 11. Sa statement ka K5 Rick, ang ginpagwa sang alkalde, iagin pahayag nga pakaduha sini si alias Paulo nga nakabunggo sa isa ka balagiyaan. Dugang pa sang alkalde ka K5 Rick, nga ginatugyan na sa sini sa Iloilo City Police Office kung ICPO ang pag-imbestigara sa natabo nga insidente. Nagalaon man ini ka K5 Enrico sang pata sa gustong investigasyon kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso kun kinahanglan apisar kung sino man ang involved sa natabo. Sa karon ta K5 Rick, padayon sa gyapon ang investigasyon sang Iloilo City Police Office na tuhoy sa insidente. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox kapaliport na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
12: Salamat ka K5 Jenny Kauyunan. Imos na, imos na. Alas 5:16 na sa aga. Iga-check na ito report ya K5 Karen Badilla in connection sa report ni ka K5 Jenny Kauyunan. Kaya kapon si ka K5 Karen Badilla.

0: nga buksan. No, ang ining nasambit sini nga salakyan pero wala sini mabuksan kag that time dira na nagpalupok sang pusil ang aton sini nga mamyambro sang Philippine National Police. Ining tatlo ka mga pulis gin-relieve o kung gin-paidalom sa administrative relief, no? Mga ka-K5, bosilingon gin-kwaan sila sang pusil samta nagapadayon ang imbisigasyon. Pero ano gidman bala ang standard operating procedure o kung SOP sa makaangay sila nga insidente? Bawal gidman nga magpalupok kita sang pusil, no? Dapat kuno lagson mo lang. Ibalaon ta ang detalye sa sang report upod kay K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: K5 ka, good morning. Dahil lang na utod ang connection natin kay K5 Karen Badilla. Happy birthday sa anak ni Ma'am Ning Ilomba sa kay Kenneth Angelo. No? Happy birthday gina. Kag-happy birthday man sa kay Marisa Sumido. Ang papanamyaw link kay Sir Gerland Sumido. Balikan ta, K5 ka! Good morning!
2: K5, break mayong aga si Mo sa kahapon. No? Ibalikan ta gini kung ano gini ang natabo kahapon sang kaagawon.
0: Daw sa kuha sang CCTV footage.
2: Sa may Baldosa sa distrito sang La Paz, K5 Enrico. Ang una dire, based sa investigation sang aton nga kapulisan, especially sang Iloilo City Police Station po, K5 Rig. Mga pasado, alas 12 ni sa tungang gabi, K5 Rig. Ang una, gini nga nabung kuan sa Honda Accord nga ginamaneho sang optometrist nga si Arias Paul ang kalipapa or tapang po ni Black K5 dito sa may corner sa Barangay Baldosa sa La Paz District. Kag pagkabunggo niya, di syempre na ano ay napurag-puragan dito ang mga pumuluyo K5 Rig. Kay kung may baluan sa dito nga area sa higad sang dalan left and right, may mga panimalay na to K5 Rig nga nag-ililikit. So sang nabatsyagan ni sa mga pumuluyo kag sa nakit-an nga ang ining driver nagdiretso lang niya sa pagmaneho dito na nagtawag ang ining mga pumuluyo sang kapulisan ta paagi man sa 911 K5 Enrico. Then after sina nakabunggo pagid sang motorsiklo ang ining Honda Accord nga nagdiretso sa gihapon sa pagpadalagan kag ta mo alarm sang mga pumuluyo ang aton nga kapulisan nga dito bantayan sa may going pakaingin ang ining salakyan K5 Rig kag isang dito na sa may Baldosa the boundary na ni Shaki 5 Enrico sang sa Baldosa kag sang kaingin ang pagbantay sang aton nga kapulisan. Kinbalabagan ini sang patrol car ang ining salakyan, nagpundo man siya tuod pero wala nagpanaog ang
0: driver.
2: Ang driver wala siya nagpanaog. Then ang ginhimo ni sa mga kapulisan ta sila ang nagpalanaog sa patrol car kag ang isa to ka pulis makitaan sa CCTV nga ginabuksan niya ang portahan pero nakalock ni K5 Enrico hasta nga ginsipa yan eh ang sa may passenger seat nga pertahan pero ulpi lang eh nagandar ang salakyan nga ano pala ma-attempt nga mapalagyo amo to nga nakapalupok sa pusil or sa armas luthang ang aton nga kapulisan hasta nga naglinagsanay sila nga nakalabot sila ya kay K5 Enrico sa may barangay Kaingin kagti nagpundo dito sa may FM gasoline station ang ining Honda Accord K5 Rig no kagti pagpundo ni sang salakyan na naog ni ang driver nakaitom siya nga panapton K5 Enrico kag dito nag hands up siya sa mga kapulisan ta kagti gin istorya sang aton nga mga police according man gani sa mga tropa based man sa panaysayon nila sa kay Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga City Director diri sa Iloilo City K5 Enrico nga nagpakilala ang ining suspect nga himata ni Mayor Raisa Trañas K5 Rig.
0: Kaginagin confirm gid man nga himata gid man no second cousin ni Mayor Raisa Trañas pakaduwa ni Mayor Raisa Trañas ining driver nga isa sa nika doktor.
2: Yes.
0: Kagkilala man yung mga pamilyar din sa may syudad ka K5 Karen na. So dito, kahapon, do medyo gahimo pa lang kita kag naga ginakwala na itong dipanan, ako ng tabo. So dito gali, naabtan siyang pulis pa ining salakyan, no?
2: Yes,
0: tuyo
2: yes.
0: Nila nga ginpadulugan, pakitapos na, why magdulog?

0: pundo ining salakyan. That's why nga amon to pagtiro nila ka K5 ka rin. Kung lang tawon gid man, why siguro ka why gid man ka palupok ang driver sa K5 ka rin?
1: Yes.
0: Okay, kung nakapalupok nila man, laban nagsala salaman ning pulis gadaan mo kung may lupok kalin sa sulod. Pero makita naton nga ang tiro tanan halin sa tatlo ka membros ang PNP naton. Mga yes. Tagala past police station ini?
1: Yes, correct. K5 raid.
0: Okay, so ang tatlo ini nga nagresponde gin-relieve na no sa ila sa ning pwesto gin pull out anay sa may lapas police station.
1: Para sila sa admin K5 Enrico kay according sa kay Colonel Parilla hindi din sila pwede ma-field kay ano eh ang ilang mm-hmm. mga service firearm gin paidalom sa examination sa crime laboratory.
0: Kay iti para maibaluan kung sino nagpalupok pero yung tatlo ka pulis ang palupok gin man K5 ka rin kay makita nato natong duwa no atong gid palapit sa salakyan kagang isa diri ari dia dampi sa may mga motorsiklo no.
1: Uh-oh.
0: Pero kon na delikado kag may mapusil ni ang kwan ang sa sulod abi kag mga armed group ini damo ni sila laban-laban nang may mga policeman group ang mapilasan K5 ka rin mo.
1: Yes. Ang according dito sa according sa kay Colonel Parilla, ang ining sa tatlong ani, ang duha pa ang duha gid na di K5 Enrico ang positibo gid nga nakapalupok. Ang isa makitaan sa CCTV nga nagatindog siya nga nagahana pero nagapayag siya nga wala siya nakapalupok K5 Enrico. Bali nag ano lang siya gataya lang siya.
0: Gataya lang. Siya.
1: Oo, pero according sa kay Colonel Parilla, mo na nga isa sa mga reason man bala nga ipaidalom ni sa crime lab para mahibaluan gid K5 Enrico.
0: Okay, so mapusil dalom ni sa ballistic examination nga kon nakapalupok kaglakip man ikuan ni isanto ni sa mga basiyo sang pusil nga na recover kay kun lang tawo naton kon na nagpinalupok ni sila sobrang ibang pulo ni ka mga basiyo ang naguluwa kay 5 Karen nga mga sa pusil nila mo.
1: Yes, yes, correct. K5 Enrico. Dito kahapon sa may area again, sa may barangay Baldosa, sa boundary, kung sa din nila tabo ang paglinoklanay, ang makita naton dito K5 Enrico 21, ang mga numbers ni Bala, galing sa yellow, nga ginpang butang sa aton
0: yung
1: mga... Oo, sa katapos ng Soko. Pero according sa kay Colonel Parilla, unse lang ang bala kay 5 Enrico,
0: okay.
1: Pero may mga fragments.
0: Okay, may mga slugs ang bala, black K5 Karen. So, tanan sila nga mga ma-recover, nga may mga ebidensya, o kung ano ma-recover nila, nabutangan na abi mo, no? Sang numero, sang Soko naton ka K5 Karen. So, anong matabo ni sa mga polis naton na padayon ang ila duty, pero da lang do admin function lang sila anay ma-report
1: yes,
0: sa lapas o kun dito sa ICPO mismo sa headquarters ka K5 Karen. Okay, dala kay na autonomous si ka K5 Karen. Okay, now kay gin pa idalumin sa administrative relief ang tatlo sa nipang pulis. Pero isa din ka pulis ambal nila, why kuno ka palupok ah. Kay kon ka isa kuno gatutok kasang pusil mo pero why man galupok ah. Ate, anong isuopi, haw? Kay based on this information, no, nga sa amo ko ng situation, hindi ipagpalupok, no? Ining mga polis, ka K5 Karen?
1: Oo, correct, K5 Enrico. Hindi kit pwede. Bisan warning shot, hindi kit pwede K5 Enrico. Magbawal ipa-verify tanino kay ti ang kalabanan area B K5 Rick sa mga makover tabala nga kung may mga tinirohay na nga nagakatabo ina kung nakapalupok si suspect ti syempre mabalos gid na si police.
0: Oh, do ka budlay man sa part sang police nga unahan na sa palupok before sa magpalupok kay 5 Karen. Mapapilasan na yung police na before mga maglupok kay kun mga armed group da kay wa kabalo kun anong sakay sinong sakay da sa nasambit nga salakyan mo. Ti kung mag-amo siya na, sari ka kakalagas, pagkalagas mo siya na, mahulat kang unahan ka sang managasakay before ka magpalupok mang K5 ka rin. Dumabudlay man on the part sa mga pulista nga dapat may makitaan na sila nga kwan, nga pusil nga tiruhon sila sa mga suspect abi sa krimen o kung aksidente before man sila nga magpalupok, hindi kagka-warning shot abi K5 ka rin.
1: Yes, hindi pwede K5 Rick.
0: Tado mabutan sa risko ni dugang police tao dapat sa amin nga sitwasyon galit yan na ipatunga mong lawas mo para magpundo ang pulis.
1: Amo gani K5 Enrico kay ti kung isundon gid sa protocol hindi gid pwede ka warning shot ang aton nga kapulisan.
0: Ti daw imo ni kaladlaw ni for example abi dasig bing salakyan sang suspect tapos sa lagalagas patrol hindi ka labot ang patrol car, hindi ka palagi yung suspect, hindi ka mag-warning siya to kung mag-kwanabi. Magpalupok na to give warn sa driver magpundok kay 5 karen?
1: Iya mo na, ipa-verify ta na karon kung ano ni ang SOP sang aton nga kapulisan regarding dira K5 Enrico. Pero kung sa pagpalupok lang niya, kung sa warning siya, hindi gina pwede.
0: Tita rin ibalabag niyang patrol. O, kita mo tong video man to sa galagas tong salakyan sa provincial government. Ginalagas siya to ang isa sa nikadam truck nga based sa information, no, illegal quarry. Dito gibalabag lang sa lakyan na K5 ka rin, pero ang driver, nakapalagyo! K5 ka?
1: Correct. Dito sa Banwasan, Saraga.
0: Oo, kapalagyo yan. Kaya grabe man ni Ubra, maning driver sa dump truck. Tibo si Lingon, ang ginadrive siya ni illegal. Oo, why may mahimo mo? Hindi ka kapalupok. Di balabag mo lang ang imus lakyan eh. Dito sa Baysa, Saraga. Yati pareho man eh. To, taring ibalabag man lang patrol para hindi kalusot ka lang kay ti. Kung ikaw driver, kung malagyo ka, mangita kayo sa pamagi, K5 ka rin mo. Sige, sulaton ta ni ang explanation kung ano ang standard operating procedure, SOP, sa mga kaangay sini ng mga insidente nga hindi ko nung pwede kapalupok ang pulis unless na kung ang ining sakay sa salakyan, anak nga tiruhon o kung may threat sa mga pulis na tunti, pag-respondi mo palang kagwa ay magpundo, makabig na threat sa kapulisan ta K5 ka rin mo. Sige, salamat ka K5 ka.
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Bantay ka lang dugang sa ning mga update kay ang tag-iya sang stall. Why man sang plano nga mag-file sang kaso. Pero sa mga part sang police naton, bala naton ti may kwarta ini nasambit nga involved mo sa sad nga sambit sa nga aksidente. Pero ti why man pinlian layita, ha? Ko na nodri ang ma-file nila nga kaso kay ti ko na tawo naton, una-una, no? May natabo nga aksidente, may binungguan dito nga stall kag may nabungguan man nga tricycle. Tidira palang may mga salabton. Ti okay lang kung magpa-settle kay ti ambal sa mga apektado diri, tag-iasang stall, hindi man mag-file sang kaso. Pero ining pagpalagyo sa ni, no? Despite sa saring pag-warn na sa mga pulis na to, no? Ti laban-laban may kwan ni, disregarding man kag disobedient eh. No? Kaya gina-kwan ka na, sa why or ginapapundok na sang pulis mo, sa pulis, pero ay po nagpundo. No? Mga kaka-K5. Pero pitiksintas mo lang kung balikan pang tatlo kung mga pulis mo lang ang nag-respondi kayo ng pinalupok mo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kipaplastar na ito, anong ginang isopiaw sa mga kaangay sa ning mga insidente? Nga kung na hindi mabutang sa threat ang mga pulis na ito, hindi ka palupok. Pero kung lang tawon nung senaryo dire, no? Why ito maging pangayo? Mga arm group to abisulod sa nga kwan, sa salakyan. Ha? Di mapaukoy ka anay, tiruhon ka anay before ka mag-response.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May kung natawan may pamahog di ka buhi sa nga mga pulis, bungguan ka na abi. Ha? Ining mga pulis na mga K5 na nag-responde. Hindi ka na matahap, ka na lagyo pagid. Di amutong rason nga gintiro nila mga K5. Pero nilalantaw diri nga ginadumilian ang mapagpalupok sa pusil bisan warning shot lang. Kun, no? Why maunahan mga polis dahil kagwa ay mabutang sa delikado ang ilas ni nga kabuhi. Ang ining balita, ginadulong sa usang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Good morning kay Sir Ronnie Cortona Lopera, kag sumamang kay Sir Alex Sasabo. Now, gamit kita sang combination sang The Power Trio, subong grabe ang ginatrangkaso. Ginailan at ubo, sipon. Na, mga bulutuan ka ni subong. No, ibansin na, may ara sang gitagan sang break. Na, kay grabing balatian subong. See, before kita tapikan sa balatian, dapat proteksyonan ta aton kaugalingon. Inom kita sang combination sang The Power Trio, combination ni sang DTX 500, the superior antioxidant. Laki pa ng mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Dualda Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar sa may Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Roberts International College. Sa may Banua sa Mayagaw, dira sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, sa may Banua sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, ang klinika outlet mga kakibay. Kahit sa may Banua sa Sara, yara sa RGM Building, Barangay Apulista, Sara Iloilo. Kag altana mga klinika products, pwede ma order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag mabakal ma sa kapangunang butika sa inyo sini nga lugar. Pagbalik naton, maka-open naton ang koneksyon naton sa atong K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa pinaka-importante mapahibalo, Paliog Standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Detox ka ba?
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
0: Spore Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag Ilonggo!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Mare, mare, may field ID number ka na ba?
7: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
6: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
7: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
6: Correct, Mare!
8: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabagay at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: In

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Today, magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa ato sa Liga Pagpangalagad doon sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
12: Balitang K5 sa Umaga.
14: Balitang K5 sa Umaga.
13: Kay Sir Ricky Armencia, kay Ma'am Sylvia Pamagahom, happy birthday gid na kagasubuman kay Sir Arvi Chris Casires sa may Banwasang Tubunga. Alas 5.41 na, imusimus na ha! Mga kabataan da, mga estudyante, may mga trabaho. Amat-amat na Lunes, subong adlaw. Bawal malate sa pag-eskwela, bawal malate sa obra.
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Ang presyo sang gatong may pagnubo sa presyo sang diesel sa maabot sa Martes ng adlaw o konbuas ng adlaw. Pero sa gasolina, kag kerosene niya, may mga pagsaka, mga ka-K5.
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Ginaangan-angan na itong connection na itong sa K5 News FM Western Visayas. Kag dito sa mga K5 News FM Bacolod. Para may bloan taman, madalag ko sa mga balita, ka mga impormasyon no? Sa ila sa nga lugar, mga ka-K5. Kagkaroon, no? Bantayang dugang sa mga update sa mga dalag ko na itong mga follow-up. Angot sa sang insidente da sa may distrito sa La Paz kag suman no ining paglagas sang salakyan sang Iloilo Provincial Government sa ginaaligar illegal quarry mga ka-K5.
12: Balitang K5 sa umaga.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Ang syudad sang Iloilo plano nga ibalik ang cooling hub. Di ba yung cooling hub kita, isa na sa may diversion. Dito isa sa may downtown area. Na tungod sa saning nagpatubang na ton nga super El Nino. Kaya di-expecta na ton, subong dito natong batsa ang tamak init. Pero pag-abot sa merba, perte na gini kainit. Good morning, K5 News, FM Western Visayas, K5 News, FM Bacolo.
15: Kita mga ka-K5 sa ato, sining ka-K5 kamustahan. Ma-checkyara kita sa ato, sining mga sister station, Iloilo, Ruas, Antigi, Kalibo, sa sining matinyon. I-check ta na mga ka-K5 ang aton sining mga sister station Iloilo, ara ka na Iloilo.
13: Good morning Daddy Babe, si Robert Arina. Nakapangapin na detects coffee mix, mananaya ang sitwasyon rin sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolod.
15: Salamat gid ang Iloilo, si Rex Orita. Kantuan na to ng kapis mga ka-K5, Sir Jovert Lago, kapis.
16: Good morning, K5 Western Visayas ng Negros Island Region, Sir Babe, Sir Robert. Sitwasyon sa Capiz, aga pa, mabulubog na, magod kagabi, nagulan-ulan ng siyudad sang Rojas. Aga pa, naka-Mighty Sina, kag naka-DTX Coffee Mix. Basko ang signal sang Bacolod, back to you, Sir Babes.
15: Salamat kin, Sir Jobert, sa Antique, o kung sa Capiz, mga ka-K5. Katuan na to ng Antique. Tambalang Miss Mar, Sir Melmar, and Sir Nestor, Antique.
17: Good morning, Daddy Babe, Sir Robert, K5 Western Visayas, sa mga friends na dyan. Nami amon signal, klaro, kag subong man, klaro, amon panguna-una, kay nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka ninyo, Daddy Babes.
15: Salamat gid tambalang ni Smar sa Antique, Sir Mermar. Salamat gid, sir. I love you so much. I miss you, Muhammad Chubchong. Kato na ito ng Antique, ang Kalibo, mga KK5. Sir Mike Celorio, Kalibo.
5: Morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio, mayong aga. Champion man ang signal kagabi, babira-birang ulan. Pero karon okay na. Manaya na yung tiyempo diri. Pero matugnaw ang kagahon na kaditex sa coffee mix na kita. Balik sa imo, Bacolod.
15: Salamat, kid, sa Michael, sa Kalibo, mga KK5. Gato, anta na nga itong sininga mga balita na. Check na na ito ng Iloilo, mga KK5. Sirek, Iloilo.
13: Saliwat, mayong aga, madalagdo, mabalita, diri sa may syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Kahapon sa kagaw, napuwag ang mga pumuluyo sa may barangay Baldo sa Lapas, kagsuman sa may barangay Kaingin. Matapos nga isa sa nikasalakyan, Honda Accord malang niya. Ang maka-avail, maka-afford sini si Daddy Babes malang sa sining mga salakyan. Nakabunggo, ining nasambit ng salakyan sa isa ka stolda, nagabaligya na sa may barangay Baldosa, pagkatapos may binungguan pagid. Nga isa sa nikatricycle, hana nga mag palagyo pa ining nasambi sa ining na disgrasya, pag-abot sa pulis naton, ginbalabagan. Pero huwag nagpundo, that's why ginpalukpan sa pulis ang ining salakyan. No? Kag sa uli, pag inagsanay, naabtanto sa may barangay Kaingin, nanaog ang driver, naka-hands up. Tiambal sa pulis, sinati, dalon ta ka sa ospital. Gidala sa ospital, kay may pilas, sang uli, ang ining driver, kaya tinapakinalaman nga himata ni Mayor sa ulihi, himata gima sa Mayor second cousin ni Mayor Raisa Treñas. Pero subong, ang pulis, gin-administrative relief anay, kaya ang pusil nila ipedalom sa ballistic examination, kay base kung may mga nalapas sa SOP, standard operating procedure. No? Kaya ang bal nila, bawal kung magpalupok. No? Kung hindi mabutang sa risgo, ang mga katapos ang kapulisan naton kaglakip man na no, kon na why man hanak nga magtiro o kon magpalupok man ang driver mga KK5. Imbisigara ni sila sa taga na Pulcom subong nag-intra naman tikon mga tricycle driver to abing involved to ang bot lang ko na basi diretso sa prisuhan. Sa piyak nga bahin sa may ara man sang masubo ning balita o oh, may manuguhong no patay matapos makuryente. May nagawayway, galit nga live wire sa iliko, dosto, tinatandog sa simanog uhong, patay. So imbis nga makadalas ang uhong papuli sa balay kasuludanon, so sa Mar Yosef Abdan sa pamilyaya dito na sa may morgue sa hospital. Ama na madalagkong balita rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, balik sa inyo, Bacolod.
15: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga KK5. Gatuan na si, Sir Jobert Lago sa Kapi, Sir Jobert.
18: Mga kakaibab, yan ang mga nagapangunang balita dito sa probinsya ng Kapis, ang siyudad sa Rojas, mga kautor. Isa ka asawa, aksidente, binakbakan, sanghal o sang iabana, pilason. Hindi na tabo, mga KK5, sa talilikdan nga law o kagligad nga gabi, mga KK5, matapos nga palasado sa alas 4 sang kagahon, nagpuli ang bana. Alin sa balisunan na mga kwansa, nagpulaw-pulaw, ito sa namatsan. Pagpuli sa balay, akig ang bana, mga KK5, ginalusan sang halo ang electric pan. Masubo ang istorya, mga KK5, dito sa barangay Malapad Kugon, Banwa sang Sigma. Instead sa electric pan ang naigo, ulo sang iya sininga asawa nga si Arias Rubilin. Nakibot ang tanan, mga KK5, matapos sa kagahon sumingit ang asawa, bangod nga naigo sang halo sang iya sininga bana. Yung suspitsado, ginadakop sang kapulisan ang asawa ara sa isa ka hospital diri sa siyudad sang Roja. Samtang kagabi, kapinstintay sitimil nga balor sang syabo, nadakpan sa aton mga katapos ang kapulisan sa isa kaginapatian HIV or HVI, mga K5, sorry. Nga
16: suspitsa dudugay na ni kuno siya nagalibot-libot kay nagabaligya diri sa siyudad sang Rojas mga ka K5 ang source sang droga nga na recover sa nasambit nga persona. Diri ang operasyon sa siyudad may no, may 9.9 grams nga recovery ang aton sining makatapos ang kapulisan. Ang ining suspitsado mga ka K5 in and out na sa aton sining nga prisuhan sa siyudad sang Rojas. Apo na mga balita diri sa amon sa Kapis matulog tawhay. Back to you, Bacolod.
15: Salamat kid Kapis Sir Jobert Lago. Agatuan ta na mga kaki five ang antike Sir Milmar and Sir Nestor.
17: Mga tanalupang doon nga balita dyan sa probinsya kang antike Domingo kahapon nga adlaw pero imbes nga medyo lipay kasubo ang nabatsagan kang pamilya. No, kansang ka 56 anyos nga mangingisda matapos malumos ang anda ka dyan nga himata. Ayun ka rin dyan sa Nogas Island kay may birthday galing sa nato sa may aninii. Kang maguli rin sa Dao dyan sa may barangay Diklong Pagdungka kabangkaan ng mga alas 3 sa hapon. Nagpabilin pagkano dyan 56 nga mangingisda kag nagrigos-rigos sus waraya. One rin sa nakasagap kang dyan andang himata. Igo mag alas 7 sa gabi. Nasapuan nanda sa darayahan 30 metro sa linsanang bangka nga wara rin tikabuhi ang nasambitan nga mangingisda.
15: Tugang pagid nga mga balita Bugaliwatsa ka probinsya ka Antique K5 Services sa Negros Island Region matapos nga gin-appoint bilang acting commander kang Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines si Colonel Jose Tadio M. Javier II kang Philippine Air Force. Si Colonel Javier Tumandok jakang banwa kang hamtik tanang nagtalos kay Brigadier General Ferdinand Jimenic Ramirez nga nagretiro matapos ang apat ka dekada nga serbisyo sa Philippine Army at anak kadya ang bugto ni former board member and deputy commissioner kang Bureau of Immigration attorney J. Tubing Javier kag bata ni former hamtik mayor Jose Neni Javier.
17: Para so far mga balita na po dyan sa probinsya ka, Antique, balik ka ninyo ba, Colad?
15: Salamat, Gabe, Antique, Sir Melmar and Sir Nestor, mga kaki-five, ha? Katuan na mga kaki-five. Tabukan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
5: Sa panahon sa Kalibo, kabilog ng probinsya, aklam na dinalagon kahapon ang ginhiwat nga K5 Live Reporting Competition. Ang mga kaunaunahan, K5 Sir Visayas, Negros Island Radio. Kaga kahapon, masinadya, masindukot ang inkwentrohan na sa tunga sa secondary kag sa tertiary level ang nagdaog no magarepresentar sa regional competition sa live reporting naton no sa secondary ang nagdaog mga ka-K5 sa second runner up si Emmanuel Ignacio San Catalino Emprado National High School mga ka-K5 kinasundan ang first runner up o si Jeff Ayesa Esguera kag ang champion si Kiel Panganiban sa New Washington Comprehensive High School. Kita ay tada sa regional office, Rick. O kag ang sa tertiary level, ang second runner-up si Mika Anforte sa Auckland Catholic College. Ang first runner-up si Lara Glineth Sokgang sa Auckland State University New Washington Campus. Kag ang kampyon, amo si Jolene Olano sa ASU Banga, Auckland State University Banga Main Campus, mga ka-K5. Kaga, doon natin yung mga balita, 244 cases ang dengue dari sa Banuasang Kalibo. Alarming sino ka SB member kid cellosis, apat na dari ang patay. Nag-advise sa subong nga kung may lagnat, ipa-hospital dayon para ma-dengue test. Hindi pagbaliwalaon ang hilanat sa subong ng mga panyempo. Anong, amunang mga kampiyon yung mga balita. Kag-ari man galik hapon dari si Sir ABP, kag Sir Andoy, kag ang ilang mga upod. Damog niya salamat. Balik sa imo, Bacolod!
15: Salamat gid Sir Michael Celorio mga kaki five sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga kaki five ha kun anong kadalagaan nga ang kontra sa ginpatigayon nga live reporting competition diri sa amon ang League of Champion man tinaangkon sa ikaduha nga kwan o sa kahigayunan mga kaki five back to back champion ang counterclockwise nga sa tong 24 nagdaog man sa nag-champion man eh subong siya Japon mga kaki 5 bao nakuha gid sa counterclockwise ang 30,000 pesos nga premyo.
19: Sa iban pag niya balita mga kaki 5 isa ka milyon ka pesos nga balor sang gadgets sa ginkawat dito sa siyudad sang Kabankalan Domingo alas 3 sang hapon Sa diin, may duha na ka-suspect kagina pangita pa ng mga kaupdanan sini nga kung sa diin ginransak ining ilang nga baligyaan kag naglabot gid sa isa ka milyon nga mga balor or balor sang gadgets ang gintaban sa mga makawat.
15: Aman ang mga balita na mo dire sa syudad sa Bacolod. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo. Salamat gid Iloy Loro. Wasan tiki kagkalibo.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Salamat gid sa ato sa makaupod sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Imusta, alas 5:54 na saga. Maligo ka mo, gamit ka mo, Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Kaglakip man, butama kita sa Clinica Dio Fresh sa aton kilikili para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Ang Detex Beauty Soap kag ang Clinica Dio Fresh, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning kay Sir Rolando Pineda, pamilya ba Pineda, sa may Barangay Anuring, sa may Sara, Iloilo. Kag kay Ma'am Analina Pagunsan, kay Samantha Feldonia sa may San Jose, San Miguel. Good morning kag kay Ma'am M. Jimmy Bagaforo Bailaran, pamilya ba Bagaforo kay Bailaran, may dayiging aga. Ma'am Chela Pating Branya sa may Kuwait, may dayada nga kaagahon. Kag of course kay Ma'am Nan sa Tuando Falales. Pamilya Falales sa may Santa Cruz, Arevalo. Kay Tita Indang da. Good morning. Anong palamawon sa Tita Indang? Hotdog kag itlog Tita Indang. Good morning gida. Aga pagabugtaw si Ma'am Nanso. Kay paring Francis Sir Saba sa may barangay Pandak Pabiyam, miyembro sa Agpawito da, daalong sa biyahe ha. Kumusta ang biyahe da? Paldo naman. Along-along gida. Ang iba sa madalag ko mabalita kamay impormasyon mabatikon sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa kapagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Sa ngala na lang, sa malagsiyang puwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amo sing President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Omalay, sa amo sing Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, kitanay kita alas 11 karon sa aga, tub-tub ala una sa hapon para sa 11 Mbps. Ako naman, si K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
14: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
21: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio.
23: Kapoy.
24: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masalikat.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
26: Masamit ka bala gina allergy.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
25: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500
26: masalika.
25: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa ate. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
5: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics! Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Halika mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
0: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang extend!
3: Supplement for men!
4: Dortes!
3: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend food supplement for men.
4: May maca
3: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligat,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligat,
4: epektibo.
3: DTX 500.
5: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.

0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mangabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mangabot ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhan!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar
7: DTX 500
8: garantisado
7: DTX 500
8: DTX coffee mix
9: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
8: DTX coffee mix
5: DTX
8: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
5: magabuti ka.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: News.
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol
21: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman
15: for Man. Ako si Ere.
16: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
22: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
14: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
14: DTX 500.
23: Masaligat.
14: Epektibo.
23: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
14: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
23: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
23: DTX 500.
14: Masaligat.
23: DTX 500.
14: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
23: Ang D3
14: yung may BCO.
23: BCO
14: yung may D3.
23: D3 Bio
14: with BCO.
25: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
23: Ang D3
14: yung may BCO.
23: Ang BCO
14: yung may D3.
23: D3 Bio.
26: K5.
27: K5?
26: News FM.
27: K5
26: News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
29: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
30: Iloilo
29: 88.7.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, lasay stress na sa aga.
32: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
34: DTX 500 Morning Newscast.
33: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
34: DTX 500 Morning Newscast.
31: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Lunes nga adlaw mga ka-K5, Oktubre 12, ito ay 2026.
35: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 80.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian magta worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 80.7.
31: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
35: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Api.
31: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo and Wellness Center ni Doc Ramel Uy.
36: Headlines.
31: Sa aton nga top story of the day mga ka-K5, ginaaligar ginabaton nga pondo ni Vice President Sara Duterte gikan sa China, makabig nga highest level sang national security threat suno kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga balitang lokal, Iloilo City Police Office Director ginmando ang maidiid nga investigasyon angot sa natabo nga hit and run kag shooting incident sa distrito sang La Paz.
35: Himata ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ng hit and run sang talipapa kag tricycle sa lapas. Suspek ginpalukpan sang armas luthang.
31: Sa mga balita regional, nagtag-iyas ang fish pond dakop sa bypass operation sa probinsya sing Capiz.
35: Sa K5 Network News, PRO 10 nagpanghanda na para

0: balitang negosyo NFA target nga makabakal sang 500,000 metric tons nga humay sa nagapadayon nga tag-alani.
1: Sa balita sa patagusang sports, Golden State Warriors guard Brandon Podziemski nagpirma sang 5 ka tuig nga kontrata sa Golden State Warriors.
0: Para naman sa balitang entertainment, pamilya ni Ryza Mae Dizon nakabaton sang pagpamaho gikan sa unknown sender kag nagapangayo sang kwarta.
1: Kag balitang extra special, isa ka amay nagbitbit sang karatula nga may nasulat nga say no sang magpropose sang kasal ang nobyo sang iya anak. Ang kaundan sa mga balita magasunod na. Sa aton nga top story of the day, mga ka-K5, la size 18 na, ginpabutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga isa ka highest level sa national security threat kung matuod ang aligasyon nga pagbaton sang kompanya nga ginaangot kay Vice President Sara Duterte sang pondo gikan sa pungsod China. Ini matapos nagwa sa impeachment trial ni Duterte, pinagi sa pagkompirmar sang Anti-Money Laundering Council nga ang kompanya nga ginaangot sa Vice Presidente kag sa iya bana ang nagbaton sang 319 million pesos gikan sa China kag Hong Kong. Suno kay Presidente Marcos nga nagalaom siya nga wala sang kamatuoran ang nasambit nga aligasyon kontra sa Vice Presidente. Una diri, gipayag man sang National Security Council nga ginaseryoso nila ang among aligasyon kag ila pag-ausisaon ang ginapahayag financial inflows gikan sa China pakadto sa kompanya nga naangot sa pamilya Duterte.
2: DTX 500 Morning Newscast, balitang lokal.
1: Ang mga balitang lokal nga inyong mabatian ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ginmando ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ang maidiid nga investigasyon sa ginapahayag hit and run nga ginsundan sang shooting incident nga ginakaulamiran sang katapusang pulis nga nagresponder nga alauna sang kagahon sa Oktubre 11 sa Barangay Kaingin, Lapas. Personal nga gibisitahan ni Parilla ang lugar sang insidente, agud maghatag sang giya sa mga katapusang City Police Station 2 kag iban pa nga unit nga kabahin sa investigasyon. Ginpasiguro sang ICPO sa publiko nga pag-aimbestigahan sang maayo kag patas ang insidente kag magahimo sang nagakaigo nga tikang base sa findings kag santo sa kasaguan sang PNP procedures. Nahibaluan nga isa ka itom nga Honda Accord sedan ang ginpahayag na ulamid sa hit and run sa Zone 1 Barangay Baldosa, Lapas. Kung sa di nakabunggo ini sa sari-sari store antes nabungguan ang isa ka nagapark nga tricycle. Kasunod sini nalagyong driver padulong sa Barangay Lagrangha. Kag ginlagas ini isang nagresponder nga kapulisan tubtob na intercept sa Barangay Kaingin. Dugang pa gintuyo nga dalasaon sang driver ang mga pulis kabangdanan nga gintiro nila ang salakyan. Ang driver ang ginkilala kay alias Pau, 29 anyos, pumuluyo sang buhang haro, gilayon niya gindala sa Iloilo St. Paul's Hospital para sa nagakaigo nga medical attention. Ginatagan pagtamod ni Parilla nga importante ang matulid nga impartial nga investigasyon kag nagapilar sa publiko nga likawan ang paghimo sang premature nga conclusion samtang padayon pa nga ginaestablishar sang kapulisan ang matuod nga natabo.
0: Sa nagkakaangot nga balitang lokal, himata ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ng hit and run sang talipapa kag tricycle sa Lapas. Suspect ginpalukpan sang armas luthang sang kapulisan. Kay K5 Karen Badilla sa report.
3: Ilason ang optometrist nga lalaki matapos ini ginpalukpan sang armas luthang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa ka talipapa kag tricycle sa Barangay Baldosa, Lapas, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktubre 11. Ginkilala ang suspect na si alias Paul, kompirmado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ginpahayag sini nga una nga nabungguan sang suspect ang talipapa sa corner kag ang tricycle sa Barangay Baldosa. Apang nagpadayon ini sa pagmaneho sa din ginalerto sang pumuluyo ang kapulisan kag nagtawag sang 911. Madasig naman nga nagresponde ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 2. Ginbalabagan sa mga otoridad ang suspect nga yara sa sulod sang salakyan apang imbis nga magpanaog nagpalagyo ini rason nga nagpalupok sang armas tutang ang tatlo ka pulis. Unse naman kaigo ang naangkon sang salakyan sa din nadapisan sa tiyan ang suspect apang indi pa matumod kung iya ini sang bala o

0: Agsik sang labuka nga windshield. Ginlagas naman sa kapulisan ang suspect tugtog na nagpondo ini sa isa ka gasolinahan kag nag hands up sa mga otoridad nga sakop na sa barangay Kaingin sa amuman sa gihapon nga distrito. Suno pa kay parilya bangod nga ginadumilian ang warning shot o kun anuman nga pagpadupok bisan may ginalagas nga suspect, temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin-turn over sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasakas ang kaso ang tag-iya sang tali papa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag na yara sa impluensya sa makahulubog ng ilim noon. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Sa kaangot nga balita, ginkonfirmar ni Mayor Raisa Trenyas nga himata sining driver sang salakyan nga nag-hit and run sa Barangay Baldosa lapas pasado launa sang kagahon sang Oktubre 11. Sa statement yung pagwa sang alkalde, ginpahayag sini nga pakaduwa sini si alias Paulo nga nakabunggo sa isa kabalaligyaan. Dugang pa sang alkalde, ginatugyan na sini sa Iloilo City Police Office ang pag-imbestigar sa natabo nga insidente. Nagalaom ini sang patas kag gustong imbestigasyon kag pasakaan sa nagakaygo nga kaso kung kinahanglan apisar kung sino man ang involved sa natabo. Sa karon padayon ang imbestigasyon sang Iloilo City Police Office na tuhoy sa insidente.
2: Sa dugang balitang lokal, ginmandoan ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan ang NAPOLCOM Region 6 nga gilayon nga imbestigaran ang nagluntad nga insidente sa lapas Iloilo City kaagahon sa Oktubre 11, 2026. Naibaluan nga nakabunggo ang isa ka salakyan nga ginamaneho sang isa ka optometrist. Kagpakaduhan ni Mayor Raisa Trenya sa isa ka stall kag tricycle. Nagpalagyo ini kaginlaga sa mga kapulisan sa diin natigayon nga intercept sa barangay Kaingin lapas kag sa tuyo liwat sini nga magpalagyo digto na kag nagpalupok sang pusil ang mga pulis. Naibaluan nga suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parelia nga ginpaidalom sa administrative relief ang mga nagpalupok nga sang pusil nga mga kapulisan sang ICPS Zoo.
1: La size 25 mga ka K5 sa ilo kita sa iban nga balita lokal. Mga cooling hub plano nga ibalik sang Iloilo City Government kasunod sang Super El Nino. Si KK5 Jenny Kaoyunan sa report.
3: Ginatunan sa karon sang Iloilo City Government ang plano nga pagbalik sang cooling hubs kasunod sang epekto sang Super El Nino. Suno kay Engineer Neil Ravena, Head sa General Services Office o kung GSO nga posible maglabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa syudad sa masunod nga tuig. Nibaluan nga mayara sang tatlo ka cooling hubs na gininstall ang GSO sa tinarikdan nga tag-init sa diin naglabot sa 46 degrees Celsius ang heat index apang inangging kakasman pagkatapos sang pila ka bulan na. Pahayag man ni Ravena nga tuwi umani Mayor Raisa Trenyas nga makipagsapo sa mga nagkalain-lain nga business establishments na magpa-install man sa ilang cooling hubs na sarang man magamit sa publiko ilabi na sa peak sa init. Samtang ginaplano naman sa Iloilo City Government na magbutang sa hydration station sa palibot sa syudad.
0: Report na gikan sa syudad sa Iloilo, ini si KK5 Jenny Kaoyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Para naman sa police report, ginbawian sang kabuhi ang lalaki nga si alias si Mel, 39 anyos matapos nga nakuryente. Samtang nagapanguhong sa barangay Tinukuan, Iloilo, pasado alas 5 sang aga, Oktubre 11, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay ba Police Captain Johnny Oro, hepe sang Dingle Municipal Police Station, iya ginpahayag nga sulod-anon tani sang ila pamilya ang uhong nga ginapangita sini sa bakante nga lote nga yara lang sa higad sang dalan. Nakatindog ini sang live wire o kung nakatandog ini sang live wire nga nagawayway gikan sa poste sang eleko. Nakapangayo pa ini sang bulig apang wala na matabangan ang biktima. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
1: Sa piyak nga mahin driver sang truck nga nagpalagyo sa Banwasang Zaraga, wala pa sa gihapon makilalaan si K5 Elmer Sable sa report.
4: Mga ka-K5, isa ka-truck na may karga nga balas nagpalagyo sa checkpoint operation sa Barangay Dawis, New Lucena, Tubtob sa Barangay Dawis, Centro, Zaraga. Kung sa diin, wala pasing identity ang driver sang truck na nagpalagyo.
5: Nagpalagyo ang driver sa isa ka-truck na may karga nga balas matapos iniginlagas sa mga personnel sa Provincial Anti-Overloading Task Force sa Barangay Dawis, Centro, Zaraga, Iloilo, alauna 41 Oktubre 10. Suno kay Police Major Beverly Catalunya. Hepe sa Zaraga Municipal Police Station, humalin ang truck sa Barangay Dawis, New Lucena, antes ininaparahan kag naharangan sa Barangay Dawis Centro, Zaraga. Suno sa inisyal nga impormasyon, may marka nga RGL Trucking ang truck nga may karga nga balas. Nakapundo ang truck apang nakapalagyo ang driver paagi sa pwertahan sa passenger seat kag nagderetso sa talamnan. Wala na ininakitan pa sa mga personnel sa task force. Gilayon naman nga nagkoordinar ang Zaraga Municipal Police Station sa Land Transportation Office o kon LTO para sa nagakaigo nga disposisyon sang truck. Sa karon wala pa matumod ang identity sang driver kag ginahulat pa ang desisyon sang task force parte sa masunod nga tikang kag status sang truck.
4: Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa piyak nga bahin nag-alokar ang probinsya sang Iloilo sa balor 2.77 million nga pondo para sa incentive sa mga atleta sa probinsya nga naghampang sa regional and national sporting event. 420 ka mga atleta ang naghatag pasinugog sa probinsya ang nakabaton sang cash incentives. Balor 1.9 million ang ginhatag sa mga atleta nga nagpasakop sa palarong pambansa, 249,000 para sa Wevra Amit, kag 626,000 para sa mga naghampang sang batang Pinoy kag iban pang sporting event. Ginhiwat ang awarding sa pasidungog sa atletang Ilonggo sa diin ginkilala sa probinsya ang dedikasyon, disiplina kag kadalag-an sang tanan ng mga atleta nga nagrepresentar sa bugos nga Iloilo.
1: Sa iban pagid nga balita lokal, apat na dakpan masobra 20 ka tawo nakapalagyo matapos ginoperate ang tumbuan sa namatyan sa Banwa sang Leon. Si ka K5 Kim Kaluyo sa report.
6: Nagkinarangkaran sa pagdalagan ang mga nagataya sa tumbuan sa Banwa sang Leon matapos nga nakabatyag nga may mga kapulisan na sa Calaor Street, Barangay Poblasyon Leon, Iloilo. Pasado las 10 ang gabi, Oktubre 10, ang mga nadakpan amo Sunday alias Ariel, 48 anyos sang Mina Leon alias Rolando, 55 anyos sang Captain Fernando Leon alias Sandy, 55 anyos ang Ishan Victoria Leon, kag alias Arnold, 52 anyos ang Poblasyon Leon. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang officer in charge sang Leon Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ulihin na nga adlaw sang namatyan sa among ation. Pag-abot sa mga operatiba, kaangay sa mga atleta nga wala punaw sa pagdalagan ang mga nagasugal. Sinein, ginabanta 20 to 25 katawo ang nakapalagyo. Na-recover ang isa kalamesa sang tumbuan, ginagamit nga coins, box nga may unod nga choka, kag proceeds money nga 1,000 pesos, amuman ang bet money nga 740 pesos. Natigayon nga maaresto ang apat, ngayar sa karon sa kustodiya sang Leon MPS, kag padayon nga gina-identify ang mga nakapalagyo, agud malakip sa pagpasaka sang kaso. Yari ang kabahin sang payag ni Lieutenant Cosme Flor Marco Jr.
7: Always ato na ginamonitor ang mga ano, ang mga tumbuan sa mga namatyan. But kagabi, na-confirm na ito bagi sa isa ka-informant nga sa dito ang matayan, may nagahampang ang patumbo. Hindi lang tumbuan na all forms of gambling, ginadumilian din sa Philippine National Police kasi may gagawin kita na dangalan yung mga bawalin ako.
8: Balita gikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa pihak nga bahin, maswerte nga wala napilasan ang driver kag pasahero sang isa ka Mitsubishi Canter truck matapos ini nga nagtaklid sa sementado nga karsada sa Barangay Apelo, Sara, Iloilo, Sabado nga adlaw, Oktobre 10, 2026. Ang driver amo si alias Dani, 48 anyos, samtang ang pasahero amo si alias Rolando, 83 anyos nga lunsay residente sa Barangay Poblacion Southeast, Lemery, Iloilo. Sunod sa inisyal nga investigasyon sang Sara Municipal Police Station, nagabiyahe ang truck halin sa Banwas sang Sara pagkadto sa Lemery apang pag-abot sa mataas nga bahin sang karsada, nadulaan sang kontrol ang driver. Tubtob nga nagtakilid ang salakyan pagkadto sa guwas sang sementado nga dalan. Bangod sa impact, wasak ang truck kag nabuka ang bintana sa tuong nga bahin sini. Gilayon naman nga nagresponde ang mga katapos sang Sara Municipal Police Station sa amo nga insidente.
1: Sa Quinto Distrito man sa Gihapon, motor kag tricycle nagbungguan ay sa Banwasang Sara. Tatlo ka persona pilason. Zika K5 Reggie Dimayo sa report.
9: Pilason ang tatlo ka persona, lakip ang isa ka apat ka tuig nga bata matapos magbungguan ay ang motorsiklo kag tricycle sa Barangay Padillo, Sara, Iloilo, pasado la 6 Diyos ang gabi, Sabado, Oktobre 10. Sandig sa imbestigasyon sang Sara Municipal Police Station, nagabiyahi ang motorsiklo halin sa Banwasang Sara pagkadto sa Barangay Padillo sang nabungguan ini sang tricycle nga halin sa piyak nga direksyon. Bangod sa impact, pilason ang driver sang motorsiklo nga si alias Iralin, 37 anyos, kag iya upod nga apat ka tuig nga bata nga si alias Ezekiel, samtang nakaangkon man sang pila sa wala nga kamot kag sa ibabaw sa iya wala nga mata ang driver sang tricycle nga si alias Roberto, 59 anyos. Gilayon naman nga nagresponde sa lugar ang katapo sang Sara MPS kag MDRRMO. Sa imbestigasyon sang Sara MPS, naglapaw sa iya linya ang driver sang tricycle. Nahibaluan man nga nakainom sa makahulubog na ilimnon ang driver sang tricycle sa tion sang insidente. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Sara MPS ang duwa kasalakyan para sa nagkaigo nga disposisyon, samtang nag-ariglohanay naman ang magtimba nga bahin na.
8: Balita nagikan sa Banwasang Sara, ini si K5 Reggie Dimayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Sa ulihing nga balitang lokal, luwas ang Iloy kag ang iya bata nga babayi matapos nagbata sa tubang sang Tabuan Barangay Hall sa Istansya Iloilo. Pasado alauna sang kaagahon Domingo nga adlaw, Oktobre 11, 2026. Sa Facebook post ni Joy Salarosan, gimpahayag sini nga naghingyo sang bulig o nagpangayo sang bulig ang Iloy bangod na alangan sa amo nga tion. Apang antes pa ini madala sa ospital, insigida siya nga nagbata sa atubang sang Barangay Hall. Gilayon nga nagresponde ang mga personnel sa BFP Istansya Fire Station kag Istansya responder sagud magbulig sa Iloy kag sa iya bag-o nga natawong nga bata. Matapos ang pagbunag, gilayon nga gindala sa ospital ang Iloy kag ang bata nga babayi para sa nagakaigo nga pag-atipan. Ginpabutsyag naman ni Salarosan nga ini ang iya una nga eksperyensya sa masobra na pulo katuig nga pagserbisyo sa publiko. Nagpaambit naman sa pagpasalamat ang opisyal sa madasig nga pagresponde sa BFP Istansya Fire Station kag Istansya responder sa ilang madasig nga pagbulig agud masiguro ang kaluwasan sang Iloy kag sang iya nga bata.
1: Ang mga lokal nga balita ang inyo nabatian ang inadulong sa inyo sa karuan sang DTX 500 the Superior Antioxidant.
10: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Sa mga balitang regional, tag-iya sang fish pond dakop sa bypass operation sa probinsya sang Capiz. Si K5 Myla Fuentes sang K5 News FM Rojas sa report.
11: Dakop ang isa katag-iya sang fish pond sa ginkasang bypass operation sa Tanzazor Panay, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kagresidente sang Tabok, Ponte Vedra, Capiz. Nakuha sa pag-inakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat 9.9 gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 isa kalibo nga bypass money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list. Sa karon nakahunong na ang akusado sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balita regional ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
12: Sa dugang balitang regional, masobra 27,000 nga food packs ginpreparar sa DSWD Antique bilang preparasyon sa epekto sang El Nino sa probinsya. Ka K5 Aileen Magbanwas sang K5 News FM Antique sa report.
13: Nasa 27,198 ka family food packs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Antique sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. Siya. Base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipan dya kang barbasang may 5,000 ka family food packs, kulasi nga 3,400, tibyaw nga 3,000, tubyas fournier nga 2,500, bugaso nga 2,300, biliso nga 2,200 ka family food packs, Sebaste kag San Remeo nga may tig 2,000, San Jose nga 1,700, Hamtik ang Valderrama nga tig 1,000 ka family food packs, Libertad nga 598, kag Aninii nga 500. Sa Tilad, padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon man ka mga partner agencies, agad matugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado nga pamilya. Kag balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Ang mga balitang regional nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sailo kita sa K5 Network News. Police Regional Office 10 nagpanghanda na sa 47th Lanzones Festival. Sika K5 K Boscaino sang K5 News FM Cagayan de Oro sa report.
14: Naghahanda na ang Police Regional Office 10 para sa 47th Lanzones Festival sa Camiguin, kilala bilang Island Born of Fire. Aabot sa 252 personnel ang ipapadala sa probinsya ng Camiguin sa Northern Mindanao. Sa bilang na ito, 169 PNP personnel ang itatalaga para sa public assistance, emergency response, traffic management at security services. Karagdagang 83 personnel mula sa HPG, BFP, AFP, PCG at PDEA. Layunin ang deployment na matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa selebrasyon mula October 18 hanggang October 25, 2026 sa Mambahaw, Camiguin. Hinimok ni Pro Tem Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kapulisan na manatiling mapagmatiyag, maagap at wasto sa pagtugon, magalang at maging profesional sa pakikitungo sa publiko.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
12: Sa dugang K5 Network News, 26,000 kabalor ang balor sang shabu na kumpiskar sa isa kalalaki sa Puerto Princesa City. K5 Gilbert Basho sang K5 News FM Palawan sa report.
16: Arestado ang isang 48-anyos na lalaki matapos na makumpiskahan ng tinatayang 3.9 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 26,520 pesos sa isinagawang drug buy bust operation sa Porok Lapu-Lapu, Barangay Bagonsilang, Puerto Princesa City. Pinangunahan ng City Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang PDEA Palawan at City Anti-Crime Task Force ang operasyon. Nakuha mula sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu, buy bust money, isang cellphone, sling bag, plastic box at motorsiklo. Pansamantalang nakapiit ito sa Police Station 1 at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon naman kay Police Colonel Vincent Templo, City Director ng PPCPO, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mga ka-K5, ang K5 Network News, ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based ng vitamin C.
10: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
1: Lasay 42 na karon sa mga balitang nasyonal. Ginpatigayo na sa Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa kasong obstruction of justice patok kay Senator Robin Padilla sa kay DOJ spokesperson Attorney Paulo or Polo Martinez. Natalana naman sa Nobyembre 6 ang masunod nga hearing sang kaso. Ginpasaka sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang reklamo batok kay Padilla kag sa iban pa sang Mayo 28 kay kang tanan sa pagwa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa building sang Senado. Nagkanto si de la Rosa sa Senado sang Mayo 11 matapos gintinguan sa mga otoridad nga ipatuman ang arrest warrant na gin-issue sang International Criminal Court batok sa iya apang nakagwa siya sa building sang Mayo 14. Nagapangatubang si de la Rosa sang arrest warrant sang ICC, may kang tanan siya ginapatihan nga responsibilidad sa mga crimes against humanity sa idalom sang kampanya kontra illegal nga droga sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Una na nga ginpahayag ni Padilla nga wala niya ginbuligan si de la Rosa nga magpalagyo. Suno sa senador, nagsakay lamang si de la Rosa sa iya nga salakyan pakadto sa gwa sang Senado.
2: Sa dugang nga balitang nasyonal, gintugutan sa Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez nga pirmahan ang pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, subo nga adlaw Oktubre 12, 2026. Sunod sa Sandigan Bayan 3rd Division, ginaprubahan sang korte ang motion ni Romualdez nga pirmahan ang dokumento samtang yara sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology. Natalana man nga magsugod subo nga adlaw ang bail hearing ni Romualdez para sa kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya kag sa tatlo pa ka individual. Gitugutan man siya sang korte nga magtambong sa masunod nga mga hearing paagi sa video conference sa kondisyon nga magsumiter siya gilayon sang permado nga informed written waiver suno sa pagsulundan sang korte suprema.
1: Sa dugang balita nasyonal, pag-aabos lang yan ay Taguig City Mayor Lino Cayetano si Dave Gomez bilang Secretary sang Presidential Communications Office o kon PCO. Inigin konfirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Domingo. Suno kay Presidente Marcos ngang pag-ilis kay Gomez sa pwesto matapos gin-bypass ang i-appointment sang Commission on Appointments. Naibaluan nga si Cayetano ang gin-appoint bilang General Manager sang PTV4 sang Hunyo talos kay Maria Lourdes Choa Fagar. Nagserbi man siya bilang mayor sang Taguig City tumalin sang 2019 to 2022 kag bilang representative sang 2nd District sang Taguig Pateros sang 2013 to 2016. Nangin direktor man kag filmmaker si Cayetano nagatrabaho sang masobra isa ka dekada kabilang direktor kag creative consultant sang ABS-CBN. Siya ang manghod na Senator Alan Peter Cayetano kag Senator Pia Cayetano.
2: Sa ulihing nga balitang nasyonal, magalabot sa 1.11 trillion ang igapain nga budget para sa sektor sang edukasyon sa masunod nga tuig. Sandig sa proposed national budget nga ginaprubahan sang House of Representatives sa ikaduhang nga reading. Suno sa House Committee on Appropriations, Chairman Representative Micaela Angela B. Swansing, padayon nga nagapanguna nga prioridad sang Kamara ang edukasyon sa tuig 2027. Sa idalom sa proposed budget, nagpainman sang dugang 10.1 billion para sa mga programa sa edukasyon, laki pang pinansyal nga bulig para sa mga estudyante, kag pagpanami sa mga pasilidad sa mga eskwelahan, magluwas sa pagmentenar sang bastante nga pondo para sa edukasyon, ginpasang kadma suno sa iya ang akses sa mga Pilipino sa importante nga pagserbisyo sa ikaayong lawas.
1: Ang mga balitang nasyonal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
10: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
1: Sa mga balitang international, nasunog ang isa ka tanker matapos ini maigo sang wala pa makilalang projectile sa Strait of Hormuz sunod sa United Kingdom Maritime Trade Operations sang Domingo. Sunod sa UKMTO ang tanker nga nagapadulong sa guwa sang Strait of Hormuz kag naigo ang wala nga bahin sini nagresulta sa pagkasunog sang barko. Wala naman sang miyembro sang tripulante nga nasamaran no kun nabutang sa peligro sunod sa report. Apang wala pa sang kumpirmasyon kung ano kadako ang halit sa tanker kag may epekto ini sa palibo.
2: Sa duga nga balitang internasyonal, ginpagwa na sa ospital kag gimbalik na sa presuhan ang death row inmate nga si Krista Pike matapos nga nakaluwas sa palpak nga pagpatuman sa sentensya nga kamatayon sa Tennessee, United States. Suno sa iya mga abogado gin-discharge si Pike sa isa ka lokal nga ospital sa Sabado kag gimbalik sa Deborah K. Johnson Rehabilitation Center sa diin siya na preso sa sulod sa masobra 30 ka tuig. Si Pike ang 50 anyos nga ginsentensyahan sang kamatayon bangon sa pagpatay sang isa ka tawo sang 1995.
1: Ang mga balitang international nga inyo nabatian kaya dulong sa inyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, target sang National Food Authority o kon NFA nga magbakal sang tubtob 500,000 metric tons sang humay sa nagapadayon karon nga tigalani. Sunod kay NFA Administrator Larry Lacson, ngang actual target nila amo ang 790,000 metric tons apang sa subong lamang nga tigalani ang minimum target nila ang mabakal amo ang 500,000 metric tons sang humay. Ginatagan pagtamod sang NFA nga magapadayon sila sa pagbakal sang humay agud malabot nilang target nga malapit 800,000 metric tons antes matapos ang tuig. Una diri ginmando sang Department of Agriculture sa NFA nga taasan ang ilang minimum buying price sa humay umpisa sa panahon sang tigalani sa nagligad nga bulan.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
1: Sa balita sa patagsang sports, Golden State Warriors superstar guard Brandon Podziemski nagpirma sang 5 ka tuig nga kontrata sa Warriors. Si K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
17: Nagpasugot ang Golden State Warriors sa 5 ka tuig nga extension sa malungong $10 million para kay Brandon Podziemski. Inigin kumpirma ni agent Bill Duffy agun nga indi na maging restricted free agent sa sunod nga summer. Ang deal kay Podziemski ang magagarantiya sa iya kung nalakip ang mutual option para sa final season sa 2031-32. Si Podziemski ang nag-average sang 13.8 points, 5.1 rebounds, kag 3.7 assists sa sulod sang 82 games sa nagligad na season. May 37.1% halin sa behind the arc, kag 153 made three-pointers, kusa din ikaduwa ini sa iya team kasunod kay Stephen Curry nga may 190. Ang inibalitan na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini, si K5 Enrico Popa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balita Entertainment.
2: Para naman sa aton balitang entertainment, pamilya ni Ryza Mae Dizon nakabaton sang pagpamahog gikan sa unknown sender kag nagapangayo sang kwarta. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
18: Nagpahayag sang kahadlok ang pamilya sang aktres si Ryza Mae Dizon matapos makabaton sang mga email sang pagpamahog samtang nagapangayo sang kwarta. Sang Oktubre 9, ginpakibahin sang official Facebook page sang pamilya nga Team Ryza ang mga screen record sa amunga email upod ang pahayag ang sa ila kabalaka sa natabo. Sunod sa pamilya, natingala sila sa mga mensahe bangod wala sila sang nahibaluan nga tawo nga ilan nakaaway. Nagpanawagan ng Team Ryza nga maghalog ang tanan kag ginpahayag makahaladlok ang amunga eksperyensya ilabi na bangod masami sila nga nagagwa. Nagpahayag man sang kabalaka ang mga netizen para sa aktres kag sa iya pamilya. May mga naglaygay sa ila ang halikawan ng pag-post sa mga detalye nga mahimo makapahayag sang ila lokasyon o kun adlaw-adlaw ng mga aktibidad samtang ang iban nagpanawagan nga magpangayo sila sang bulig sa mga otoridad.
13: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
19: Balita Extra Special.
1: Lasay 52 na mga ka-K5, tiyo na para sa balitang extra special. O, mga nag-propose na. Amati ka mo. Nabutang sa alang-alang ang 22 anyos nga dalaga sa Winnemucca, Nevada, USA. Nga si Allison Barron. Kumbala batunon o kon indi ang proposal sa iyong nobyo nga si Levi Bliss nga silang magpakasal. Aha. Inibangod samtang nagaluhod kag nagapropose ang iya nobyo, nagwa ang iya amay nga si Jake Barron nga may bitbit nga karatula nga may nasulat nga say no. Bangod sini nabudlayan magdesisyon ang dalaga kag halos maghibi ini apang nabusta ni sang kalipay kag kasadya sa nagabal siya nga yes sa iya nobyo matapos nagwa ang iban panila nga mga kilala nga nagkinadlaw. Naibaluan man sini nga prank lamang sang iya amay ang ginimo sini. Mangudula ini nagapamatok sa ilang relasyon. Ang isa pa ini sa nagaplano sa nasambit nga proposal. It's a prank gali. Kaki, five alira. Makuto na pakatani. Kung sa imo, ini matabo.
2: Yes. Yes na yun.
1: Yes, Japon. Why kulba ba?
2: Why kulba?
1: Why ka ba? Abaw, Mr. Api, no?
2: Why doon? Why doon? Patay doon si Ipap.
1: Awa. Prank lang ah. Rokinol ba? Alman gamay. Ito sa ano ba lang pamalabag ang kwa, no? Ang
2: tatay.
1: Tatay pang namalabag. Sa likod mo, dala ba lang binango no kung shotgun? Trapla agad.
2: Kramaal agad.
1: Sige, manamyaw ta.
2: Manamyaw kita.
1: Panamyaw
2: good
1: na ta.
2: Good morning, dira, no? Kay Ma'am Marvs Parenias, kay Sir Rolando Pineda, kag especially ko, no? Kay Sir Marvin de Roca sa sityo ng Casa Barangay ng Ka. Ambot sa diin nga Barangay ng Ka sa Sara, ini.
1: Ambot ha, basi ko napit na sa Diyos kag sa baboy.
2: KBL galit, no?
1: Okay, amigo ko dyan, pasyente sa tamsak, patalina, gadra sa sambag, bakula na. Okay, Ma'am Lulit Fundal sa Simon Ledesma Haro, kay Ma'am Mercy Cordova. Di pa gita di. Si Ma'am Ninfa Tahala ni DJ Matt Chocolate. Kay Tito Noli Banyas dra sa Sara, kay Ma'am Aisha Ahmad dra sa diyan si Ma'am Aisha Ahmad sa Kuwait.
2: Sige.
1: Ang Mina ga celebrate kiban sa bangsang ila fiesta. Ito na baka baton na to invitation.
2: Wow.
1: Okay, Lula Seldra, ah, mga pamilya Magbanwa, Sudario, Defensor, Cubita, mga parinte tada Ahumada good sa Mina. O oh, mayong pilaes magid, no? Mayong agar nag happy fiesta sa inyo maka. Ba chimpo ko ron malusot ko na kay ma. Malanala na naman ang hingod-hingod. Mga ka-K5 ang yun ito mga balita sa DTX 500 Morning Newscast Lunes nga adlaw, Oktubre 12, 2026. Sapod sa inyong mga tagbalita.
2: Ini si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
1: Ako naman si ka-K5 Christian June Magbanwa Hagurin. Para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga istasyon
2: K5 News FM.
10: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kagaya sa atay,
11: no?
10: Kidney.
11: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
3: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
3: Correct.
10: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihit.
12: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
12: Garantisado.
4: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
15: nga may D3.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
13: nga may Visio.
15: Ang Visio
13: nga may D3.
15: Mga butika.
17: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tagtino nga tayo.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
18: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
18: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
24: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
0: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Halika mga langaw! Ari na paborito natin niya, ilaw!
25: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
26: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaw magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
29: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
30: Nestor! Ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasin!
32: Tigalapa!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend food supplement for men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men.
34: K5 News FM.
35: K5
34: News FM. Championing the lives of the Filipino.
36: Wow! May kumso!
34: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
37: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 7:12 sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
38: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
34: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
37: Mayong aga banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa aton nga mga kaiping kaprobinsyanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz, mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan mga ka K5. Amo man sa aton nga mga tagpanamati kag Tumananaw dira sa Island Province of Guimaras. Ginatamyaw taman sang Manayanaya, mayo gid nga aga aton nga mga kauturan nga Ilonggo sa bisan diin nga bahin sang Pungsod Pilipinas, naga-monitor online paagi sa aton duha ka official Facebook pages. Ang K5 News FM 88.7 kag K5 News FM Iloilo may combined following nga lapit 1.5 million mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
37: Ginatamyaw taman sang mayong aga, mayong utumayong gabi aton ng mga kauturan ng mga overseas Philippine workers di makamunga bahin sang kalibutan. Palit ko like, follow, comment, kag share sa aton nga Facebook Live. Agud mas badamo kita sa malabot ng mga Ilonggo sa bisan di nga bahin sang kalibutan.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
37: Petsa 12 na mga ka-K5 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026. Obdanay naman kita tub-tub alas 9 siningaga sa paghibalo sang pinaka-preska, pinakadalag ko ng mga balita. Kag siyempre pagtalakay sang pinakamainit ng mga isyo lokal man o kon nasyonal.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
37: Ako lang anay isa subong nga Lunes kay si partner ka K5 Ray Espeha Umalay, no? Na masako-sako gid sa iyang mga obligasyon, no? Kahapon ginpatagayon ang finals sang K5 News FM live reporting competition dito sa Kalibo, Aklan, mga ka-K5. Okay, siyempre kay damo kasang obligasyon ti masako-sako gid. Ilang lang magpahuway-huway man na para nga makabawi mga ka-K5. So kabay pa maulian ang amon diri nga VP for Radio and Digital Operations.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
37: Sa mga kauturan naton nga ara sa ilang mga balay subong nagapulo pangapi sang GTX coffee mix mayo lang nga pagpamati. Mga mga drivers naton nga nagabiyahe no kaina pa nagbugtaw para magbiyahe aga pa. Akabay nga mayong adlaw subong nga Lunes. Ang mga kauturan ta nga mangunguma man og pangisda no man sa isang trabaho di makamunga lugar subong. Amay lang nga pagpamati kag pagpulo pangapi sang DTX coffee mix nakakapik na naka-detox ka pa.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
37: Basta gani Lunes nagapanghanda ang aton nga mga kauturan na hindi lang kuna balik sa opisina, balik eskwela kundi panghanda man sa ginapaabot nga paghulag naman sang presyo sang gatong mga ka-K5. Ang update naton, latest update sa dalagan sang rollback kag increase man sang presyo

0: sang mga truck, no? Mga truck ni lang ginakargahan, bato, balas, no? Mga heavy equipment na kay krudo nang ila ginatughong, so lipay ni gawas mga katipid-tipid sila. Sakit naman di kay ang gasolina, masaka naman yan sang 1.30 tubtob, duhaman ka pesos mga ka-K5. Ipila na ni katatlo na nga sunod nga simana nga nagsaka ang presyo sang gasolina samtang presyo sang krudo nagbulo barato.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Presyo sang gas or kerosene masaka man, no? 1.80 pesos.
1: Foro de los
0: Pueblos. Ipamangkot sa mga kauturan ta nga daw abri naman, no? Bukas naman ang Strait of Hormuz, mga ka-K5, hindi pa rin sang unang sirado, hindi ginamagyan sang mga tanker nga may karga nga mga gatong nga ga kuan gyapon nao nagasinaka gyapon nagamahal gyapon presyo sang gatong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sabton ta ina karon, no, sa pila sa aton nga mga pagtalakay sang mga dalagkuan nga isyu lakip na ini mga ka-K5 nga ang bisan nga bukas na ang Strait of Hormuz, no, padayon ang pagsaka sang presyo sang gatong. No, isa da sa mga rason kiti, no, ang conflict sa Ukraine kag sang Russia nagapadayon paway padalabot nga may ginadugang nga premium, no, sa mga seafarers nga mag-agi malapit sa Strait of Hormuz. No, do nagadugang ang mga employers sang tubtob 3.8 or 4 million pesos, mga $60,000, no, pinakamataas ha, nga bonus or hazard pay, hindi na ganyan patawag nga bonus ha, no, daw hazard pay mga ka-K5 sa mga seafarers kung maglabay malapit sa Strait of Hormuz tungod sang kadelikado sang lugar.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Talakayon tama na karon sa aton nga pagpangalagad subong nga Lunes.
1: Foro de los Pueblos.
3: Katanungan. Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the
0: samtang
3: spot.
0: Sa mga balita kag isyu lokal naman mga ka K5 titutukan ta ining dako nga natabo kahapon sang kaagahon kun sa din involved ang nagpakilala kag inconfirman sang alkalde nga pakaduha, no, ni Mayor Raisa Treñas, isa ka optometrist, no, but sigun doctor of optometry mga ka-K5, no, pwede na siya maka prescribe sang kuano sang antipara, no, pwede man siya maka hambal kun anong mayo nga antipara sa imo, no, as a matter of fact may kuano do may optical business, may optical shop business ining pamilya mga ka-K5. Pero di naton ma-establish kung sa diin sila nga side nag parentihanay sang alkalde, pero ang natabo is that pasado alauna sang kagahon sang Domingo, no, may ginsalakay ni siya nga balaligyaan, no, sang mga ulutanon dula sa Talipapa sa Barangay Baldosa, La Paz. Now, imbis nga magpundo, no, nagpalagyo mga ka-K5. Nagresponder ang kapulisan, no, why naguntat, no, gintuyo pabungguan ang aton nga mga kapulisan nga tuyo tani siya i-apprehend, eh, no, mangkoton kun nga nga namunggo. Oh, galing kay imbis nga magpundo, no, kung ano man yan sulod spinsarya, kung tsakto pa ni paminsaron niya, ho, marurot mga ka-K5, nagtulod sa aton kapulisan nga maglothang hindi sa pasalakyan lang, kundi ang target ng pasahero.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Now, do damo-damo di sang mga anggulo kita nga ginatulok, no, mga posible liability or accountability sang aton na kapulisan nga medyo kun ako ya maglantaw, no, daw na sobrahan sa pag-react sa natabo kay bisan si Police Colonel Wilbert Parillas sang Iloilo City Police Office nagsiling nga indi gani ka pwede ka warning shot, no, kun nalagyo ang tawo nga imo dalakpon or inog apprehend, no, kapila tani makita even sa mga pelikula, no, why niga katabo nga nagpalagyo lang, no, ginluthang mo yung tawo, no, may certain provision sa rules of engagement, no, nga indi nimo mahimo mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isabong ining optometrist, no, nagapabilin sa hospital sa Balay Bulolngan makatapos sa magsuprer sang injuries kasamaran sa iya nga lawas. Arin di Subong sa siyudad sa Iloilo, si Attorney Ralph Calinisan ang

0: director sa National Police Commission ang nagmando sa Napolcom Region 6 nga imbestigahan sang tul-id ining natabo nga pagpanglothang sang mga pulis sa sining 29 anyos nga optometrist.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Sa kangot nga balita, ang tag-iya sining binungguan nga tapangko nga sa baldo sa lapas, no, ginirado sining auto, hindi naman ko nung magpasaka sang kaso batok sa driver. Mga detalye sini, i-report dugay-dugay ni K5 Karen Badilla.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: May iban pagigita nga mga balita nga dapat mahibaluan sa subong Lunes, mga ka-K5. Agud armado kita sa mga importante nga impormasyon di man kita makadto subong adlaw. No, may ginapanawagan ang mga nagasagod sang baboy sa Western Visayas, whether backyard racer man o kon dalagkuan nga mga negosyo, no, sang baboy. Kapangayo sila sang subsidy, no? Buligan sila tani gasto para sa inog pakaon sa ila ginahuptan nga mga kasapatan kay pwerte kabarato sa mga farm gate price sang buhi nga baboy, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Samtang ang pinakamanubo sa mga presyo sa baklanay sang kada kilo sang humay diri sa Western Visayas, 15 pesos kada kilo. Itabalo kung dry ini or wet ini nga palay, but 15 ang pinakamanubo nga presyo sang kada kilo sang humay. Ano balang but silingon sini, ibaloon ta karon sa balita ni ka-K5 Kim Kaluyo.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: May ginadoso man ang sudad nga ibalik ang mga cooling hub, no? Tandaan niyo itong mga cooling hub, wagin pahamtang sa nagkalinlaing lugar, strategic areas diri sa syudad at the height of the ninggasaka nga heat index ang una, no? Ginpamutang dira sa diversion, may ara sa Plazoleta Tagay, may ara sa Dosa Halandone area, kag dira sa Sunset Boulevard. Do plano subong ibalik sang syudad ining mga cooling hub, no, tungod sa pagpamahog ani sang Super El Nino. Ang pamangkot, no, ma-improve balay ni kaysa nagligad ang reklamo sa mga kauturan ta ang cooling hub dira sa bike lane sa diversion, daw pareho lang kuno kainit ang sa sulod kag sagwa.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Paano hindi mag-init sa sulod kag sagwa kay ti salsalon nga daanang kwan, no, steel nga daana ang container na ginhimo cooling hub, dugangan pa sang ahaw 1 horsepower nga aircon. Dugangan pagid nga sudlan kada 30 tagok ron na do mga sardinas kamuda nga ginpang dasok sa lata.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: No, tanigin tulutunan man anay, no, antes gin patuman. Well, okay man ang initiative, no, daw nabitinan kita mga ka-K5 sang sining cooling hub nga balsang iban do nagdugang para malhas ko do nimo microwave sa sulod. Ibaloon ta, ako ni improve na sang city government, mga ka-K5. Storyahan ta man kung may tiyempo pa karon, pila ka mga balita national kag international, no? Ining medyo na sweep under the rug, blado na hipsa nagawa nga isyo sang 3.5 billion pesos nga balor sang shabu o ginapatihan shabu nga na kumpiskar, no, way makalusot dito sa airport sa Laos padulong tani sa Mindanao. Ginsakay mga ka-K5 sa private jet ang masobra 500 kilos, no, tunga sa tunilada nga droga nga ipalotson tani mga ka-K5 diri sa Pilipinas alin sa Laos. Nga daw ay tanikbati sa malitaw, nga daw ay niniginatalakay, do hindi way maalarma nga aton nga otoridad, ang aton gobyerno tuhoy dire, no, istoryahan tani kun kay may natipon man tani nga mga impormasyon kon sino ang tawo o kon mga tawo sa likod sining shipment sang illegal nga droga.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ito siyempre istoryahan ta man, like I said, ang rason kun nga nga mahal sa gyapon ang presyo sang gatong despite the fact nga nagbukas na ang Strait of Hormuz.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro sa de los bawat Pueblos. Katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Kamusta traffic na sa Pavia subong kay sang October 10 to 11 na nagsirado dira ang UNCA-DOS, no? As tagi dito sa Aganan, kay may mga ginakayo sa Aganan flyover. O daw nagbalik na, kasta malang kahapon, kamusta dayhan traffic? Sabo nga, B, kung nag-monitor ka mo, samtang nag-alabay dira, i-comment nyo kung anong natabo, kung anong kamusta sitwasyon dira sa Aganan area, mga ka-K5, no? Para aware man na nga ng mga kauturan nga nag-alabay o manog-labay palang dira nga area. Na mayong aga kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Rosalie Silyorar, bao palang gagi ko ni Ma'am Rosalie, kay ginpadalaan niya ako sang cake sa akon nga birthday. Salamat gid Ma'am Rosa, way magdugay ang cake, ginagyan sang mga apan. Gin tira diyon way mahaponan na Ma'am Rosalie. But thank you gid no sa imong generosity kag pagdumdum diri sa aton nga mga ka-K5. Good morning, ma'am, kay Ma'am Lulit Fondal sa Simon Lides Maharo, kay Ma'am Nadeline Shautong. Thank you. Good si Ricky Armentia, mayong aga, kag sa akon Iloy nga nag-monitor man dito. Nagapangapi si Sir Ricky sang DTX Coffee Mix. Si Migoko Bog si Sinegosyadra sa Haro. Mayo lang nga pagpulo-pangapi kag pagpamati samtang nagatutok sa ato naman si Tukayo Christian Loretizo, si Cas Ernest Hagurin, si Sir Allen Boteja kag ni Ma'am Edith Boteja sang Eagle Eye Basketball Club. Salamat gid. Amo man si Migoko Richard Sanchez dira sa San Isidro La Paz, si Romel Jun Paiba dira sa London United Kingdom, si Mama Hari Canilao kag si Tita Nelda Nino Balasa sang Villa Anita City proper.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik na mga ka-K5, detalye na sang mga lokal nga balita sa mga headlines nga aton ginpang lawag bago gilamang kag mga isyu nga aton pagatalakay. Inatanan, magkaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7 media.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mapakatas, mga butika.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
6: Yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500.
8: Garantisado.
9: Epektibo.
8: Aramis
9: TDX 500. 500.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palayay.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
12: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
13: Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
29: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
28: Masalika.
29: DTX 500.
30: E3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
30: D3 Bio.
31: Ang D3
30: yung may Physio.
31: Ang Physio
30: yung may D3.
31: D3 Bio.
30: E3 Bio with Physio.
32: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga
0: katulunan.
1: Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Visio.
3: Ang Visio
4: yung may D3.
3: D3 Bio,
4: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
3: yung may Visio.
4: Ang Visio
3: yung may D3.
4: Sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may Visio.
4: Ang Visio
3: yung may D3.
4: Sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: para mismo.
9: DTX 500
8: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
9: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
18: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
19: Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
26: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
4: Extend Food Superman
5: from man.
4: Extend Food Supplement from man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
0: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
6: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
6: DTX 500.
12: Masaligan.
6: Epektibo.
12: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
12: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
6: Masaligan.
12: DTX 500.
3: D3 Bio.
9: With Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio.
31: Ang D3.
9: Yung may Physio.
31: Ang Physio.
9: Yung may D3.
31: D3 Bio.
9: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
31: Ang Physio.
9: Yung may D3.
31: Mabuti ka.
13: K5.
17: K5?
13: News FM.
17: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May pumso!
25: Las 7:44, balik diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5. Bupod sa gyapon ang inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin.
27: Foro de los Pueblos!
28: Foro de los Pueblos!
29: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
25: Mga muni oras, nagadamo-damo na nigo tao sa mga terminal naton. Kay iba nagahingagaw sa ilang mga klase, sa ilang mga opisina. Ang iba, tiko na lasot. So, imo nga opisina, kay na pa eh. Oh? Pero kung mga last 9, basing iba na pa sa mga terminal, mahingabot pa para nga hindi ma-late no, sa Lunes nga pag-umpisa sang work week mga ka-K5 or klase man sa iba naton nga mga kauturan. Ibalawon tanay latest nga sitwasyon sa Mohon Terminal mga ka-K5.
13: News FM. Kampyon, kampyon report.
25: Si ka-K5 Elmer Sable naka-standby. K5 Elmer, good morning. K5 Elmer.
13: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
25: K5 Elmer.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
25: K5 Elmer, ara ka pada? Kamusta na sa Mohon Terminal? Tulang-alang siya.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
25: Kasi na sobra ka dinaguso sa mga tao na bila nagapila kaya nagahulat sang salakyan. Sige lang, alangan na. Not si K5 Elmer Sable, mga kakip. Ang Mohon Terminal sa una, ginahanot ani kay the way improvement ang tanan-tanan ng mga terminal diri sa syudad daw nagnami na simentado na may atop na daw ay naga saramihay ang itsura ang Mohon iya daw muman sa Gyapon way ginag improve ah. K5 Elmer.
30: Yes, Christian, good morning. Ari kita subong sa Mohon Terminal sa may distrito sang Arevalo as of 7:46 a.m. madamo-damo na ang ato mga sero sa pila ka mga rota sa ato na traditional jeepneys kag mga buses pakadto dito sa bahin sang city proper kag bahin sang festive walk kag K5 Christian. Kag siguro rason sini sang pagdamo sang aton pasahero kag di adlaw subong sang Lunes adlaw sang unang klase sa aton nga weekdays kag adlaw man sang flag ceremony sa pila ka mga government offices kag pila ka mga eskwelahan diri sa syudad sa Iloilo ka K5 Christian.
25: Okay. So, bastante ay handang mga salakyan sa bong orlawi gid pila sa aton ng mga commuters da?
30: As of now, K5 Christian, hindi gid bastante ang aton ng mga salakyan. Diri, siguro rason, may mga pila karota ito sa ilang mga way kasi Christian, nga traffic, ang mga ilang ginaagyan, bala, rason nga late sila mag-aabot sa terminal o kung rason pa ganyan nagkakaubos ang aton ng mga salakyan, kaya damo-damo ang mga commuters subong. Hindi lang mang hindi lang man estudyante kundi pati pagid ang mga workers nato nga nagakomute kada adlaw ka K5 Christian.
25: Ang sitwasyon sang terminal sa buwan ano galapot chak da nagbaha-baha kun malaman.
30: Sa bahin sang aton nga traditional jeepneys amo na amo yung nakalapa ang pila as of now kag ti subong mainit-init man wala ti wala man ti basa sa aton nga dalanon kundi ang sakit lang gid ni sa aton nga mga commuters kay ti may mga bahin nga wala ti silong bala ka K5 Christian naman nga ginaanto silang init sa pagkindog kag pagulat sa kung saan o kung ano oras sila makasakay ka K5 Christian.
25: Alright, salamat sa situational report gikan dere sa Mohon Terminal ka K5 Elmer Sable.
30: Yes, sa K5 Christian, sa mga ka K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement, na epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels, kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs, batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mumabakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Jason Talaron, ka K5 Karen Bedilla, hindi naman si K5 Elmer Sable. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Ililo.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
25: Damo salamat sa K5 Elmer Sablegikan sa Mohon Terminal.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
25: Las 7:48 sa ilo kita sa pinakamainit nga ginaistoryahan sa mga balita kag topiko diri sa syudad sang Iloilo. Ning pagkaluthang sang mga pulis nga nagresponder sa isa ka hit and run incident diri sa Barangay Baldosa La Paz launa sang kagahon kahapon.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
25: Kon wain isang iban nga mga sirkumstansya mga ka K5 do indi mo ni ka dako ang isyu. O galing kay tinagdua dugang-dugang sa isyu ang iba naton nga nabaluan nga mga impormasyon. Una nga ining 29 anyos nga nga optometrist nagpakilala no nga pariente second cousin ni Mayor Reyes Atrenyas, which the mayor herself no said nga matuod ina no pakaduha niya gid man ining optometrist nga 29 anyos la maharon pa.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
25: Now ginabaisan, ginadibatihan online ang natabo nga pag pangluthang sa suspect kag pwede ta man tawgon biktima. Pero ang una gid diri natabo is that na kabunggo siya or I don't know kung nakabunggo or binungguan niya no mga ka K5 ang tapangko kiosko sang mga ulutanon sa Baldosa. Pagkatapos siya bunggo sa mga ulutanon nga nagkara ula karawas ag no ahay problema tong gabaligya na ubos ang iya balaligya no imbes nga magpundo magwa sa iyang salakyan kag magpangayo pasensya ni gani i-check upon kung kamusta sitwasyon sang nagabantay di gani makig-negotiate no kung anong pwede di gani matawag pulis ah, why na yan nagwa sa salakyan imbis na nagpalagyo mga ka-K5 tinanawag na to sa kapulisan sa 911 ang mga concerned citizens no umabot ang pulis pag-abot sang pulis no nga gin-try sa tanip la pa untat pakalma pagwa sa salakyan. I don't know kung anong natabo kung may mga singgit ang pulis nag-instruct nga magwa or nagpanoktok no imbes nga magwa sa salakyan niya kag mag-alsa sang duwaya kakamot nga nagapakita nga naga-surrender nga hindi magbato or hindi malagyo natawa ba law araw nan nag accelerate odong pagdalaga niya indi gid man dasig or indi gid man kun ako maglantaw base sa CCTV din naton daw indi mo no 30 grod laga niya sini no daw indi man duay man intent gid nga mang run over or mamatay sa kapulisan daw ang kapulisan naton ay siya nagwa gid man siya nagwa ni siya ni gid man sa gwa indi ta pero detalye sa nadugay-dugay kay K5 Karen Badilla. Sige. Nagpalagyo ang salakyan at which point ginluthang sang mga kapulisan. Gaway takbalo kon na pilagid kalupok ang naglanog, pila ka bala ang nagwa sa mga armas sang aton kapulisan but napilasan ining suspect kag biktima man kag yara subong sa hospital.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
25: Antista isa-isa ho ng kada anggulo, kada circumstance sining natabo mga ka K5. Kaunta nay ang balita ni ka K5 Karen Badilla angot diri.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
25: K5 Karen, good morning.
5: K5 Christian Maayong aga si mukag saton nga mga tagpalamati sa Subong no nagapabilin sa gihapon sa Balay Bulolngan ang ining 29 anyos nga optometrist nga ti pakaduha ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas matapos inisya K5 Christian na pilasan nakaangkon inisya sang pilas sa iyang atyan pero hindi pa ni ma-establish kun bala igo sang bala kun agsik sa nabuka nga windshield sa iyang salakyan matapos nga gintiro sang aton nga kapulisan dira sa La Paz ang ining salakyan sang suspect iti nang hit and run ini siya dito sa may barangay Baldoza kag nagresist no sa aton nga kapulisan matapos ini siya nga ginlagas kay 5 Christian kay kung madumduman kung balikan naton ang ining hitabo mga pasado o mer sa aton ni nakwa nga oras kay 5 Christian 1:24 gid ni siya nagdulog dito sa may FEM gasoline station nga sakop niya sang barangay Kaingin dira magyapon sa distrito sang La Paz ag nag hands up sa aton nga kapulisan nga naglagas sa iya
25: K5 Karen mamangkot lang kuya diin gini exactly na tabo ning pagbunggo ya sa balaligyaan sa mga utanon man.
5: Oh, kung facing ka pa ganto sa may coastal kay 5 Christian, kung dira ka pa lang sa may Lupis Hinasor, liko ka diri sa may right side. Kikita mo na sa pinakapunta gid dito, di ba la may terminal na da sa may Baldoza, zone 3 nga signage. Sa tabok niya o kung tabok niya kay 5 Christian, may corner na da. Dira na da nakaplastar ang tapang ko nga nabungguan sa suspect.
25: Ang mga balaligyaan nga nilapit ni sa Taytay.
5: Medyo layo siya sa 5 Christian.
25: Ano ba ginang giba na nga landmark? Man kaya akong landmark na sa Baldoza, may mga linagaan. Dabla sa punta pa sina?
5: Sa punta pa gito. Punta pa.
25: Ang sikat, malabyan. Ang sikat nga kapihan na ginatambayan sa mga big time nga tao na ang daw may native coughing namin sa punta pa gid.
5: Hindi ko familiar. Okay.
25: Okay. Pero kung na dito kapakad to, abis sa may tawag sini, sa kwanbla sa coal-fired power plant, dito pa kapakad to, sa walaw sa tooning mga tapangko ngani?
5: Ara sa left side.
25: Sa left side. Uh-oh. Okay. Din ang direksyon.
5: Sa corner, gini siya.
25: Okay. Ang direksyon po, sinong direksyon sining auto sa pakadtoya sa kwan sa mga linagaan pakadto pagwa, dito sa pagwa okay
5: yes.
25: Sige so dito siya pakadto binungguan niya na yung mga pasado launa
5: yes mga pasado alas 12 kay
25: pasado alas 12 medyo madugay-dugay pa no hasta nakalabot na siya dito sa may FEM gas bala ko na yung FEM kay lapit na sa Kaingin lapos na to sa Tikod na pagwa naman dito sa St. Paul's High School Department. Okay, sige. So, di binangguan niya ng mga tapangko.
5: Isa lang.
25: Isa lang katapangko binangguan niya.
5: Oo, pero wasak gid.
25: Pagkatapos si bumunggo kay 5 Karen,
5: May nasalakay pagid niya siyang tricycle.
25: Oo. Ano kadugay ang tiner dito sa area makatapos na nakabunggo sa tapangko at sa tricycle?
5: Okay, based diri sa nakuha naton nga oras kay 5 Christian, mga 30 minutes.
25: So sa 30 minutes nga na, ano nagtiner lang sa sasalakyan? Why siya nagwa-guwa? Why siya yung managresponder? Why siya ginpalapitan sa mga concerned citizens?
5: May mga naguluha kay 5 Christian, kiti nakuwag ng tanan eh. Kaya kung makagadto, kaya kung dito sa area, may mga panimalay na to, damo na to nag-ililikit ng mga balay. Amunay ang mga residente ang nagtawag sang kapulisan takad mismo sa 911 kay 5 Christian. Amo to nga nakaresponde, dayon ang aton ng mga pulis, kagin alerto ni sila nga dito bantayan sa boundary sang Baldoza kagkaingin.
25: Okay.
5: Dira, sa may CCTV nga nakuha naton kay 5 Christian, kita mo nga may pulis nga nagabutong sa salakyan nga i-open. Dira na da part pa na siya sang Baldoza kag dira na da natabo ang pagpaniro sang kapulisan ta sa iyang salakyan.
25: Okay. So ang pagpaniro kag pagtuyo ni niya palagyo sa Baldoza pala nagyapon nga area.
5: Yes.
25: Okay. Dito lang siya nagpundo na sa FEM lapit sa FEM gasoline station sa Kaingin na kun sa diin gindala siya sa ospital amo na.
5: Yes, correct. Okay, K5 sige. Christian.
25: Sige, klaro na sa ako ng chronology sang events. Now, gusto ko ni matalakay ang natabo nga pag-try bukas bala sang pulis sa salakyan. Sang amon nga tiempo nanonin ang wala gini siya kagigwa pa sa salakyan niya ever?
5: K5 Christian.
25: Wala pa ni siya kagigwa gid sa salakyan niya.
5: Wala gid.
25: Sa sulod na gid siya sa salakyan niya all the time.
5: Oo, nakapang-lockin siya.
25: Nakapang-lockin siya. Okay. Uh-oh. Ang kapulisan na to, would you know kung nag-hatag sila explicit instructions or mando nga magwa siya? Anong ginubras ng kapulisan na to pag-abot nila dito sa lugar K5, Karen?
5: Oh, kung makitaan dira, nagpundo ni ang patrol car, nagpananaog ni ang mga pulis naton, kag makitaan taman nga nagasinya sila sa driver nga magwa.
25: Oo.
5: O galing, sanggit palapitan na nila K5 Christian, naghulag ni ang salakyan, amo na to na yun, nagpalag ng mga kapulisan ta, makitaan dira, ginsipa sa isa kapulis ang pertahan sa may passenger seat,
25: oo,
5: dala butong, wala nga i-open tani, kasi amo na to na yun, nagumpisa na to ang pagtiro sa kapulisan ta sa may right side sang salakyan K5 K5 Christian.
25: Okay. Arina na nag-try na siya palagyo. Arina nagliko na ginsipa ya tapos be pila ka segundos. No man siya silingin nagsaruso gid nga bungguan niya gid no do nagliko man lang siya.
5: Oo.
25: Tapos nag-accelerate na siya at which point naglutang na ang aton kapulisan. May ideya ikaw kung ang tatlo ni kapulis nagpalupok ni sila tanan?
5: According sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, ining sa tatlo, duha pa lang di ang positibo nga nagpalupok. Kaya ang isa tinagapanginwala siya kay suno sa iya, nagatutok lang siya pero wala siya nagpalupok.
25: Okay. So duha pa lang ang confirmed nga nagpalupok out of the three policemen nga nag-responder. Pila ka bilang pila sining ni alias Paulo?
5: Isa lang K5 Christian, ara sa tiyan.
25: Ara sa tiyan, okay. Dirta na balaan kung sino sa mga nagpalupok ang nakaigo siya base sa ang gulo sang pilas niya K5 Karen. Sabong way pa update kung kamusta sitwasyon niya sa ospital?
5: Negative pa no, pero kahapon sa latest, na stable man ni siya, suno sa kay Colonel Wilbert Parilla. Actually, sa subong going kita sa La Paz Police Station, K5 Christian, para sa dugang sining mga detalya, especially sa medical bulletin niya, no, ang ining victim.
25: Okay. Ang aton nga kapulisan, ginpaidalom sa administrative relief, no? Tatlo sila ka K5 Karen, di ni sila subong.
5: Ang sa office, sila na-assign K5 Christian na muna ang gusto nga atagon ni Police Colonel Wilbert Parilla kay tidamo nag-react nga ako nugin relieve dayon. Pero ini, admin relief lang ni suno sa Colonel kay bangod nga ginkwaan ni ang armas ang tatlo ka pulis kay gindala sa crime laboratory para sa examination K5 Christian. Pero
25: okay.
5: Ara sa gyapon sa office ang ining mga kapulisan naton padayon nga naga-duty K5 Christian kay ti suno sa kay Colonel Wilbert Parilla hindi ni sila pwede i-field especially nga wala sila sang service firearm K5
25: okay.
5: Christian.
25: Oo. Sa bahin iya sang atong biktima kag suspect at the same time K5 Karen nahibaluan sang kapulisan ta kumbala nakainom ini siya na paidalom ni siya sa sa breath analyzer test tag iban pagid nga mga tests sa K5 Karen.
5: Hello. K5 Christian, according sa aton nga kapulisan may panimahuan siya nga sang makaulubog nga ilim noon kag kung basihan ta sa iya nga story ni sa Facebook K5 Christian, nag-mayday ni siya nga, nga nag-attend siya sang event.
25: Mm-hmm. Anong klase event?
5: Ang party-party.
25: Ah, may party-party. Okay. So, posible. May posibilidad nga nakainom sang natabo ini. O galing mang kota, kiti ang iading address sa kabutan, ibla Buhang Haro. O nga nga anong ginaubray sa dering area sa Baldosa, La Paz, K5 Karen, doon ka out of way man, although pwede ka man kaagi pa Buhang kung naagi ka this coastal road. Why na determine na, no, kung maging kantuan siya sa area sang La Paz?
5: Wala man K5 Christian, no, kay sa subong, or kahapon, wala ni naka-coordinate gid ang kapulisan ta sa driver mismo, kay tigin dala ni siya dayon sa ospital, pero ang iya ni nga tatay na istorya man sang kapulisan ta, pero wala pa na detalye kung ano ni ang ilang nga na-istoryahan K5 Christian.
25: Okay. Sa subong adlaw, ang napolcom natin, wala naka-istorya na sa ICPO angot dire ano ang next steps nila sini sa pag-imbestigar K5 Karen?
5: Amo na sa subong no ang i-follow up naton sa kapulisan ta kung ano ni ang mandate man sang napolcom sa ila K5 Christian ka kung ano ang ila na istoryahan kung naka-istoryahan na sila.
25: Okay, bantayan ta na ang detalye sang imong pag-follow up sining balita ang issue K5 Karen Badilla.
5: So sa dugang sininga mga detalye, bantayan sa pila ka mga public affairs sa K5 News FM Iloilo. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofemex sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
25: Salamat, salamat K5 Karen Badilla. Gikan sa K5 Patrol, padulong subong sa Iloilo City Police Station No. 2 sa La Paz na para sa dugang update kag development sa sining kaso mga ka-K5.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
25: Now, ang...